0: Tulpo, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Leto Lapid, Pampilo Lacson og Vicente Soto III. Humanini, gipili usab ang mga bagong mangulo sa nagkadaiyang komite sa Senado. Si Senador J.B. Hercitro, maugyo tudlo isip chairperson sa Committee on Finance. Samtang si Senador Vicente Soto III, mao'y mangulo sa Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Si Senador Pampilo Lacson, mao'y gipili nga chairperson sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs o sa Committee on Accounts. Si Senador Erwin Tulpo, mao'y mamuno sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o Blue Ribbon Committee. Samtang si Senador Rapi Tulpo, mao'y mangulo sa Committee on Public Services. Gitudlo sab si Senador Bam Aquino isip chairperson sa Committee on Basic Education. Si Senador Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. O si Senadora Risa Hontiveros sa Committee on Health and Demography. Si Senador Leto Lapid maoy mamuno sa Committee on Games and Amusement. Samtang si Majority Leader Mike Saberi maoy chairperson sa Committee on Foreign Relations. Samtang nagpabilin si Senador Francis Escudero isip chairperson sa Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Among mga kausaban bahin sa bagong porma sa liderato o organisasyon sa Senado human sa bagong paghanay sa majority o minority body.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Iilan sa Malacanang ang pagkalehitimo sa bagong liderato sa Senado human naghimo og sorpresa nga pag-usab-usab sa kamara ang pipila ka mga senador o giinstalar si Senador Sherwin Gatsalian isip bagong Senate President pro tempore. Sumalas ni Communications Undersecretary Claire Castro ang kasamtangang netabo sa Senado na isubay sa lagda sa balaod. Giingon niya nga gila o girespeto sa palasyo ang desisyon sa bagong mayoriya o ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatsalian. Upo sa balaod ang Senado na ginanglan o 3 kabuto gikan sa 24-member chamber aron makapili o bagong nga presidente sa Senado. Nga nahimong posible human itungha si Senador Ches Escudero sa katapusang adlaw sa sesyon nga naghatag sa mayoy kon minority blocks sa gikinahanglan nga 12 ka boto.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: May pasangil si Vice President Sara Duterte nga giingong gigamit sa kasamtangang administrasyon ang mga institusyon aron sa pagsumpo o pagpahilom sa oposisyon nga matod pa niya mahimong hulga sa demokrasya kun ang pagsupak sa gobyerno tanaon isip usa ka kalapasan. Ipaday kusab niya ang iyang kabalaka sa gingo adunay politikanhong motibo sa mga lihok nga may kalabutan sa impeachment, kontrobersiya sa flood control projects o mga paningkamot sa charter change. Matod ni Duterte, kinabaw'y mga temelhan sa usa ka gobyerno nga mas nakapunting sa gahom kaysa pagserbisyo sa katawhan.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Nagpagawas ang Malacanang sa Memorandum Circular Number 108 nga nagmando sa tanang ahensya sa gobyerno, lokal nga pangagamhanan o pribadong sektor nga makigbahin sa pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa proklamasyon sa kagawasan sa Pilipinas. Subay sa mga nga memorandum, giyawhag ang tanang empleyado sa gobyerno o pribadong sektor nga magsulob o puti isip simbolo sa paghiusa o pratyoris kon patriotismo atol sa selebrasyon kon selebrasyon sa Independence Day sa Hunyo 12. Gipasigurado sab sa memorandum ang aktibo nga partisipasyon sa tanang sektor sa mga kalihukan o programa nga gipahigayon aron pagpasidunggan ang kasaysayan ug kagawasan sa nasod. Ang Memorandum Circular Number 108 ipermahan pinagi sa otoridad sa presidente o gilauman nga pagatumanon dayon sa tanang hingtungdan ng mga opisina o institusyon.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ni pagawas o kamanduan si Senate President Alan Peter Cayetano pinagi sa memorandum para sa tanang opisyal o personnel sa Senado nga ipadayon ang hearing sa Blue Ribbon Committee karong adlawa Huwebes, Hunyo 4. Kinibisan pa sa mga pamahayag gikan nga gideklara nga bag-ong mayoriya nga kansilado ang hearing. Si Cayetano wala nitahod sa reorganisasyon sa Senate Committee Chairmanships kagahapon sa hapon sanglit iya kining gihulagway nga illegal nga kudita. Samtang ni issue og notice of cancellation si Senator Erwin Tulpo ang gitudlo nga chairman sa dusi ka mga senador nga mao'y mangulo sa Senate Blue Ribbon Committee nga kon Senate Blue Ribbon Committee nga walay committee hearing akabahin sa flood control scam karong adlaw Huwebes, Hunyo 4. Sayang sulat walay pizza ang pagpahigayon sa committee hearing. Si Senator Alan Peter Cayetano kinsa gipili sa 13 ka mga senador isip Senate President ni pagawas usab og memorandum nga mahinayon ang committee hearing sa Blue Ribbon ubos sa lehitimo o legal nga chairperson nga si Senador Pia Cayetano.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod ng mga Balitang Internasyonal. Giandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala o natanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagunmay panglawas tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Boutique Girl og Lorraine Drugstore.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Base sa US Fifth Fleet, yatake sa mga missiles sa Iran, samtang kamahal sa mga palaliton dito sa Iran, miabot sa labing taas nga level sukad sa World War II. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 42, Handos Icon, ikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Alas sige, Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
3: Daghang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Giatake sa militar sa Iran pinaagi sa pagpalupad og mga ballistic missiles og drones ang headquarters sa US Fifth Fleet dito sa Bahrain kagahapong adlaw, adlawng Martes. May bahos dahil ang Amerika pinaagi sa pagbomba sa usa ka military ground control station sa Iran dito sa Kishim Island. Matod sa US Central Command, walay naigo sa mga missile sa Iran tungod kay nangataga og napusil kahulog kini sa ilang air defense system. Taliwala ni Ningira, nakasinati karon og grabing krisis sa ekonomiya ang Iran din ang kamahal sa mga palitunon miabot sa sitwasyon nga wala pa mahitabo sukad sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Misaka og kapin usa ka gatos ka porsyento ang presyo sa mga tambal og batakang panginahanglanon samtang ang ilang kwarta dako kayong miusos ang bili batok sa dolyar sa Amerika. Nagpahimangno ang mga eksperto nga kini nga kalisod posibleng magdala og dagkong protesta og kagubot sa maong nasod. Bisan pa man niini, gilimod ni US President Donald Trump ang mga report nga nahunong na ang ilang sabot kalinaw sa Iran. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya may tinubdan sa mga labas o kinuod niya mga balita, batagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imo nga mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos
2: Andos Balita.
0: Duha ka piloto ang namatay human hagsa ang military training aircraft samtang nabagayon og simulated engine failure exercise sa Taiwan iadto nga Martes Hunyadus. Sumala sa Ministry of Defense ang T-34 training plane nagsa mga alas 8:08 sa buntag sa mihanang bahin sa runway sa Gongshan Airbase sa Kaohsiung City. Ang mga piloto nga namatay gilang sa ilang mga apelyido nga sila si Lieutenant Colonel Lo og Lieutenant Colonel Gu. Ang Taiwanese Air Force mihimudayon og task force aron imbestigahan ang hinungdan sa aksidente. Sa presidente Lai Ching-te ni padayag og pasubo og mitawag sa duha ka piloto nga mga bayani.
2: Balitang International. Andos Balita.
0: Napildi ang Pilipinas sa pagpili alang sa usa ka empleyadong pwesto sa United Nations kon UN Security Council human gilubong sa Kyrgyzstan ang naginusarang lingkuranan nga gitagana alang sa Asia Pacific Region sa butuhay nga gihimo kagabii. Nakakuha ang Kyrgyzstan og 142 ka boto samtang 49 ka boto lamang ang nakuha sa Pilipinas. Taliwala kini sa pagtuyok-tuyok ni Presidente BBM sa naglalaing nasod tibuok kalibutan aron ikumpanya o ikampanya ang laraw sa Pilipinas nga makakuha og seat sa UN Security Council. Kung itandi sa Pilipinas nga dunay 120 milyones nga populasyon, ang Kyrgyzstan adunay 7.4 milyon ka mga populasyon. Nahimo kining membro sa UN yato nga 1992 samtang ang Pilipinas nahimong membro sa UN yato nga 1945.
2: Balitang International. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandag tambal, sulig natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hili mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, maluga leaf extract. Ang maumanga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa epektado nga parte sa mulawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, haplas nga hamot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bago, sa panimalay ni Handos 38 Buyex, Love You Grinal og sa Malabuyok Cebu, sa Bet Sarisa Restore in front of Neo Malabuyok, People's Palace.
2: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
2: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Nagbangis si Pilipina tennis star Alex Yala sa iyang primerong taas sa Birmingham Open diin iyang gihampak si Australian Priscilla Hans sa score nga 6-2, 6-0. Niyato nga Martes sa gabi on your dos. Oras sa Pilipinas, sa England, si Yala kinsa maoy top seed sa torneo og world number 37 na ginhanglan lang og 30 ka mga minutos aron humanon ang first seed. Padayon ang kamangtas ni Yala sa second seed diin ni poste siya og 5-0 nga labaw. Una na registro si Han ang iyang duha lang ka mga puntos ni nga maog nga hinampakay. Nagkababor na si Yala sa ilang head-to-head record ni Han 2-1. Mausap kini ang labing unang daog ni Yala bato kang Han sa grass court. Ang naguna nilang dula ng mga engkwentro kaniya ito gipahigayon sa hard courts. Ang impresibo nga kadaogan nga gilauman nga makahatag sa 21 anyos nga si Yala o dugang kadasig alang sa iyang kampanya sa magsunod nga mga torneo nga iyang salmutan sa umaabot.
1: Andos Balita. Balitang Sports. Andos Balita.
2: Dietri Bio. Health News. Dietri Bio.
3: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Dietri Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Kapalit sa mga butika. Dietri Bio.
4: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nyo na inom nyo na ang inyong mga Dietri Bio.
4: Unsalan ba jud ang inflammation. Ang inflammation susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
5: Kuralan yun.
4: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
5: Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
4: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
5: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og ditri nga naas ditri bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
4: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
5: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
4: Kana.
5: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa ditri bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw na neutralize na.
4: Gipatay.
5: Wala na joy inflammation nga mahitabo kay patay naman ang kontra.
4: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
5: Kanabang dili pud ka masubrahan?
4: Oo.
2: Dietri Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong moriya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietri Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
4: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
5: Nga mao'y pagkatambok.
4: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
5: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
4: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
5: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
4: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
5: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
4: Yes.
5: Unya, katong mga buyonan niya, hinahinay na taon mong inom og ditribayo para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart heart disease o even brain inflammation.
4: Correct. Mm. Chakto dyan na.
5: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una.
4: Oh.
5: Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
4: Ay, ay!
5: Kinahanglan unta, imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o ditribayo. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
4: Oh.
5: Arthritis,
4: oh,
5: inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
4: Masong prostatitis na na.
5: Hmm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
4: Kana? Wa na tayo oras, Dr. Mel. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
1: Ditribayo!
7: Ako si JM, ako dito'y tabang no ang ditribayo tungod kay mas kipaliguni ang akong maskilo para sa ako ba daw adong abuluhap sama sa pag-iensisyo.
1: Ditribayo! Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri. Apalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo!
8: Ako si Inara, tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang ditribayo, 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Ditribayo! Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri. Apalit sa mga butika. Ditribayo! Bio.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.20.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kining musunod nga Balitang Showbiz, gyud kana to sa Ayos Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pabagwapas, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga dili sig sa panit, makapaputi, makabahamok og makapamit sa panit. Adunay na bukid oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga mo'y mapaputi og mapahamit sa imong kutis naturally. Diri sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy, sa iyong mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Epar Motors si Malalod, nagbalik sa mga baradog pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karon, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga planyong sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, doon sa Crossing Balaas. Gipan nag-iaw ginamala, nila ni Per Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasi doy-doy o sa pares nila kasi Bing. Samtang ang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, Jimmy Lowell, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.21.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo, butay, babutay, babutay, babutay, babutay, babuntag. Kumusta itong kabuntagon karon, mga kandos o mga bayg, mga higala? Nagbasa na ba? Nagbasa na ba inutog karan? Tungod kay gahapong adlaw giulanan. Muna nga basa-basa na gidron. Basa-basa na giyod ang inyong mga kasagbutan. Tungod kay giulanan, dili na mo kakanta og tubod sa naughang sapa. Sige mga bay, maghandog sa itong balitang showbiz. Namulong si Karen Davila sa mga senador nga nahimong emosyonal sa pagkasikop ni Senador Cinco Estrada o gipasiugdang ang ilang simpatiya kinahalang ipunting adto sa nag-antos nga ordinaryo nga mga Pilipino. Si Estrada nitahan sa otoridad niya itong Lunes, Hunyo 1. Human ginuwatan ang warrant of arrest bato kaniya may kilabutan siya nga kasong plunder. Ang kasong non-billable na gumikan sa mga akusasyon nga giingong nga nakadawat siya og mga kickback gikan sa mga flood control projects. Sa wala pa siya, masikop si Estrada og iyang mga kaubang senador sa majority block yatubang sa mga sakop sa prensa. Human gitapos ni Estrada ang iyang pagigpulong o gi-escortan na Interior Secretary John Becremolia uban sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group. Namatikdan nilang si Senador Camille Villar o Aimee Marcos ang paghilak dayag nga emosyonal nga mga panghitabo. Amo ni mga bay makandos nga mihilak sila si Senador Camille Villar o Senador Aimee Marcos. Kadi ang gisikop si Chingoy Estrada. Muna nga misaway si Karen Davila. Kaya yung patunay ang paghilak at ihilak sa katawang Pilipino. Muna mga bay makandos. Mihilak sila si Camille Villar o si Aimee Marcos tungod kay kalyado magod sila. Niya, misaway po si Karen Davila kay para po kontra po na kwestiyon. Ano naman nga mga bay maghandos? Karong nga panahon na ito namatay. Kina ito nga namatayan. Nabantayan! Ato nabantayan nga murag ang panahon karon sa tuwag politika. Pundok-pundok. Hindi ang nakabantay po ba maghandos nga murag mapigita at tapuntas pikas. Ano naman giingon nga walay bayaning buhi. Purdyot patay. Muna mga makandos ha. Mag-ampo ni Juta. Atong iampo lang Juta nga makasinabot na silang Senado. Okay, karon murag bilahugay na pag-ayo. Bilahugay na pag-ayo tungod kay naduha na ni kagrupo ron. Samtang sa lengbahin ang tensyonadong kahimtang sa session hall sa Senado nakakuha og dosis sa katawanan gikan ni Senador Lito Lapid niya itong Martes 15 nagbiay-biay nga doon ay kamanduan kung siya ang manguna sa sesyon di nailhan si Lapid nga usa sa mas hilom nga membro sa Senado. Sa ikaduha nga sunod-sunod nga adlaw, napakyas pagpahigayon og sesyon ang Senado tungod sa pagkawala sa mayoriya ng mga senador. So, sa kapahayag sa ulahi sa adlaw.
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Sa mga senador na ingon nga

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
1: Handos, malita. Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
2: Handos, balita.
1: Okay mga bike, itong doon ay nag-text na to sa tuwang numero diya sa Smart o sa Globe. Pasinja lang, di na ito mabasa kay nalubat mo yung mga kwadri. Oh. Nalubat mo cellphone rin. Nga mo nga munay mo dawat sa tawag o text mga bike maghandos. Amos ang i-charge diri parang makadawat sa submin. Yeah. Kung doon naman nag-text na ito, pare kagabi eh, kay pag-abot na ito, nalubat naman ni Daan. O karon, huwag malang basahon na ito, diba? Karong gabi, mabalik na nag-open. Kaya dito ang, text scrutings o gatong hotline, mga bayang maghandos. Pasensya ha, kung doon na nanawag kagabi eh, huwag may text nga ito mabasa, tuwag kay nalubat.

0: tamo kwadrihan. Ay, alam mo sa text dia. Ay, alam mo sa text. Huwag mo na lang ha. Kay diya pong basa. Sige, artos nga mga menggan ng pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, pahibalo mga bay, maghandos nga ang provincial government sa Negros Oriental nga gipanguluhan ni Governor Tiago Sacabarria o LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barberto. Ubay kayon sa 2026 MLS Services Caravan o Madlawa, Hunyo 5, diya sa Barangay Lutay, Cabert Court, mga bay, maghandos. Unya, mauna mga servisyo ha, timan ininyo, mga bay, maghandos, mauna mga servisyo nga itunol o mga adlawa sa MLS Caravan. Gitawag ba ni MLS kay Medical, Legal o Services? Nakigitulo na ba? Sa una, kalaban na ito, masayran. Kung naman ito, gitawag o kanang medical mission. Kini MLS na ni mga bay. Sige, sa medical consultation, alang sa mga senior citizens, PWD, pregnant women, media o adults, doon ay mga konsultasyon. Alang sa mga katigulangan, mga PWDs, mga NABDOS, pedia o adults. Kanang pedia, mga bata o kaning adults, mga tigulang. Okay, dayong sa dental services, doon ay dental services, surgery, kato nga mga minor operation. Dayong matuli, makin sa mga pamatuli niya, halpatuli na mo. Blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage or piercing, reading glasses, pedicure and manicure. Animal clinic sama sa vaccines, anti-rabies, deworming o guban pa. Agricultural crops distribution. Okay, doon na sila panghatag ng mga kanang mga tanom. Ay, talanom. Sama sa seedlings, sa grafted seedlings. Sa katong mga, kwan ba, na mangga nga i-grafted gani. Sumpayan o lain po nga kini nga mabunga. Na yun, doon na po sila yung mga vegetable seeds sa mga bay. Kanang mga lisos sa mga utanon o guban pa. Legal services. Okay, pwede mo nga pangutana sa mga abogado. Doon na sila yung mga abogado ang dala. Livelihood training sa piso o ga. Doon na po sila training mga bay maghandos. Unya, atong sabon ha, ang mga kalihukan, anahan na metabo niya sa Lutay Cover Court o mga adlaw niya, pagsay mo ha kay natural limited lamang yun, kay panangalitag walay limit. Muad to niya tanan, ang kanang ato abisag sa registered voters ra, 27 mil, saan pagkater? Maghuot niya sa Lutay Cover Court, abot, murag pabot ang linya abot niya sa kabulutan. Muna nga limited. Limited siya. Muna pagsayo mo kayo na slot sila mga bay maghandos nga ang pinakauna, pinakasayo, muna yung maservisyuhan mga bay o mga kandos.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita. Public Service.
0: Sige mga bayo maghandos, pinagi sa pagpangulo nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Nabagan sa mga SB members, tanang mga department heads, mga empleyado sa munisipyo sa Tayasan, anakhanay na, nakalinya na ang mga activities diha alang sa ato ang tinuod nga pista diri sa lungsod sa Tayasan. Okay, muna yung mga kalihukan maghandos. Hunyo 4, karong adlawa, exclusive pickleball tournament. Hunyo 5, sa adlaw, blessing dia sa Tayasan Pantawan. Agrofair opening, dunay medical mission, matong salutay. Pagkagabi, bahandi sa Negros Oriental Tour. Dayon, dun na po'y Sacabarria's Night Disco. Pagka Hunyo 6, sa adlaw, open ball, kanang gaitawag o open pickleball tournament. Sa gabi, Lido Night, variety show, uban ni DJ Mike Balbacua, diha sa Boulevard. Hunyo 8, okay, sa adlaw aglo kon adlaw agro fair closing sa gabi boxing sa mga bayot o kanang boxing sa mga amateur tournament. Okay, atus mun ha Huni 8 adlaw agro fair closing, manirado na sa agro fair. Pagkagabi dunay boxing kato sa mga mahuyang dayong amateur boxing tournament. Huni 9 cultural night presentation featuring local talents. Huni 10 SB and EBC night live band o disco. Hunyo 11, muna ni, ato giatngan, kato-ato nga muna pinaka-highlight nato ang Dali Tayasanon Festival, alas 3:30 sa hapon, street dancing, alas 5 sa hapon, showdown, alas 8 sa gabi, disco with DJ. Hunyo 12, Vesper and Independence Day, alas 5, dunay fluvial procession, alas 7 sa buntag, flag raising ceremony, alas 8, 128, Independence Day, street parade. Pagkagabi eh, Battle of the Bands. Okay, magbangga mga banda, mga bay, nga mga ayaw nga matukar. Pag Hunyo 13, sa buntag, Fiesta Mas. Okay, doon ay misa sa Tanang Simbahan, anang buntag. Layo pagkagabi, live band o band sa Spanskula. Okay. kanang span skula nindot kay nagtukar ang span skula mga bati patukaron niyan ha karong gabi eh makita ta og kining nindot nga kanta sa span skula at ipatukar karong gabi mga bay og maghandos. Sige. Moto ato ang pahibalo arita sa dugang pahibalo.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Okay mga bay, doon na ito yung nadugang di ay sa nakahanay nga kalihukan diya sa LGU Tayasan. Ito lang taron sa LGU Tayasan po nga page. Kaya doon na ito nakita, karon lang yun, doon na nakita na ito nga nakadugang sa kalihukan. Kabahin yung billiard, doon na sila i-open billiard mga bay. Ito lang taron sa LGU Tayasan. Uniyara, duty yun mga bay magkahandos.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Balita. Public service.
0: Ipahibalo ni Alstecha John de Balipao noon nga ang Tayasan Distrikto nagbigay na sa enrollment sa alternative learning system alang sa mga out of school children, youth and adults alang sa school year 2026 to 2027. Samtang mo kini ang mga ALS program. Timani mga bayhamo ni mga ALS program. Basic literacy program sa nagidad sa dosi ang news pataas. A and E, elementary, alang sa 12 hangtod 77 anyos. E and E, junior high school, alang sa edad sa 16 hangtod sa 77 anyos. Dayon ang requirements, sa yun na kayo, tagsara dyan eh. Photocopy sa birth or baptismal certificate kung single. Apanugbinyo na, marriage certificate. Alang sa dugang, impormasyon ko sa yoran, kunta ka lang si Sir John Re Abilias na numero, nga mao ang 0927-151-7525. Muna yung numero. Arita kang Sir John de Malipao noon sa 0993-726-9171.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Ipahibalo ni Sanitary Inspector Neil Hainar nga ang DOH o Tayasan Primary Care Facility o baygayon sa pagdeklara nga ZOD or Zero Open Defecation sa Barangay Poblacion o Madlawa, Biyernes, Hunyo 5. Sa nasampit unya nga ZOD Declaration, lauman nga daghan unya mga bay maghandos ang mutambong sa mga kalihukan nga nagikan sa Provincial Health Office. Unya kinamong kalihukan, panguluhan kini nila ni Municipal Health Officer Dr. Jing Suniga, Mayor Bimbo Berto o Sanitary Inspector Nilu Hainar.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Okay, sa mahiligon sa mga rides-rides, gipahibalo nga naabot na diri sa Tayasan ang Chuchu Chaco Train. Niyatong Lunes niya, daghan na kayo ng mga kaigso na to, ang mga bay nga nagsakay-sakay sa mga Chuchu Chaco Train. Ano niya? Arbahibalo mo, unsang oras ha? Ang maong libreng sakay, magsugod kini sa alas 5 sa hapon, hangtod sa alas 9 sa gabi. Ito din mga bay, nagpasalamat si Mayor Ben Barberto nga ito ni Governor Checo sa Carbaria nga gidala kini mo nga Chuchu Chaco Train nga naghatag o mga pahiyom o kalipay sa ito nga katawhan diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos balita. Andos balita. Public service. Public service.
0: Sige mga bato, lantaon rin ha. Ito nga mga kaigsunan karon nga namin ang tutulaban noon sa Andos Balita. Ito lantaon ito nga nadugang nga activity sa LGU Tayasan mga bato. Ito lantaon ha. Atong susiyon ang FB page nga LGU Tayasan. Kung diin doon na sila nadugang kabahin sa billiard mga bay o mga kahandos. Okay. Yara. Ado na. Gabi pa ganyan gipos diya 10 hours ago naman. Tayasan 10 ball open billiard tournament. Dapit ang tanan ng mga billiard enthusiasts. Isap ka itong mga aspiring champions nga mo salmot sa 10 ball open billiard tournament. Kaya ang kwan ilang maghandos kining ilang elimination round Hunyo 7 nga ito sa Juice dayong championships Hunyo 11 Hunyo ang premium mga bay ang champion 5,000 pesos plus trophy dayon second prize kon second place 3,000 pesos plus trophy dayong third place 2,000 pesos plus trophy doon ay registration 300 pesos dayong re-entry 150 pesos. At those bon, registration fee, 300 pesos. Re-entry, 150. Venue ini sa Tayasan Lutay Billiard Hall. Okay, sa Tayasan Lutay Billiard Hall. Dayon sa mga mo-appel ha. Kunta ka lang FB. Sila si Nel Grant o si Arielo Takuloy. Kunta ka lang sila mga bag maghandos niya. Alang sa dugay, purbasi ko sa iuran. Kuha na ka na nga pwede mo makapangutana sa atong sports coordinator nga si Kevin Cabrera. O di ba ka, bisita mo sa FB page nga LGO Tayasan.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay mga bay, sa tanan-tanan nga miglantaw karon, may yung buntag ka natong tanan-tanan nga mga tayasanon mga bay, pinanguhan nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Ronong Roberto, mga SB members, tanan mga kapitan, tanan nga mga barangay officials, tanan nga mga officials sa barangay, pinanguhan ni Liga ng mga barangay President Kapitan Arthur Dagley, kaaba ni Mama Marley Binjula, ang presidente sa mga treasurer o sekretary. Tanang empleyado sa munisipyo, pinanguluhan nila ni HRMO2 o piso manager Chris Miramires, kaaba ni Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilirin. Sa tanan-tanan lang yun na minaron, good morning o may nalagi pa puminaw sa tanong mga kaigsunan tungkol kaya itong oras. Oras sa Pilipinas, alas 8.42.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Boss Ayan Haniel Hato, oban sa tong teknisyan nga usab ka DJ nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyong kami nagbimbuntag pag-usab ka natong tanan.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: At ang ikay mo sunod na ang tulo manon ni Dok Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas o gumaniana karong alas 9:30, mo sunod si para Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labio Crenal o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98. Byron ni Bay Librado, magbilin sa usikapan nultiun nga naginayon. Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:44.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon, ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GDTX ay mga gadidribayong o sagamahimsugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na ito nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hansa Lima, nolo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Zamboanga del Norte. Aga doa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya. Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang Tatak Kalimti Ayaw. Tatak Clinica DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakape na, DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang pansada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakape. Puros na siya. Quality o batsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakaduol nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala hatod kanato sa atong mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining dulumanon hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na magintay mga consumers nga na ay mga pangutana. Ilagang pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa'y ginoong, ano man yung ginoo. Dili mo pagsisihon ang ginoo. Unang-una, liligin na ito makuan, ma-question ang ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basi nag-abusar ka. Unang na kay balatian. Basin sobra ka ika mo inom og bino muna na kay balatian, di ba? Sa tao rag yun na, no? So, kunay mga pangutan na may mga concern na may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text, no? Sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala. Mas common ta sa pagbaton o balatian. Di ba? Huwag ka edad ta. Tungod kay ang pagtigulang, ang resulta kinesias pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula na ito. Ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay, nga gamubo, ang or gahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Malang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas, no? Lahirag yun ang kusog, ganyan to, garon, di ba? So na ay physical deterioration, no? And of course, mental changes. Uy, unsa naman is tatay, bungaw-bungawo naman, no? Yeah. O sa'yo makaingon daw, anas tatay. No, si nanay, wala na. Nili na giyod. Di nagyod siya ma istoryag darong mo si Mang nagyod, di ba? So na ay changes sa mental o physical nga kahimtang sa ito mga higala sa ito mga nagkaedad na. Ang common nga balatian related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes, usahay, gagawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon. Pag may edad na ta, uy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan. Nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga, samtang batan-on pa ta, malay rason mga higala nga, kuan, mintras, samtang dili patainaran, ato ng paligunon ang atong lawas. O sa mga nagkaedad nila. Mientras batan-on bataron, ato nang paligunon ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. Di ba? Bitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa atong lawas sa miaging pipila ka mga tuig, kay maipon mangina, no? Sa itong pagkabatanon, katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat, kuan na, kanang maipon ka na, mga higala, maipon, hantun nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? Paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So, muna'y angay buhaton unta, di ba? O, nay, may ingon na, bitaw? So, sa una pa lang unta kung muna man dahil na, di ba? Kung sa una lang unta dahil, no? Na ako nag-abusan, oh, na anak man dahil na, oh, anak man dahil na sa nanay bitaw tungod ginis pagkuan ba kaling sobra trabaho, oh, kaon, oh, di ba inom, oh, oh. So karon mintras batan-batan on ba mga higala paligunon ang lawas, pahimsugon kung mahimo na atay daily supplements, na atay mga health mga health staff manghihiga lang nga pwedeng gamiton imnon, no? Dapat lang unta kay kining paginom gud nato sa herbal, labi na gyud ning ato mga supplements like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon magkaedad ta. Muna yung usas na rason. Karoon palang daan, kanang pag-inom nato sa supplements. Kung kainom ta kadaan law, kainom tag DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Ayan. Itaas kinig antioxidants, mga bitamina, no? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kadaadlaw, kung kainom tag D3 Bio, murag tagakaon o prutas o gulay laghan kadaadlaw. Yung pangutan na ron, gakaon ba ka mo? Eh kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na ito nga, dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga, imong mama, dilig yung hingaon o prutas, imong papa, dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno na ito sila o suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila ginainom, nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilang mga gikaon kadaadlaw. Nakita ni Mos Nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 Bio. Mo man ay rason good nganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balat yan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kadaadlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 Bio ta. Remember, D3 Bio usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa tung mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalang giingon nila nga demensya. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom na ito ng atong mga suplemento nga naas mga butika. Uy, kaning kuan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kung anisya mo ni siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga wall sa atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain nga parte sa atong lawas. Munang arteries, muna siya'y ugat nga agianan. Pagpaadto mga higala sa mga organo sa atong lawas. Ang presyo sa dugo nagataas or either nagamubo o pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason, tungod sa physical activity o basi nahago ra ka. So siyempre mag-fluctuate mo sa kanay mong BP, na stress ka, na samot musaka imong BP. Pero kung nakarelax ka, nakarelax ka, kapahulay kang tarong mo, mukunhod ang BP. Ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So, daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So, dili permanente ang taas ng blood pressure or mubo ng blood pressure. So, may mga hypertension. So, delikado nga maguba lang ang ato mga vital organs ani. Kalang long-standing hypertension, maguba ang ato mga vital organs. So, ang DTX 500, usa ka powerful kaayong supplements, taas og antioxidants, nga makatabang sa pag-neutralize sa mga free radicals o oxidative stress, nga mo'y usa sa mga rason or na ay dako kaayong nga papel sa pagdevelop mga higala sa high blood pressure. Muni, usa sa mga gipasanginlan sa science nga rason nga nung ma-high blood ang tao tungod aning oxidative stress. Oh, free radicals. Yan. Aron nga matabangan na to ang lawas, mag-DTX 500 kada. Okay, taas kiniog antioxidants. DTX 500, ang imong kasing-kasing, ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty sidira, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty Siog DTX 500. Sige, umbati gapon mga higala ha. Ay yung kalimot. Hindi yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay Mighty Si. Na atay D3 bio kada adlaw. Then ang kape na to, di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar, coffee nga no sugar. Herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX premium coffee, the best. Kayo na nga kape ha. O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon, ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan og naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: Dose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Maganda na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX

0: tekid mo sa DTX kay super git siya ka effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happen to myself.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka para sa mga Marcuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakabi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay mag-lisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, nalihupong ako pa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka simana, nakupag-inom sa D3Bio o DTX 500. Nabati na ko ang pag-hinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako pa nag-hinay-hinay o kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3Bio og DTX 500. Imo jud ko giayo.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Rosanne Bao, akun bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Pag Mighty C para aron mo abtika.
8: Pagalimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-Mighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahanglan na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na.
1: Mapalit.
8: Nay, no? Para dalitang maayo. Malay ni pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Mag-Mighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
1: Mapalit sa mga butika.
8: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag o pagdagad ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3Bio, sir, kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3Bio. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anin D3Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun na paralyze or na stroke, eh, mas maayo katulo. sa usa ka adlaw. No, kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh, mag D3 bio kada adlaw, bisag once or twice a day. O, ha? O, ang D3 bio, gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Nani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte ka yung mga higala, oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 bio, na anagod tayong antimicrobial supplements. O, mupatay ko naggagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagid sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Bintaha gyo kayo kung nakaditri bayo. Sa umaga pa bulat ang mata, isang tasa ng kape pa. Ngayong gawas niya na, naapagid siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nga gikan sa atong mga gigilagkaon. Mag D3 bio kada adlaw, kaduha or katulo sa usa ka adlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 bio. Nag-edad lose anyos. Kung naman yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, kay murag balik school naman ron. Namoy mga bata nga gaskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3 bio kada adlaw. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala sa kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Bisag kung saan yung mong basa pero yung mong utok bitaw. Murag wala yun sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa. Hindi ko mo basa. Pasagdan, daging ka. Pero kung once nga makakita lang kaglitra yung mong hunahuna mga higala is interested na kana. Pagamitan ninyo nag D3 by pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O, mamagin ang pinaka-importante, interested ka. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskwila gig ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang atong D3 bio, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Oo. Sige na, sa mga butika mo, say babay ko mga higala katong oras limitado kay. Ang atong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX beauty soap na as mga butika ha. O, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio. Kalimti ayaw, tara! Mga pelata!
9: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix and experience.

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 18.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
9: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome, mga soke na to, nagasunod ka nun sa ito ang programa. Welcome, magmayang adlaw usap ka Dragon Mail, magmayang adlaw usap sa mga listeners na ito, kanunay nagasunod sa ilang mga soke yung sibihanan. Kanina sabi niyong ubo si Galag, Alagad, and of course, mga soke tibira from St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading. Ano yung isang mga soke tigpinaw? Ubanin niyo sa pipila ka minutos, ang ato usap, mga lawas, importante mga soke tigpaminaw, nga maprotektahan, no, di ba? Do not have prevention. The prevention is better than cure mga soke. Hindi mga doon na kita ay maprotektahan na to ang ato ang panglawas. Ay mo kabalaka mga soke tig paminaw kang ato sa mga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini siya sa new trends o ingredients o dasok na food sa nagadayang classes vitamin C. Nga mga ang ato sa mga sangkap nini mga more on natural, ha? Mao na nga ay mo kalimot, ha? Sa ato sa mga produkto pwede mo nga mo take ana mo na mo problema wala. Take mo tag 1 capsule sa Dragon Fruit, take put mo sa Dragon Gold, pwede nyo ipagsabay. Buntag, untog, hapon, huh? 1 hour after meal. Mawakin ang pinagalindot kayo sa klasis sa kapsula. Kaya kinisya nga klasis kapsula, mga sokin, tigpaminaw. Tested na kinisya mga kaisuunan na to, nga nagagamit na sa Dragon Fruit, mga sokin, tigpaminaw. Dasok na siya sa nutrients, ha? Dasok na po sa ingredients. O niya, ang nakalindot, ano yung mga sokin, tigpaminaw? More on natural, ha? Diba? Epektibo, garantisado, o barato nga mapalit ninyo sa nagdayang butika o parmasya. At o sa mga kape mga sokin tigpaminaw, mga kaiksona na to, nga gibawala na silang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gin ang kape para kaninyo, para kanaton tanan. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, 12 kinds, mga sokin tigpaminaw sa mga ingredients nga nahalo nini. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato sa mga kape, walang palpitasyon, tambal na, kape pa. O na nga, ang Dragon Bloody Oil na nato mga sokin tikpa na usap. Nag-extract is kagikan usap sa ato ang prutas. Ramo ang Dragon Fruit, ha? O na nga, ato ang Dragon Massage Oil. Gidisin niyo usap kini pang whole body massage. Nindot po di siya for varicose veins, rheumatism, ang kainit o kahalang. Manotsuhot mga sokin tikpa minaw sa imong panit lagbas sa imong unod o nga tos kaugatan. Kini siya ang klase sa plus mga sokin tikpa good for varicose veins, rheumatism, arthritis. Mapagpilian niyo ang kahumot. No? Di mo manimahong tigulang nini. May manimahong mong batanon. Like lavender, ilang-ilang og asam pagita ang kamot nini. Oy, mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa ato usab ng Hard Max Stream? Coffee for men, mao na higala with all kinds of ginseng. Power up your performance mga sokin tigpaminaw, ikaw naka Hard Max. Max saya, sarap. Max saya pag naka Hard Max ang ato usab ng mga kaigsoonan. Mao kana ang ato usab nga Dr. Pujisop, ha, ay makalimot. Ang Dr. Pujisop mga sokin tigpaminaw na problema sa manit, na no, minor skin disease, bone up uban pa. Kani siya, mao na gini siya ang katapat niya na. Kabag usab nga ato usab nga Kaiskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mong muhamis mo puti inyong pamanit, gamit na okay skin low power whitening soap nga mapalit ninyo sa nagkaniyang butika o pharmacia Bisaya. So gamit na ay makalimot mga sokin tigpamina pag aduna tay insomnia ha, kanang mga kaisuna nato nga di katulog ha, atong patulogon mga sokin tigpamina pinaagis pagtumar sa ato sa mga produkto ha. Ana nga now unsa man ang mga hinungdan mga sokin tigpaminaw sa dili bastante ang pagkatulog sa usa ka tawo matag gabi ha. Ana nga ato alamang nga ato sa mga maprevensyonan na importante or difficulty fall asleep mga sokin tigpaminaw og unsa kaha ang maong kondisyon og halos ang adunay mga kababayan nato no nga naka experience na ani nga maong problema mga sokin tigpaminaw mahitungod sa pagkatulog. Okay, unsa kaha, di ba? Muna nga, maupun na sa kadugay nga dili ka makatulog sa panahon sa tingkatulog sa panahon sa gabi mga kaigsoonan. Pero ay mo kalimot, kaya nga to sa mga produkto, take one capsule 3 times a day sa Dragon Gold o take food sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal sa ato sa mga produkto aron nindot ang inyong pagkatulog. Ay mo kalimot, basta Dragon ang inyong tumaron, sigurado inyong lawas, ligunon.
9: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas uga Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat.
13: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapag sa lawas ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkas. So, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag-D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tistingin na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
15: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
18: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
21: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad lang sa pansuan.
24: Call or text 0966-348-9336.
25: Emps Flower Shop.
26: Emps Flower.
27: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.
2: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makikbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba.
5: Yes.
4: Maayo gudi ay ni siya kay panington mo ko. Kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kay mo.
4: Tinuod jud na.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: Okay, may buntag na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailatong nga pangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo nang...
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Estrella Tamparong Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
11: Gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
10: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
11: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikauhang sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
10: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kapusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Tagalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniela Hato og sa kinatibukang pwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. And today is Thursday, June 4, 2026. How are you doing right now? Umanay ko ninyo sulod sa 2 ka oras og tunga from 9:30 AM until 12 noon. Alright mga ka-star. Lungsod sa Tayasan, loko 28 ka barangay. Lakip na usab ang mga kasilingan ng mga lungsod dagdag pa yan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibok, Pilipinas, good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Don't hesitate to call and text sa itong official call and text line para sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www. That's the radio tiasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadangan itong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan Live. Put ko karon diha, pwede good gayo mo diha mo comments in yung mga greetings or shoutouts and of course in yung mga song requests. And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan again, Star Radio Tayasan. Kinaapo diha ang mga lahiti mong impormasyon, nga angay ninyo masairan matagkaroon o gunya, okay?
2: Sana all.
0: Alright, sige. O balik ko ninyo kay mamasada na sad ko sa kahanginan. Maura gito ang akong ginaingon ninyo sa inyo pagsakay. You can call or text sa itong official call and text line sa akong ginatunol na kaganina. Pwede yun kayo po mo participate via commenting sa kuang personal Facebook account. Kapnod sa Kawanangan mauna si
1: Maria Bunangera.
0: Alright mga ka-star, I do hope nga naaragid ang tanan sa kapiskay kanunay ang inyong tagsatag sa kamang kaugalingon sa inyong tagsatag sa kamang bubong o panimalay. And of course, di kita malimot sa pagpasalamat sa Ginoo sa tanang higayon. Kaya wala tayong mahimo kung wala siya. Kaya kiling tanan, iyaha sa ato ang labaw nga makagagaw. Alright, chika.
2: Oh yeah.
0: Balikan ta murong taod-taod. We're now maminaw sa taga pipila ka mga pahinomdom. Stay tuned.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
4: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ako si Mercedita sang nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UAID food supplement. Kaya ako gakong ba naka-diabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kay na siya yung nun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UAID. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang. Nakugyo din ang tabang ang imong produkto sa non.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Adong paminaw ng testimonya sa kaibig Ibo sa Vitron Tablet.
9: Pangalan o kumpletong address?
10: Daday Briones
9: Talak-bulabang, agunoy, dababiso. Ito yung Vitron. Okay man, kayo ya. Mahayo man.
10: Naggamit ka sa Vitron tablet?
9: Oo, Vitron. Kung di ko katig, nuinom ko, anak.
10: Mm-hmm.
9: Oo, nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimutanon, mga nalang po yung ako ang di ko anya. Kanang, mayo, gud, dadali ka kang baka, inumdong magkanang, umakumang sa kaitang mayingot.
10: Limtanon, kika. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
9: Oo, naulian din siya.
11: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on.
15: Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Makapag-gana. Makapadasi.
17: Hard Mama.
15: Hard Max.
18: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
15: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
17: Mag-Hard Mama. Extreme na.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalo, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: oras sa Pilipinas, 4 minutos sa dili pa magalas jazz sa kabuntagon. Ay, balik ta mga ka-star. Ako mong gibalikan kaya kinalan mong balikan. Oh, deserve mong balikan. Tungkol kay worth it ang iyong pagulat. Kung ako jud mong balikan. Dala sige, katong mga oras gatod ka na to sa Ayo sa Buena Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organic, kalay blended. Ayo sa Buena Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Magkapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen o mga nutrients nga may mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Buena Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking botika o gatindahan. Sige, atong itimbaya kining first batch ato ang commenters via Facebook Live. Matat pang Gineleta Mateo. Hi, good morning DJ. Musta DJ Ems? Bago radyod ko na human og limpyo sa baboy. DJ, then request lang ko og song DJ. Ikaw ang true love ko by Lydia, by Yathon. Kanaara DJ. Salamat DJ. Basta naka-star sikat na sikat. Kanindota sa title sa kantang yung request, no? Grabe tong tipong... Ikaw ang true love ko. Tinuod yun. Ikaw ang true love ko. Sala all. Ikaw. Ako ang imong true love. Pilingon kayo, DJ Maria. Oy, assuming kayo. Bitaw na. Ato nang i-play later, ha? Kaya nindot ba po ng kanta, ha? Oy, matut pa, Ma'am Eva. Kihada Orina of Dubai. Maayong buntag, DJ Maria. Og sa tanan nga naminaw. Og nagtanaw sa imong programa. Ampingi. Amping and God bless us all. Atong buutan nga si Ma'am Eva Kiada Orina of Dubai. Nga nagpaluyo ka na naipot sa tuwang programang Morning Pasada. And of course, sa tuwa pong mga kaigsuunan taon po. Siya gini ang tigtunol o radio set. Anyway, sige lang. Ningkamot rin po ko Ma'am Eva. Gid nga matagan na kong panahon. Sila. Og salamat po kayo Ma'am Eva. Sa imo pong pag... ambag sa ako ang personal additional needs, especially school supplies of my kids, and of course to Sister Geraldine also. Salamat kayo ng marami. God bless you most. Alright, na ako'y kulit nga kuyog diri mga to, kuani sila duha ka cutie pie puriya buyag. Alright, sige. Sige, kaway-kaway sa kahanginan, baby Ruth and Ninyo Ray. Para sulit na sulit. Sige na. Alright. Alright, come on. Oh my God, sige. Salamat kayo. Alright, later ako ning pag-retingo ning mga bataan ni akong backup karong buntaga. For now, buminaw sa taga-importanteng painom doon, gikan sunan. Stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Oras sa Star Radio, alas 10, impunto.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1.
6: 2.
4: 2 plus 2.
6: 5.
4: 4 plus 4.
6: 8.
4: 8 plus 8.
6: 16.
4: 5 plus 4.
6: 9.
4: 5 plus 5.
6: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Alright mga ka-star, nagpapalik na po si DJ Maria para sa inyo ha. And of course, sagikaingon na ako akong patingogon ng mga batang naadiri dapita. Tuning unahon og patingog si Baby Ruth. Hi Baby Ruth! Good morning! Good morning! Hi!
1: Hi!
0: Kumusta ka? How
1: okay
0: are you?
1: Ra.
0: Okay ra. Kinsa imong kuyog?
1: Si Ninyo Ray.
0: Yeah, si Ninyo Ray. Yeah, nagsakay mo motor or truck?
1: Motor.
0: Motor. Yeah, kita ka sa plaza. Sina sa plaza sa tayasan? Nai rides dito? Nai train? Daghang sakyanan? Wow. Yeah, kano sa inyong klase? Klase na next week.
1: Oo.
0: Yeah, ready na imuhang mga papel. Oh, ready na. Wow. Yeah, eskwela na jud ka. Oh, are you sure? Yes.
1: Yeah.
0: Wow. How old are you? Pila imong edad? 7. 7 na imong edad, limot man. Again, pila imong edad?
1: 7
0: years old. And unsa man ka nang dool na bang klase? Ready na ka mo school? Ready na jud? Eh, Rosin, ready? Unsa na day ka mo grade? More grade 2. How about your brother? More grade?
1: Grade 1.
0: Very good. Uy, shout out imuhang family. Shout out mo. Greet ka. Greet ni mo. Kinsa man si Lolo ni mo, Lola. Go! Greet ko ni Lolo, Lola. Brother na ko. Go. Sige. Shout out.
1: Greet ko ni Lola, Lolo, brother.
0: Kinsa pa sa mga suking tigpaminaw?
1: Sa mga Jerlyn D.I.
0: Mama Jerlyn. Oo. Shout. Yup, and shout out po siya. This one is shout out. You do shout out to Daddy Mike. Shout out, Daddy Mike.
1: Shout out ni Daddy Mike Day.
0: Tora. Kinsa na siya. Thank you, Ruth. Anyways, thank you so much, ha, for having with me. And unsa ganito, basta na ka-star?
1: Sikat.
0: Alright! That's so good! Shout out si Ma'am Eva! Hi, Ma'am Eva!
1: Hi, Ma'am Eva!
0: Orina! Amping!
1: Love!
0: Alright! Sige! Alright, kay later ako isunod na po si Ninyo Ray. Thank you, Ruth. Say bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Alright. Ikaw ang true love. Alright, kini mga programa. Ginalit usap ka na to. Is Ash the Sun. Ako ikaw diya. Aduna kay sakit sa ulo, sakit sa tuhod, o kasukasuwa, dili kay he arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aduna ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala ko natinan sa Ash the Sun. Ang pinakabagong mangosteno product. Nga gipakusgan kauban ang astaxanthin organic seaweed. Mas taas og xanthan purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panlawas tungod ang astaxanthin barato lang. Ang astaxanthin mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan mapalit diya sa may Curie Pharmacy og Ix Pharmacy diya sa may Ayungon mapalit sa Butika Gel og Lorraine Drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buyax. Love you, Karinala. Sige! Minduta po ning ikaw ang true love ko. Eh. May gugma man sa da. Ano dyan nila ito? Ano niya? Batiol, malaman tayo ni pagigugma. Pagigugma sa kaugalingon ba? Kay lisod po kayong dili na tunahon o ka gugma ni nga tuang kaugalingon. Kala ko mga anak mo ang iyong kaupan sa radio. Oh! Nay! Sila po, Nay. Sila po. Yeah, sila po ang aking kasama ngayon. Alright, mga sungking day paminaw. Balik na kurong taon-taon. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinom doon.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Ditribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Ditribayo at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DX Coffee Mix mahumuok yapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
6: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akon gid sugar sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radyo amount sang DTX 500 na tiyan mo na akong gilinong. Nainong po na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gi-share ka nato.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand. Sa ipagpasalamat, gigani Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino, talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hita po siya, hangap. Naulian.
3: Pila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
4: Isa kasi man na rato, yung giparito na po gusto. Wonder is Calling, mato na, kuang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
5: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
8: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapag-dasig.
9: Hard Max.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Dragon Fruit Plus.
13: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
8: Kamusang pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Nabay
6: espesyal nga okasyon, wala ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Tiongco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Nakinig sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Maria Bunangera. On.

0: Rama.
1: Alright mga ka-star, balik tayo sa program ang Morning Pasada together with your
2: Maria Bungangera.
1: Alright, oras sa Pilipinas, 25 minutos sa dili pa maaga. 25 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Gatong mong oras gitod ka nato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga na kadaiyang mga sagol nga mo tambal sa nakalainlay mga sakit sama sa ubuhilanat, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag Lunes hangtod Sabado uban ni Kuya Angel Blazer sa son sa Sogbo mapalit o sa mga Amigos Coffee, Amigos Capsule sa mga nakalainlaing mga tindahan pharmacia o mga butika doon sa ilang mga lugar and of course diri sa Tayasan mapalit diya sa may Curie Pharmacy diha sa may Angel Pharmacy, Ike's Pharmacy and of course diyan sa may Bago Tayasan mapalit diya sa panimalay ni Sir Boyax Love You Karinan. Ato din itimbaya ang bisita ni manager, mga ambungan, mga tiso. Ato din itimbaya. Ayan, na i-visitor si manager. Anyway, sa itong mga suking tigpaminaw di ha. O, kumusta man ang itong mga suking tigpaminaw? Nag-take na ba mo gaas the sun? O, nakapangilamos na ba mo gaayo sa Buena Beauty Soap? O sa iyong mga suki, dihang mga butika, bisitahan lang para sa duga pong impormasyon kung naapa ba or wala po. Sorry, mahal! By J Brothers. Ikaw lang. O, pasailuan na gunang imong mahal, diha. Bahala na na siya, nag-imong mga maot nga mga butay. Pasailuan para mo gaan-gaan ang imong kasing-kasing. Para dili mabugatan. Ilisod kayong magpasain. Sa gugmang hinikawan. Itaw no. Dapat magigugma ay ragutang tanan ngon. Pero case to case basis. Speaking of love. Doon ay self love. Doon ay gitawag og true love. Kanabitang ika-partner kasi mong kinabuhi. Na pag gitawag og love hug. Love hug gidi ay. Na po gitawag og love nog. Love nog ngano man na. Kita kahoy ng love nog ha. Kinulisaw ra to siya kinulisaw. Sinipat gamay ba. Good vibes ra ta diring dapita para sa dangin yo hanga morning. Ana lang gyud sa Kalipayon. Malipayon ra sa dinyo hanga morning diha. Bisan pa main. Ang atong panahon karon, managlahi ang estado, muinit mo ulan. Masahay po, maghangin-hangin. Okay na lagig maghangin, basta dili siya mapalid sa lain. Agaray! Diba? May tao humuhugot naman tayo sa iyong kabuntagon, mga ka-star. Ang importante diha nga, choose to be happy. Don't choose to be sad. Kaya abin nimo, kung pilio nimo ang kalipay, makataas o kinabuhi. Pero kung pilio nimo nga,

0: magsad ka, makamubog kinabuhi, ano man, maka-create man na siya illness. Maka-create na siya sakit, maglisod og pump imong heart. Diba, mura kag ma-dehydrate. Yeah, para madugang healthy ang imong alawan, tumar og astasan. Okay, dako kay na siya gikatabang sa inyong tagsa-tagsa ka mga panlawas, okay? Oo, sorry mahal. Sorry na good. Imuntay mo na kong pasailuon. Sige. Di ba lulais ka? Aba o lagi na kanabitang usahe po. Kung kita iba ngayong pasailo, di po ta pasailuon. Speechless po na nga itong pangayuag pasailo. Oo na lagi lulais ka. Dapat lagyan nga. Pwede mong good mo sailo. Pasailo ka ng wagi ba? Meaning sa pasailo, mosailo ba? Sailo. Paagi ako, pasailo ako. O, muna'y meaning sa pasailo. Ah, muagi. Mosailo rako. Philosophy. Alright, mga ka-star. Muna'y nga. Tindot ginag mag-sorry, no? Kagaan kayo sa kasing-kasing na to. Alright, atong i-check na to ang Facebook account. Diin ni ata, diri nag-live. Matod pa diri ni Norvillain M. Chukento High Road asa imong brother. Tuwa nagpaalot ang iyang brother kay Dol na klase. Mike the Durex. Daddy Mike. Matod pang Mike the Durex diri. I miss Elvis children. Adore also. Charot! Thank you, Mike. Yan, matod pang Mike the Durex. Malab, magandang umaga sa inyo. And sa Ayan, Eva, and Byron Ibai. At pag Ma'am Eva Arena, wow, nakalaag man ang mga chickatings. Miss you all, kids. And of course, ni Paolo Robio, shout out to Ma'am Eva Arena. Sa Dubai, og DJ Love Beto. Pagkitugtog sa kantang Nagmagatang Miss Nakita by Norhana. Dugang pang Paolo Robio, hi, magandang umaga po sa inyo sa lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig sa iyong programa sa Star Radio, Tayasan. Maraming salamat po, sis. I'm watching, God bless. Kumusta naman ka, bro, Paolo? Ang tuwang gwapo, tisoy po diya sa may Oslo, Cebu. At the same time, dagan kayo niya mga racket pod para sa pag-survive sa atuang kinabuhi. Check your time, it is now 35 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Sige mga ka-star, balikan sa tamurong taod-taod. For now, mga nabuhi siya ko. Stand by.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong klarong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Isa yung pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
9: Matuong.
8: Bila edad ni mo?
9: 78.
8: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
8: no, kuan. No, saan mo yung tail?
9: Nang hubag siya maayo.
8: Nang hubag tanang
9: ikat sa napang pangang. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
8: Punuan sa paha?
9: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Asura yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
8: Ya, karon. Okay na yung bata.
9: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
8: pa. Kailan na idadad to?
9: Kuan. 79.
8: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsay ka istorya ni mo.
9: Okay. Magamit sila ini. Kaya tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayos sa iya.
8: Amigos ko, pe. Ray Gino.
10: Sadaka salamat, mga idol.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulan? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo. o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gito yung salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong i-share ka na ako.
12: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
14: Si Jane Masugbud sa KPL Dawg Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Karon, naulian naman ang ilang lawas. Nata ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More, the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas, Uga, Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Akong ihatag sa imo ang higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome, mga socket na to nagasunod kanon ay sato ang programa. Welcome og maayong adlaw usab ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa mga listeners nato ang kanon nagasunod sa ilang mga socket sa sibihanan. Kanina sabi niyo ubos si Galag, Alagad, and of course mga socket tibay from St. Vincent GSK Healthcare Port Supplement Trading. Ani ay sa mga socket tigpinaw. Uban ninyo sa pipila ka minutos ang ato usab nga lawas importante mga socket tigpaminaw nga maprotektahan, no, di ba? Do na tay prevention. The prevention is better than cure mga socket. Kung aduna kita ay maprotektahan na to ang ato ang panglawas ay mo kabalaka mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini siya sa nutrients o ingredients o dasok na food sa nagadayang classes vitamin C nga mo nga ang ato usab nga sangkap nini mga more on natural ha mao na nga ay mo kalimot ha sa ato usab nga produkto pwede mo nga mo take ana mo na mo problema wala. Take mo og tagwan capsule sa Dragon Fruit, take put mo sa Dragon Gold, pwede nyo ipagsabay, buntag, utog, hapon, huh? 1 hour after meal. Mga kanang pinagalindot kayo sa klasis sa kapsula. Kay kinisya nga klasis kapsula, mga sokin, tigpaminaw. Tested na kinisya mga kaigsauna na to, nga nagagamit na sa Dragon Fruit, mga sokin, tigpaminaw. Dasok na siya sa nutrients, ha? Dasok na po sa ingredients. O niya, ang nakarindot ano yung mga sokin, tigpaminaw, more on natural, ha? Di ba? Epektibo, garantisado, o barato nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya. At usap nga kape mga sokin, tigpaminaw, mga kaigsauna na to, nga gibawalan na silang mga sokin, doktor, sa pag-inom sa pampublikong kape, kanina yun ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, 12 kinds, mga sokin, tigpaminaw, sa mga ingredients nga nahalo nini. Ay mo kalimot mga sokin, tigpaminaw. Kay ang ato usap nga kape, walang palpitation, tambal na, kape pa. Ana nga ang Dragon Bloody Oil na nato mga sokin tigpaminaw usab nag-extract gis kay kan usab sa ato ang prutas nga mao ang Dragon Fruit na ana nga ato ang Dragon Massage Oil gidisin niyo usab kini pang whole body massage nindot pud siya for body cosmetic rheumatism nga kainit og kahalang manot suhot mga sokin tigpaminaw sa imong panit lagbas sa imong unod ug ngatos kaugatan ha kay kini siya ang klase sa plus mga sokin good for body cosmetic rheumatism arthritis mapagpilian niyo ang kahumot na di mo man imong tigulang nini mayo nimo imong batan-on like lavender ilang og asam pagita ang kahumot nini. Oy, mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa ato usab ng Hard Max Stream Coffee for Men? Mao na higala with all kinds of ginseng. Power up your performance mga sokin tigpapi ikaw naka Hard Max. Max saya sarap. Max saya pag naka Hard Max ang ato usab nga mga kaigsoonan. Mao kana ang ato usab nga Dr. Pondisop ha ay makalimot. Ang Dr. Pondisop mga sokin tigpapi dunay problema sa manit, na minor skin disease, bone up uban pa. Kanisya, mao na ginisya ang katapat niya na. Kabag usab ang ato usab ng K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mong muhamis mo puti inyong pamanit, gamit na ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o pormasya, Visayas o Mindanao. Ay magkalimot mga sokin, tigpaminaw pag dunatay insomnia ha. Kanang mga kaigsuna na to, nga di katulog ha. Atong patulogon mga sokin, tigpaminaw, pinagis pagtumar sa ato usab ng mga produkto ha. O na nga, naunsa man ang mga hinungdan mga sokin tigpaminaw sa dili bastante ang pagkatulog sa usa ka tao matagabi ha. Mana nga ato alamang nga ato sa mga mapirbensyonan na importante or difficulty fall asleep mga sokin tigpaminaw og onsa kaha ang maong kondisyon og halos ang adunay mga kababayan nato no nga naka experience na ani nga maong problema mga sokin ti mahitungod sa pagkatulog og onsa kaha di ba mao na nga mao pud na sa kadugay nga dili ka makatulog sa panahon sa tingkatulog sa panahon sa gabi mga kaigsoonan. Pero ay mo kalimot kaya nga tuos sa mga produkto take 1 capsule 3 times a day sa Dragon Gold o take 1 sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal sa ato sa mga produkto aron nindot ang inyong pagkatulog. Ay mo kalimot basta Dragon ang inyong tumaron sigurado inyong lawas ligunon.
4: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw mapalit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas ug Mindanao.
1: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta lakas

0: Philippine Standard Time, it is now 10 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to. So Herbs Med of Pharma, take mo siya ng capsule, ng coffee, you and ng liniment. Remind capsule, tawa-tawa si Cervic Care, Migaman, Ugalina Beauty Shop. Kundiin madungog diri sa Star Radio, tayasan ng ilang programa, mataglo ni Sangton sa padauban sa programang Sincerely Ate Arlene. Sa may ulaon na imedia ang takna sa hapon, pagkahuman masunod ay ng balong the grade. Alright, we have our caller from the other country. Let's welcome Mike Dedirex from Alabama, USA. Yes, hello, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Yes, hello, good evening, Mike Dedirex. How are you?
1: I'm doing good. DJ Maria, doing real good.
0: Good to know. What time is it now there?
1: It is 11 minutes after 10
0: All right.
1: p.m.
0: How is the weather condition there in Alabama, USA?
1: It's hot, very hot.
0: Very hot.
1: Especially when the conditioner quits.
0: All right. All right, that's normal. Anyways, how are you doing right now? Are you going to bed? Because it's night already. It's a deep night. It's almost midnight, right?
1: No, it's 11 minutes after 10 p.m.
0: Yeah.
1: Hey, hi.
0: Uh-huh.
1: I agree. Yeah.
0: Yeah. Anyways, Mike, let me ask you. Can I ask you a question?
1: Yes, you can, DJ Maria.
0: Have you been already in the Philippines?
1: Many times.
0: Many times.
1: Many.
0: Wow. What's the purpose? You're just going in the Philippines to have a tour as a tourist or something, like you go in the Philippines because you have someone?
1: I went there because every time I went, I was getting to know someone, and I went there, 2.5 months ago, 3 months ago, to meet someone. And then I went, going to be going there now, the next time. To meet the love of my life.
0: Really?
1: Yeah.
0: Really? You will go in the Philippines?
1: Yeah. Going to meet you.
0: Anyways, Mike, can you shout out?
1: Yes, I can.
0: All right, go ahead.
1: Okay, I want to do a shout out. I hope you're listening. I am Laito.
0: Okay.
1: And a shout out to Baya, Ronnie, Baya.
2: Sana.
1: And
0: okay.
1: Code J, DJ Maria, and any other DJs out there.
0: All right.
1: And then I want to do a shout out also to Eva. A shout out to the Jacquinta family. Jerlyn, Mom, Dad, everybody.
0: All right.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Then I'd like to do a shout out to Star Radio 98.3, all the listeners out there.
0: Wow.
1: Yeah.
0: All right.
2: Sana all.
1: Yeah. And then a shout out to all the Facebook listeners.
0: Okay.
1: Oh.
0: Wow.
1: Yeah.
0: You know what? They were familiarize you from the start. You were participating and cooperating with my program, Mike. Thank you so much for your love for Star Radio Tayasin, and of course to our avid listeners, of course. Anyways, Mike, do you have some request? Song request?
1: I played this one a few times. I'm gonna have it go back. Lionel Richie.
0: Mm-hmm.
1: Song name is "Endless Love."
0: Endless Love.
1: And that's you.
0: Mm-hmm. Any other song also, so that we can have an option?
1: Let me look it up.
0: Anyways, you can, yeah, you can. All right.
1: I will tell you.
0: Mm-hmm.
1: The song name. Okay. Mm-hmm. Allison Krauss.
0: Ah, by Allison Krauss?
1: Yeah, Allison Krauss and Union Station.
0: Uh-huh. What's the title?
1: Song name is, and the song name is When You Say Nothing at All.
0: All right. Thank you.
1: It.
0: Thank you so much, Mike Diderex, for having a valuable time with you there. Again, good evening to you there. And don't you worry, I will play that song later on. For now, basta na ka-star. Mike, basta na ka-star.
1: Sea cat.
0: All right, thank you. Salamat.
1: Waylang Alaman. Waylang Sapayan.
0: Bye-bye, Amping.
1: Amping to you also, and Amping to everybody. God bless.
0: All right, God bless you too. Salamat, Mike Diderex of Alabama, USA. Sa itong mga soaking tigpaminaw diha, all you have to do, you can call our official call and text line. Somewhere like, di po ta palupig diring tagatayasan, tawag po ta diri dapita. Ayaw mo ga pa, pero diha. Tawag yung ginaw, sunod na po nini, taga Singapore na po nini mo tawag diri. O sa taga Malaysia, taga Laos, Vietnam. Nakita diri, bahala, sige, hamba mo diha ba? Sige, mga nabuhi sa kong for now. I'll be right back after sa pipila ka mga advertisement.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandi size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita ba lagos
5: ka? O sa ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay G3 Bayo o kanang unsa na isa o GTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Yan, mura yung muminor ba o makatumar. Kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state at tumar ani.
5: So wala pa na siya nainom ano? Unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. G3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabali sa mga butika. G3 Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Gipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
3: GTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa mat.

0: Padayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Ako si Merlinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayos akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga. Ulo pa'y kaon ng nans o UAID. Munang isikin akong inom ko noon. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Munang kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kaliutay lang mo at ito ko kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcacay. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Kung may espesyal nga okasyon, namakay tao nga gusto ni mo sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Amin ang dang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
1: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan, Valencia ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops nang anak manggod ko og triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog man ko nga naay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog kung kinsa toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay. Gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o glabsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kus ganay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod oo.
2: Ano ni gamit mangkag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah okay, sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo na blood pressure ni mo.
3: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
3: Matuog.
2: Barangay ya.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
3: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
4: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: May napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more.
7: This is Amapola Broadcasting System.
8: For a place to stay that's with

Chain the Melody by Righteous Brothers. Na request si Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai for Micah Diderix. Nice mga guning nga song, oy. Nindota gid aning song nga po da Ma'am Eva, no? Di ba, Mike? Unchained Melody. Maura ka na'y nag-inusarang kanta nga ang title wala sa lyrics. Kaya mostly, ang kanta, ang title sa kanta na aman sa lyrics. Pero kining Unchained Melody is one of the songs nga kanabitang ang title niya wala sa lyrics. Kay sagad sa kanta gyud ang title na sa primerong stanza, na sa chorus once magbalik-balik na. Pero ining kantaha, oh my love, Unchained Melody.

0: Nothing. Well, anyways, thank you, Ma'am Eva. Napukaw ni mo ang nahikatulog na kong mga mapait o mga mas lumon nga kagahapon. Mas lumon. Unsa man jud kanabitang napuo-puo nga mangga nga wa ug sakuan pa bitaw panultihon ba? Napuo-puo ang manggang hilaw nga wala pa hingga, di gid nimo matagamtam ang kalami. Dapat gyud ay pupuo nimo ang mangga. O pupuo nga gulang na termino nga dara na gid ang mangga. Kauna na siya nga kanang hinog na kay matagamtam gyud nimo ang kalami. Katamis. Sama ra na siya gugma. Kung maahat ka sa paghigugma, sigurado gyud mosunod ang kapait ni ana. Muna ko sa una. Wala kog manggang napuo-puo. Ahat, tag-asloma, gubatong naong. Pero after all, naramputi i-reward ang ino. No? Basta din ang magpagawala sa paglaom. Bisan sa mga pait, sa mga tao nga nitabang sa pagpabangon. Ako po ni ko-operate sa pagbangon. Isa ka nga akong tohon ni action na gitintaw. Hulukapan na gyan. Asilan gyan. Wa na. Muna ni, si Lula Iska ni transform na gyan hinoon. Nandiha Maria. Magligon-ligon din ang kabukogan. Parang atong mga ugat dili mabakantihan o ang dugo mo flow na yun dihang dapita. Dili na ito sa gulan o mga basura ang atong ugat. Kaya nga atong ugat mura na sig imbornal. Agianan o tubig gikan sa sapa. O naay mo balabag ng mga basura sama sa mga hinoon kita tanan ko din sa kalibutan. Wala perpekto. Di tamo angkon o kaperpektuhan kay usaray perpekto na ito. Muna nga, bisag unsao na ito, kumbaga di, tapoy ding matupong sa Ginoo kung mahimo, di harag yung tadapit sa tuhod-tuhod, dapit, maorgin na, gyan. Sa hawak-hawak, okay-okay ra na siya. Tuktupungan na ito ang Ginoo, ayaw, gyan, bisag unsaon pa di, maglisod maganit, tagtungaan ng dagat. Puri ako, anlang bitaw. Mga saba, rabagyo ko, mga saba ko, mga apo, gyan. Hindi gyan ta magpataka-taka, gyan, story, story, story. O na nga, ayambot na lang, oy. Ambot lalang, di lalang kita patuga. Ay, ambot! May rapan na yun ako sa kalisyon, ay. Muna yung kita, pasalamat na kita sa Ginoo. Kung muulan, pasalamatan. Muinit, magpasalamat po ta. Kung muhangin, pasalamat. Nga naman kung sa unang panahon, mga kastar. Muratag mapobya kung nanay bagyo. Tungod kay sa unang panahon, muratag kulang o mga pagkaon. Pero karon dagan kay nang mga pamaagi ba kana bitong bisag magbagyo pa muraga na ra ka magpuyo sa balay kinara man kay makonsumo sa una mo ato in taon tag kabulutan ang dili kabulutan diri ha kining kabulutan nga barangay kinangita ko diri og kana bitong bulot wa man gyud hala ay ida no ato si taon tag kasagingan ngita ta ditog bulot niya sa pendi ta dayon kakuwag bulot kay imo sang kuwaon tong mga tunok before ka makakuha sa bulot niya pa juka magsaba sa ba ay sa butong ulang ni mo ni katuohan o dili pero nakasurvive mi aning pagkaonan no. I am proud to eat the bulot. Ang bulot mao nay nakasuga ko sa among pagkapi at sa kinabuhing paglahutay sa unahan. Alam mo, dito yung may sagol-sagol at yung isa ka-salmon nga bugas humay. Agaray, ay! Wow, lagi po, di ko pakuyogon dito pangalot o bulot, kailangasan daw ko. Ako, wanggod bagay, romang ko sa mga paninda para mo doon lang mga customer. Pero pagdating sa hilom-hilom, agay! Maduklan, dito ko dito, oy. Langasan man ko ay hapakon bitaw ko gatubitang humok-humok ngayon taapunong ikyas ko ay uli dito Maria pa uli dito pero wala gisulti ha kay wagalangas naguba ra ang naong naguba ang siga ang mata ni siga ang pagkahuman ako ko lamang murag yung pagkabot lang pagkabot dito sa balay mo na ito ang eksena
1: susunod gani. Di ka maglangas-langas dito. Di ka kakuha na yun og pagkaon. Kalami mang ginimong doklon, Maria, oy.
0: O muna siya. Kinsa may nakarelate dirig bulot? Ha? Kinsa may nakarelate dirig bulot? For sure, daghan na nakarelate og bulot. One of the survival food ever since kudos ra pud sa mga wala kasulayana, pero after po nang ginarespeto. Respeto anay ra magyud na importante gyud para nate peace of mind. Oh, moro na siya. Pero nindutas kanta bitaw eh. Thank you, Mom Eva. Ancient melody for my... Oh, I love this song. Jose Marichan with his daughter, Morning Princess. Oh. So, mga nag-atang sa itong drama on the spot on air segment, tamong bawi rata og mapuhuan kay karong mga oras sa hagyan kay dagan kayo kung kanabang gitanaw karong buntaga. Ina ako yung mga koyog karon. Oh, di pwede na akong ma... Dami good unta ni silang ihimo na ako bangka ng karakter as tinuod yun nga bata nga tingog ba kay mga bata mangod sila yun. Lami yung i-appeal sa karakter. Pero dili pa ma-carry. Sige lang. Thank you so much sa inyo nga pagpaminaw mga ka-star. Atong pasalamatan gina itong mga shocking tagpaminaw. Labi na sa tuwang sponsor na Lencho's Cake Shop. Nagbaligyan sila ang mga lamian nga mga cakes. Magpangitagit kaya sa kalami tungod kay wala sila gatipid o ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon sa masa wedding, birthday, christening o guban pang special nga okasyon. Na Lencho's Cake Shop na anay mutang tapat sa Sunjuan ni si Dry Goods at Trading o Blue Baker diha sa Bulonga Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Open sila everyday from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963 0143261 or sa Facebook account ni Ginalyn Villar Morados. Ilam niya ang tagiyaw tagdumala sa Nalensya's Cake Shop. On sa painyong gihulat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop kay nadihang ipangitan ni mong type sa lamian nga mga cakes. Busa palita og shoutout putang Lilith Midis and Clonar ang asista nagtendera diya sa may Nalensya's Cake Shop. Pasalamatan usab na ako ang ako ang personal sponsor Jury Customized Printing Services, ang main branch na naimutang sa National Highway Bunga Tamautaya sa Negros Oriental, og ang laing branch na adiha sa may National Highway Palaslan Taya sa Negros Oriental tapat sa Agua Joe Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirts, volleyball, basketball jersey, tarpaulin brush, ID photocopy book, binding, lamination t-shirts, printing mags, printing og daghan pa. Jury Customized Printing Services giparanggi og gidumala ni Ma'am Nerica Castrayas og shout out po kay Gretchen Cliano Psycho. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jury Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized print. So yan mga ka-star. Oh, kasab, akong pasalamatan ng Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulay, og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang maong mga sagula dun ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kaya dun ay kiloric acid nga makita sa VCO. I-haplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banana og masay. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot ang gipiktibo. Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Dari sa Tayasan, mapalit diha sa may IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak sa Labio Carinal. Available usab ang Shiva Essential Oil diha sa Malabuyok, Cebu. Diha sa Bita, Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Sige mga ka-stars, akong pagbalik mauna ang last portion sa programa Morning Pasada. Stand by.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
11: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya ito. Hiyang man siya sa product. Kanang hiyang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
12: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinhawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
13: Hana Nahanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
13: Hard Mama.
10: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
15: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
16: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
17: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
18: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
19: Many more.
18: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
20: Maria Bunganera. On air.

0: portion of our program, mga ka-star. Okay, oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. It is now 5 minutes before 12 moon naman hinuuna. Unsa ganitong moon? Unsa binisaya sa moon? Bulan. Unsa binisaya sa month? Bulan. Moon of January. Moon of February. what moon did you what moon you were born in? Moon of January. Ayaw na mag-follow ato ha kay Kinuli Saurato. Bitang seryoso kay month dyan ang January to December. Pero speaking of bulan manggod, in English bulan is umasamang year moon. Yeah, ang in English po sa bulan pagyod na ilain pagyod is month, di ba? In English sa bulan, di ba month? Inako, correct me if I'm wrong. Correct, kay Ans, I stand to be corrected rapo. Di yung kumuagi. Inakong dili, in English sa bulan is month or moon, ha? Inako. Baby, siyan dyan. At least, naatay word of the day. Karong, adlawa, kanang word na to of the day kay bulan. In English, moon or month. Pero speaking man good of spelling, diha na po ta. Ha? Ang saman siya the spelling. Spell na po. Spell na tong moon, katong na duha ka itlog. Ha? Katong M-O-O-N, maunay katong dito yun sa kapunapunawan. Hindi mo makita ba? Kanda. Kanang month. Hindi na ni mo makita ang month, pero makita na ni mo anak kas kalendar. Mana siya pulong ranang man pulong. Pero katong mon M-O-O-N, mo gitong makita ang bulan. Pero kanang bulan nga more month gyo di ni mo makita, pero isulat na ni mo makita gina ni mo. Why? Siya na good ni o eh. Ito o, itibayan na lang tamutanan ha sa mga suking colors sa itong mga suking tigpaminaaw. Di na kita mo matagsa-tagsa pa kay mamagol pa kurong taod-taod. May nalaman po makapalit kong lugawon. May nalang makapalit tagpila kakilo dahil yun. Bajito na to. Tagsa kasalmon sa pamahaw. Sa kasalmon sa paniod to. Sa kasalmon sa hapon. Ah, survive na taan na o eh. Panarago na agad. Ngayon, agad lamang magproblema. Sila mo naman nagproblema na akong, naramangon na. Yan na, di ba? Para mo dagan-dagan, saglag ba lang, hoy. Yan na lang guta mag-inano pa diha. Sus ka mo, yun. Ay, lang mo kaulaw diha. Sus pasan mga ganita gabi sa una nga. Dagan kaing gabing linalong. Para makapalitag sa nina nga arang-arangan. Sus kawa naman ginabili, no, eh. Inguro man ginabili ng bukas. Nako ang Pilipina. Ano ba ni Otto na mo ay? Gani mo ni Otto ron di ha? Spas din. Sige ato na to ay. Bawi ko ug maha, bawi ko. Ay, karon medyo conflict ko kay daghan kay kurong giatiman gyud. Karong higayon na gyud. Napa koy itor on niya. Ano yan to pa ko ga bagulan. Sige salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon. Uy, nag-check ka gyud diri sila nga Mike Diderick sa si Ma'am Eva. Ma'am Eva, salamat kayo sa imong suporta, Ma'am Eva. Naana diri moon of July. Ay, nadamay na gining mga suking tigpaminaw din, Eva. Pati moon, month, nadamay, moon, moon of July. Uy, correct ba ako? Moon of September na ko po. Baka malagay na ni doon sa kalendar, month, moon of January, dahil kay DJ Maria. Huwag ganun. Malagay tayo sa history dyan. Uy, malay natin. Ikaw talaga, DJ Maria, ha? Nako po, talagang totoo naman eh. We stand to be corrected. I support DJ Maria, ha? Speaking of moon and month, it's the same in Bisaya. Bulan talaga, bulan. Sige.
1: Sige, babay na, oy. Salamat sa mga station managers Ryan Haniya lahat sa kinatibugang Porsche sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige apon kinilang siya
2: Maria Bunganera.
1: Ako mayon bisan naloka pagkaman barugog pa dayon sa unahan. Galbos ka natong talan. Enjoy the rest of your lunch. Mga pagpapanayo to. Bye bye. Ang pingugan po. I love you.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 1. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O karoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no nagsiging ulan-ulan outside ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no, salamat usab sa kahigayonan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes,
5: ang pagpakabana sa may panglaos ka Dragon Mail no.
4: Yes dok,
5: mayong adlaw usab diha nimo
4: ano, yes diba? Dok
5: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no, mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo'y namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga sokin tikpaminaw nga classic kape nga may muhata kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tikpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
5: Okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Bayburoy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
7: Kingano di ay lipi, sayo bang akong gibuhat?
6: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha og pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi og pagkaguba sa kinaiyahan.
7: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12, 9.

0: anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananong.

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso, tutoki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E naapod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Asya'y syrup. O niya, naapod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ngayon ang mga pinalanggang tigpaminaw, ato nimbalakan. Sa pagkahimugso ko aning kalibutan na nagdako ako nga kulang sa gugma o pag-amuma. Akong inahan, mibiya o mipalayo sa ako ah. Tungod sa akong amahan, ngaway pakabana o kusog mangulana o kapalaran. Pagkasakit sa kamatuoran, dahil lalim nga magdako nga way ginikanan. Matag panahon sa akong kasakit, wa ako'y kasumbungan. Wa ako'y mahimo gawa sa paghilak o iloom na lang ang tanan. Wala ba din mo nakita ako mga pagantos? Nga sa inyong gugmag pag-amuma ako ng lipos. Halos tanan akong kadugo kanako na kaminos. Tungod itanaw nila kanako sa lamang kaabandonadong kabos. Sa akong pag-inusara na ningkamot, ako nga makahuman sa kolehiyo o sekundarya. Sood ako pag-working student sa akong maestra. Arong madamlag, aduna ako'y kapanghambog ng mga medali. Ang kanhi ninyong anak ka inyong giabandon na karon sa kurso na kahumana. Papa o mama, asa man mo karon? Andam na akong pagawa sa matamis kong pahiyo. Sa kasakit o pag-antos, ako nagmadaugon. Inubanan sa mga pag-ampo sa labaw tang makagagaho. Abandonada ang title ng maong balak, no? Ba mo na yung abandonada ba? Sinalikway. Oh, term ano yung sinalikway.

0: di ba? Huwag ka nang lumuha. Abinakog din ni kalapos. Kalapos mo di ay. Oh, kuya, unusahin niya itong mga CD kay pirated ba? Oh, ang hadlok lang kayo kanang kuhan. Kanang kanta nga nganong gitiaw-tiawan o boy mapirated bitaw. Namutapot ba kay ini kanta nga nung giti, mga ano ba? Di kalapos. Nganong giti, gitiaw-tiawan. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Ato makaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan kanang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya lami kes pamati Wonder Herbal Oil. Epektibo niya barato ra pod kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga testingan suwayan gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Alam mo og patunto kay daghan kay gasun-suon sa mga produkto. Ingon ana kasikat ang kanini ang Wonder products. Daghang kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: So, di Amy, unsa kay epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Tinood, God, ang inyong advertise, Amy, na kung binuhat na nastao ng inyo ba inyong kikwanti. Mandi, ay, bugnog is yung, kay si Presidente Duterte, nagkatungsag ko nga, gwapo sa nga, yung testimony mo rin ako, ang testimony ka po. Kung misis, minamina, kung mga bata, atri na mo, kung skurbada sa suelo, ang uma, rito ang kuksinso, sir.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Kanang pamuulan ko, akong, wala, yung pahilot-hilot ko sa masaw, pisil-pisil, di, lagi ko maligo po kapunta, ganit pa pisil man. Wala yung inahaplas kada bukat mentor mo sa operator sinso, sir, kapas.
1: Mm-hmm.
2: O, kanang mga banod-banod, mamanod akong lawasa, operator sinso, kaya ito, sinte, please naman ko, sir, anyos, umako, na yung umadring gamay, niya, pamanakit sa lawas, ka na, bitibo ganyan yung under, herbal oil niya. Kaya kung mga sakop, ano man na yung magkanantihan, may gagmay yung pati-pati na haplas niya. Patak, nang tanyo to, istorya naman patak, binukalo tubig, patakan lang.
1: Sige, thank you kayo, ha? Atong pangalan, sa?
2: Artemio Pracompok, Baga Puro 4, Barangay Consuelo, Magsay, sa Mesames, Oriental.
0: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga asuway gamit, aniha? O, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita? Ha? O, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bagagigunod, lami kay karne, no? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
3: Si sir, biniga, sumungsod, magsaysay, misamit oriental.
1: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay o niya inyong ipa-take og Animal Vita?
3: O, bitaw sir, tinuod yun.
1: Mm-hmm. Naon sa man?
3: Kanang kabayo na mo sir ba nang kanang gitigbas ang iyang tiil at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
1: Mhm.
3: Ya, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan na mo sa among silingan kay naman siya kabarog.
1: Di na sa katindog.
3: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abigin ako tug mamatay na gisir.
1: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
3: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
1: Animal Vita, oo. Dayon?
3: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pay akong iro bitaw sir.
1: Mhm.
3: Ang away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita, sir. Iliguman o kaon niya, sir. Matulog siya, sir.
1: Ang imuhang iro?
3: Akong iro.
1: Mm-hmm.
3: Yeah. Ang akong kabayo, sir, maurag dito yung nakuha ng Animal Vita. Kaon na siya ba na? Kusog kayo mukha o sagbot. Magkasalamat, sigo sa Animal Vita, sir. Kaya nga, no, sir. Ang among kabayo nga, di ati man, sir. Dili, dyan, amu.
1: Mm-hmm.
3: Oo niya, among gi. Painom sa Animal Vita, sir. Niya, naulian dyan siya, sir. Magkasalamat, sige kong dako sa Animal Vita.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may po nang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaysa una, laga, ramtag banaba, parang makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Pangalan o address?
4: Adelir
1: ma-ahito in retuso. Tagakarangan, usamang
4: siete.
1: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Apa ganin di chair? Ako namang ganin na sore. Norong tumayo niya na yun. Mayo di kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano niya, kung ginati sa ako ang panglayas na hindi ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng Murani is kuwan. Kahit pilyo.
5: Heart failure, oh, dayon. Mo nang anigamit ka ning Wonder Banaba Plus.
4: Oh, nigamit ko ini kay nalugog man gina ko niya. Sa tanan ako nagamit, ani man gina ko mapilian nga Wonder Banaba Plus. Maayo na kay mo taon. Ana siya. Sakit kayo akong kilid ug sakit kayo ang puson.
5: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Mao ni nga nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oh, mao ni siya.
5: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Dayon, kuwan na. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puson. Di na sakit akong kilid. Dayon ang gagawaan yung mga produkto.
0: Una nga itong Wonder Banaba Plus. Mag-aray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Mag-aray si Inday Agnes Rama Undoy Pikit Cotabato. Salamat sa pagbasa ko yan. Kuya Carl, si Dante ni nga taga-Tagum, pirmigyo ko maminaw si mo kay Lami, kay Kamudag Balak, pag-aray ko sa kong kaugalingon, kuya, salamat. Midri sa Hulsim Lugait, midri sa Delta Earth Moving, kanunay giminaminaw, kuya, samtang katrabaho. Shout-out ko sa Maalam Family, Gisa Daini sa Nazaret, sa shout-out ko Galindo Family. Great ko diya Santa Filibuna ng Bibi Ilibera, John Dulana, Undoy Tabasan, Pupong Aliser, gikan ni Tutong B. Ay mo galimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi gyud, no? Inyong anak dili na daling magsakit unya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagginabog di na ma-experience. Kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old, paimna na og Bitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Ginsa gani ni ma'am?
7: Si Jubilin Bungkukan Galvadori sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am.
6: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
7: Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko og triplet, kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko og unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nga kay nakadugog man ko sa Wonder Radio nga naay Vitron, nagpalit akong bana dayon ako silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoo. Abti kasi lahat ng matay na kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maninaw sila sa imong tingog.
6: Alerto kayo.
7: Kuan mo, tando-tando. Oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka duwa ka tuig tamag 12 anyos, Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? May pod mo kaon, may pod matulog, mabiaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup, ah, gamitan eh. Paminawa o testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw.
8: Si Ronaldo Lord diri sa Prismax store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
8: Pero sa pag-take nila sa Vitron syrup, busog na kayo makaon. Tapos, di na kinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup, magtulay na mo.
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggan, di paminaw. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
9: Ako na si Kwan, sir. Dani, Lucky, na kulya-kulya sa Gentech, sa unahan sa Pinaw. Niya di ko nagpuyos sa muhon, gamit ko Vitron tablet. Kay nabison mo kong tulog, sir, kung di umnak, kay kanang birar kayo, hindi ko makatulog o kanang pagkandaw, kay pagkabihan ko.
5: Ah, gwardiya ka, sir.
9: Guardia ko siya sa Gentech. Inom na ako sa Vitron tablet, sir. Hintot tayo ang inyong product, sir. Hintot na akong tulog karoon. Nakatumar lang ko kung anong katabitas. Ngayon akong tulog, sir. Karoon, nagbarayan ko po gamit sa Vitron, sir. Maraming salamat sa member doktor sir sa ABSB Trading. Lintot kayang paminaw sir nga may napunan akong kaon ko ron tungkol kayo. Makapaganag kaon na sir ang kuhaan kining Metron tablet. Okay. Muna salamat kayo sa ABSB Trading nga mo'y naghimuan nga product sir o kankuya cards. Agan kayong salamat.
0: Ingunan na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. At na ihatang ni atang hotline sa Mindanao Bay, 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao, 0917-772-9310. Kung sa day ng magbawas ni Sagul Dugo Kuya Almoranas daw na, Kuya, unsa herbal product ninyo para anak. Basin po no, mag-Almoranas. Pwede ka mag-Wonder Himuin, no? Kita ko akong uyab diya sa Basilan, si Arlene Malumot, gikan kay Rooney. Salamat, Kuya. Shout out ko ni Mama Joy, yung akong banag, akong papa, o sa akong mga anak, it's me Jinky from Sharmi. Pag-aray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa Magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa. Shout out nako si John France. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kanabitang kuan, kanang kapi nga, nindot po ning kapi ha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Wonder Herbal Coffee. Hindi nang kapi ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpamina. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw ng mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Wonder Herbal Coffee. Ngayon, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema, ano eh? No? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na, sorry ha, kay waman po taan ang sakita, God. No? Kaloy sa Ginoo, wala taan o wala taan ang andoy, anak, no? Pero kung naaka ng Almoranas, mugamit ka o Wonder Himo Aid. Maunang imong gamiton, ha? Kanang ato ang produkto nga Wonder Himo Aid. Maunang gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na. Kanang ato ang produkto nga Himuin. Nindot na. May nang gamiton para sa dunay mga Almoranas. Labi na kung gastart pa lang. Pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin. Pangitag doktor nga. Mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabing Almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himuin. Ha? O na'y makatabang anak. Onya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ang Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care, basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Ano magunagod? Una yung pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Pero katong mga kaigsuuna na to karon nga kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag patag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Wonder C+. Kanang Wonder C+ ba? Mama na nga tong vitamin C nga mutabang. Na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaan ako ng Pharmacia at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated na po'y syrup, anak, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops, anak, para sa mga bago na tao taman 1 year old. May drops, anak, ka ng Wonder C+, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mogamit ka ng atong Wonder C Plus. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Wonder C Plus nga sirap, 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Daray ko akong hobby div dinhi sa Bisuangan likod sa Buangga del Sur. Salamat sa pagbasa akong pamilya sa Malanga sa Buangga Sibugay sa Abira family. Kanin siya family og Bangkeo family. Thank you again sa pagbasa ko yan. Kaya naminaw gid mi pirmi nimo si Disa dinhi sa Kaloknayan Lugait Misamis Oriental. Kare ra ko sa igagaw si Michael ang kapagaray si JR Audihi from Malo Siato Negros Oriental. Salamat. Atong hatagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Ilmer Ganzan Maestrado. Taga Purok Jis Kitubo Kitaw-taw Bukidnon. Ato ning hatagag pagtaga ning entry sa balak nga iyang gipadangat sa atong tulumanon. Kapait sunungon sa kalibutan. Karon ang gubat sa Israel ug Iran kadugay milurang. Ang presyo sa tanang palalito ni taas ang tanan. Krudo ug gasolina mao'y bugtong gipasanginlan. Kaming kabus nga mag-uuma mao'y gidakdakan sa kalisdanan. Asa man ang katarungan nga ang presyo nga patas sa negosyante ug mag-uuma nga mao'y among gikinahanglan. Presidente sa Pilipinas, asa ka man paminawa in taon ang daghong ug inagulo sa pobre nimong katawhan. Ug atong ibalik lantaw sa panahon sa administrasyong digong. Daghang mga drug addict nga mga lalaki gitukhang unya natikungkong. Apan wa daman niabot ang termino sa eleksyon. Ang nipuli kaniya nanumpa sa entablado og niingon. Administrasyong Duterte dili usbon kun dili maoy ipadayon. Apan kalit lamang gituis ang nausab nga dagan sa panahon. Wala na ang mga lalaking drug addict gitukhang aron matikungkong. Ang mga lalaking drug addict naman hinoon mo ay nipatikangkang sa mga inosinteng batanon nga mga babae karon. Ipanamastamasan gilugos o sa hinulamang kinabuhi lang gihunusan mo'y naghita karon sa atong katilingman. Samtang ako sa layong dapit na ginusara, kamingaw ang naghari ning dughan sa akong pamilya. Ugos ko lamang akong kaugalingon sa paglingaw-lingaw ngadto sa kadalanan. Pamasin nga ang kamingaw sa pamilya nga gihambi ning dughan makuha-kuhaan. Pankanunay ko man hinoon gikasugat ang mababaeng kibul kaayo og binistihan bugdo ra ba kaayo og sampot apil dughan. Musa gitapsing-tapsing ko na lang ang akong tinanawan. Panang tinuod mo na gyudunta ang akong ikinahanglan uhaw pa kus kamil nga wa nay nagatiman. Musa gipugos ko na lang akong mga tiil sa paglakang sa unahan. Nangalyupo kang bathala nga nagingon, Lord, ang akong pamilya, dili ko buling-bulingan. Morning entry ni Ilmer Ganzan Maestrado, taga Purok Diski, Tubo, Kitaw-taw, Bukidnon. Ang title siya ang bala kahimtang karon. Entry sa bala writing contest sa tudling sa mga garay.

0: relate po atong kanta. Ato na ko. Ano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa. Maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napas mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab gaing haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

maayong adlaw nga Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niyato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 4, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Bell. Bueno, stand by Bell, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. So much sa mga mitambong sa atong medical mission karong adlaw di sa Barangay Hall, Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental. Thank you kaayo. So pa nakaadto habol and ugma di atas sa Roqueta sa may Lumanta Riverside Garden Porok 3, Barriento Street, Laya 1, Roqueta City. Ayan kita kids. Osmo ko standby alas sa suwatampong atong paghatag at pagtagad. Ang atong letter sender, usa ka nagngalan o Bell. When standby Bell, alang sa imong suwat. Din siyempre sa atong tulumanon, Sensory Ate Arlene.

pangalang Bell. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Misamis Occidental. Tinood gid ay ating usahay lisod kalimtan ang past. Usahay nagtuota nga naka-move on na ta. Apan sa ulahi, ma-realize nato nga sugo lang kini sa una-una ug dili sa tong kasing-kasing. Kini ako suwatampo nga akong ipaambit sa kahanginan, manghinaot ko nga dili ko husgahan sa mga suking tigpaminaw. Kay lagi, tao lamang ko ate. Dili ko perpekto ug nahigugma lamang. Sugdan ako sa pagsaysay gikan sa sinugdanan. Nagdako ko sa kong uyuan ug sa iyang asawa ate. Sila na ang akong namat ang ginikanan. Pagkabato na ko buot, wa man lang nako na silayan ang akong biological parents ate. Wa gid ko makaila sa kong mama isip o sa kainahan. Sa kong mga handumanan o sa rasyaka hulagway, nakupas na ang color, nakapahiyom samtang gikugos ko niya sa usa ka daang litrato na nakatago sa kong drawer sa kwarto. Kini ang naginusarang kabili na ko gikan sa kong inahan. Kada makita na ko kini, dili na ko malikayan nga mangutana sa kong kaugalingon. Nganong iya nakaya ang pagbiya ka na ko? Dili tanan ginikanan anda mahimong amahan o inahan, maunay tubag per me. Sa kong uyuan, matag mangutana ko bahin sa kong inahan ate. Bata pa ko sa diyang gibiyaan ko sa kong mama. Anak ko niya sa pagadalaga, wa ko kaila sa kong amahan, ug wa pod ko'y kasayuran kung buhi pa ba siya or patay na. Ang nasayran ako o sa kagabi, gidala ko sa kong mama sa balay sa kong uyuan ate, ug wa na ko niya balike. Sukad adto sila na sa iyang asawa ang nagpadako nako. Nindot ang akong kinabuhi sa ilang kiliran, gitrato ko nila sama sa tinuod nga anak. Naningkamot ko sa pag-eskwela hangtod nakagraduate ko. Dili sa pagpaghambog, cum laude ate. Dili lang akong yuan ang nalipay sa akong nakabuot nga kalampusan, kundi akip usab ang akong boyfriend nga si Jason. Matud niya, kumahimo lang kuno nga magpakasal lami dayon, iyan ang gibuhat. Apan, iya ko nasabtan nga gusto pa nako nga i-enjoy ang akong nakabuot ate. Ug mato ni Jason, makahulat ko na siya sa kasal. Nakatrabaho ko sa usa ka bangko ate. Apan sabay niini ang kalit nga assignment ni Jason sa Mindanao. Nabiyaan ko nga nag-inusara na lang. Sa sinudanan, kaya pa. Kada gabi, mag-video call me. Kada buntag doon ay good morning message. Hangtod nga nahimong kada duha ka adlaw na, kada simana, hangtod nga, wa nagyud ate. Wa mi nagbulag apan naputol ang among relasyon. Siguro nang inahanglan lang mig break. Usahay matanaw ko sa among mga pictures ng mga daan, ang among mga convo, akong basahon. Mangutan ako sa kong kaugalingon kung asa nagsugod ang pagkawala sa mo ang gugma. Wa ako'y tubag nga makitaan hangtod sa kaadlaw. Nasayran ako nga naminyo na sa Jason. Dinin ako nasuta sa kong kaugalingon nga nahigugma pa daig hapon ko niya. Mali akong pagtuo nga wa na. Wa ko masayod unsa akong angayang batiyon, masuko ba ko? Masakitan? Or magmahay? Dugay na akong gihilak ate. Lisod kalimtan si Jason. Kay siya ang una na akong seryoso nga relasyon. Daghan pa naman mi og mga damgo. Daghan pa naman mig mga plano. Apan ang tanan, wa na'y mga pulos. Ug ang nahibilin ka na ako, mo na lamang ang malipayong handumanan uban kaniya. Ang amo na lang mga good memories. Gipugos ko akong kaugalingon nga mag-move on na. O ako'y laing mahimo. Ug dinhi misulod si Vincent sa akong kinabuhi. Bag-o siya nga empleyado sa among branch. Dili siya pareho ni Jason nga astig ug kusgan tan-awon. Kalma lamang si Vincent. Hilumon, apan doon na siya'y personalidad nga makapakomportable sa dughan ate. Hangtod karon makahinumdum gyapon ko sa iyang pahiyom, simple apan tinuod. Dali rami nga nagka-close ni Vincent ate. Naanad ko nga siya. Akong kauban ka na padiudto. Usay manihapon Miss Gawas, humas trabaho. Wala na ko namalayan nga hinahinay na diay niyang gitaplan ang mga parte sa kong kasing-kasing. Nagigisi ni Jason.
Sa unang higayon human sa dugay nga panahon nakakatawa na pod ko. Apan agi hapon ang kahadlok nga mahigugma pag-usab. Nasabdan kini ni Vincent ate, ingon niya andam siya maghulat. Ug gihulat gid ko niya. Pila ra may sugilano naging kami ni Vincent. Simple apan puno sa kalipay ang among relasyon. Walay komplikasyon, walay paghulat sa tawag nga usahay dili mo abot. Kada adlaw na ko siya makita, kada adlaw na ko siyang gipabati sa kong gugma. O siya usab nga rikan ako. Nagtuo ko nga mauna ni ang second chance nga gihatag ka na ako sa Ginoo. Aba no sa kaadlaw may balik sa kong kinabuhi ang usa ka tawo nga gituhuan kong past na ate. May balik si Jason. May abot siya sa balay. Nagdalag regalo og bulak. Wa ko magtuo nga kaya pa ko niyang atubangon. Wa pud ko magtuo nga ako pa siyang hatagag pagtagat. Apan kini ang sugo sa kong kasing-kasing murag ni balik ang tanan nga akong gisuwayan nga kalimtan. Ug mao kini hinungdan ate. Ang pagkahugno. Ate R. Abi mo. Aduna kami mga secret meetings. Mga tawag sa gabi eh. Mga pahinumdom sa among kagahapon nga wa gidi ay namatay sa kundugan. Wa ko na happy sa kung kami niyoon. Matunya ka na ako. Ate, kabalo ko nga sa'yo. Kabalo ko nga dun ay masakitan. Iyang asawa o si Vincent. Apanhuyang ko pag-abot kang Jason. Hangtod nga nagka-relasyon, kamig balik sa tago nga paagi. Samtang kami ni Jason, nabugnaw ko kang Vincent. Makita na ko ang kasakit sa iha mga mata. Kada magkuyag mi apanhilom lang si Vincent ate. Nanguta na siya kung naabay mi problema. Nabati ko nun niya nga nausab na ko. Wa ko ikatubag, kay tinuod man. Hangtod ate, wa ko magdahom. O sa kabuntag, nagsuka ko sa CR sa bangko. Abi kong tugod lang sa stress. Apan sa diyang nag-pregnancy test ko, may kurog ang ako makamot. Positibo. Mabdos ko ate. O si Jason, ang amahan. Murang natumpag akong kalibutan sa usa ka pagpamilok. Ate, way nasayod. Nahadlo ko nga nabalaka. Mas may samot pa ang ako problema. Wapagani ko kabalo unsa ang pagsulti kang Jason. Nauna nang nasayran sa iyang asawa ang among relasyon. Nakipagkita siya nako, iya kong gibaharan. Nga kung dili nako putlo ng among relasyon ni Jason, iya kong pakaulawan sa social media. Huwag mag-iskandalo siya sa akong gitrabahuan o sa balay. Gusto na akong matunaw na ito higayuna. Huwag ko nakatingog. Samtang gimura-mura ko niya ate. Sakto siya. Ako ang sayop. Pagkauman ato nakikita si Jason kanako. Nag-sorry siya. Gignan ako siya nga buntis ko. Gigakos ko niya ate. Iya ko nung panindigan ang among anak. Apan ako ang nagdumili. Sakit man apan giputol ko na ang among relasyon. Matud ko dili na namo ipadayon kay naay masakitan. Amo na lang dawaton nga dili gid mi pwede. Matud niya kanako ate gigugma kuno ko niya. Abi mo ate R. May dugang pa siya. Gihigugma ba na ako si Vincent? Sama sa kong paghigugma kaniya. Nakalitan ko ate kay wa man kay gisulti niya about kang Vincent. Apan mas nakurat ko sa niyang. Miingon siya nako. Manghod niya si Vincent. Murag ko gibubuan ng bugno nga tubig ate. Murag mihunong pagtuyok akong kalibutan. Halos mahugno ko sa kong giningkuran. Nahinomdom ko sa niyang nangutana ko kang Vincent months ago. Nga doon na ba siya'y kaila nga Jason kay pareha man silag apelyedo, basig pariente sila. May katawa lang si Vincent o miingon. Ang adagan siya kapareha apelyedo, dala yaga-yaga ate. Huwagid sa misulti. Nga iksuon sila. Kaya wa siya idea. Nga naging kami.
ni Jason. Ati R. Pati si Jason nakurat. Huwag ko na siya masayod. Sadya may kumpisal si Vincent sa ilang pamilya. Ngayab ko na mi. Ate, nagdesisyon kong istoryahan si Vincent. Giingnan ko siya ng buntis ko. Huwag dili siyang amahan. Matod yan, higugma ba daw kuno ko sa amahan sa bata? Ako siya yung nangawa. Andam ko na siya ang mga asawa na ako. Kay mahal ko niya. Apan ate, wa siya masayod iyang magulang ang amahan sa kong gisabak. Unsay angay kong pagabuhaton. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Belle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibati doon ng usahay, ang akong bibi mo, tata, doon ako gusto nga mag-insin ko kay mga para sa iblag nga gasalitong sa butika kay nablock lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincere niya si Aileen, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial na sebataxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano,
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit

0: Naga problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayo maka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
1: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, mo na akong gitay for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Repsen Gonzales, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: much, Belle. OMG, Belle, Belle, Belle. Makaig niyo ka, Belle, Belle. Grabe, no? Sa kadaghang tao, og lalaki sa kalibutan sa magsuon pag natunong. Unya, ay, pasilan. Managingan sa iyang sulat sa sinugdanan, mga hinaot ka di ko niyo husgahan na higugma lamang ko. Pastilan. Anyway, sige. Of course, kaupo na to. Did you know ba ba niya?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Juno, sa tanan natong mga suking takes away by.
0: And of course, ito URP Professor, diri gikinahanglan imo mga mabugat ng opinion. Cap Jun Jun, di ako.
2: Yes, maswerte ng adlaw Did you know ba, Ate Arlene?
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Belle, buntis ka, willing mapakasal nimo si Vincent, pero wa siya kabaw nga iya magulang. Ang amahan sa imong gisabak. Grabe, no? Yes, did you know?
1: Makapanghinoktok ang sa tanong. Talagsa o na rin. Weird kaayo ang plot twist sa iyahang kuan, sa iyang story. But
0: sa panahon nga nag-eskwela pa siya, naa si Jason sa iyang kinabuhi.
1: Yes.
0: Nawala ilang komunikasyon, kaya na-assign mas sa layo si
1: Jason.
0: Jason.
1: So, kung ako si Belle, ma'am, dili siguro na ako dawaton. Kay, maskin pag-unsa kabuutan si Vincent, pero sa ngalan nga,
0: Igsuon
1: sila ni Jason.
0: And, ang asawa
1: ang na asawa kabalo. So, murag mas dako siyang kuan problema and may, mas mapadulong, na tendency mapadulong sa iskandalog yun. Kung,
0: pero doon naging mga inana, no nga, kumuto na naon yung asawa, ulahin na biya kaniabot.
1: Yes.
0: Igo lang muna kasal. Pero kami ang una. Wa mi nagbulag sa imong bana.
1: Permo lagi.
0: Sa panahon.
1: Siya may gipakaslan. So pildi ra gihapon. Maskin pag ikaw ang gigugma, oh ikaw ang nauna.
0: Ako ang pinakasalan.
1: Oh, di ba?
2: Dili mong pasabot nga nagpakasal sila nakatali nang kasing-kasing.
0: Adi ay?
1: Permo lagi.
2: Dili mangud na ma.
0: O paminaw mo.
1: Kani sa ning mga klase sa Jason ba nga nauna higugma pa man deka ngano man nga nagpakasal ka sa lain.
2: Napikot man.
1: Kung naning kamot lang ito siya nga makabalik siya, mabalik ilahang relasyon, ilahang komunikasyon.
0: Kaya kung ibang itong tanawon, di ba nakalimot na si Belle?
1: Yes, di move on na siya eh.
0: Oh. Niabot, nagdalag bulak, nagdalag chocolates. Usaw na lang.
1: Si Jason yung sa kanani, kay Minyo na siya, nibalik pagit siya sa kinabuhi ni Belle.
2: Gugma man ko na.
1: Mo lagi.
2: Gugma na.
1: Mo lagi. Gugma, pero mo lagi.
0: Ang gugma, way buot ba?
1: Kanig yung mga lalaki.
2: Mamo ka rin sa English
1: mga
2: na
1: Minyo
2: love naman is blind. Buta ba? Buta.
1: Mm-hmm.
2: Buta. Buta sa katotohanan. Mm-hmm. Alam mo nang sinasaktan ka, eh, pinipilit mo pa rin.
0: Mm-hmm. Agoy, maraglahing ka. Agoy.
1: Marag yan.
0: Maglahing ito nga term. Maglahing ito. Alam mo na.
2: Inaalipin ka na.
0: Pinapatuloy mo pa rin.
2: Pero martir ka pa rin.
1: Mo lagi na.
2: Pagkalog na, inintian.
1: Pero sa inga niya problema ni Belle, mama, mas maayo siguro, marag lesser ang pain kung dili na lang niya dawaton si Vincent.
0: And,
1: kanang dili-
0: the truth will set you
1: free. Yes. O kanabang, ayaw na lang. Kay, loy kay si Vincent, innocentic ayaw, wala siya, kung ano, wala siya sala sa ilahang relasyon niya. Kanang kung iyahang ipasalo ang iyahang gisabak niya, kanang, I mean, ugiyan dawaton ang kanabito mga mahan si Vincent din, makabalo si Vincent nga, anak day to ni Jason, imagine unsa ka kuan damaging na for Vincent na wala siya sala.
0: And di gid pwede kay mapakasal sila of course na agad ang
1: yes.
0: Soon, na agad soon.
1: So makita ra gyapon sila firme. So what if tintalo na pud gyapon siya ni Jason kay kanira ba?
0: Mais ka murag mo sit
1: magskandalo ba yung
0: maghimog scenario ang asawa,
1: asawa
0: ni Jason.
1: Oh, so lisod na kayo. So kung ihang dawaton si Vincent tuod man biskan unsa pa ka willing si Vincent nga mga mahan sa iyang gisabak karon. Pero sa ngalan nga ison sila ni Jason, mapadulong gyud siya sa kagubot kung iyang dawaton si Vincent.
0: Correct.
1: So ang iya na lang diha no maningkamot na lang siya iya total lang siya trabaho. For sure kaya na niya buhion ang iyang mga anak.
0: Ya kay kauban ra ba
1: sila? Amin iyang anak.
0: Ya kauban sila sa bank o trabaho o niya.
1: Yes.
0: Kanang of course ang mga kauban kabalo nga sila ang uya
1: po niya. Yes.
0: Dili sila magdayon. Listen biya po, no?
1: Ngano gid kaning gugma, ma'am, no? Nga, ngano mabugo man gid taaning
0: tanang mga tanang mga kuan, tanang mga kauban sa trabaho na kabalo nga silang uya. Biya buntis siya. May bawas mga kauban. Ha, dili di siya amahan.
1: Diba?
0: Murisay na po tingali siya. O sa ba? So, magkita siya ng katrabahuan. Pati ito magkita si Vincent.
1: Perting lisura ang iyang sitwasyon. Murag na kuan gid siya. Naipit gid siya, ani. So,
0: grabe.
1: Again, another reminder na po ni sa tanang mga babae.
0: Pangutana gidaan. Mga pangito diya.
1: Pangutana gid mo. Kisa ni mo. Background check. Oh, kisa mo ikson. Siya ingalan sa ikson. Asa katrabaho. Interview gid kay basin niya.
0: Ang ex ni mo iya ikson.
1: Oh. Grabe, no? Grabe ka kuan.
0: Murag mag ka ng nadulaan siya sa kahigayunan ba?
1: Grabe.
0: Actually, nangutan na siya kang kuan kang Vincent, pero wala sa huna-huna ni Vincent. Ah, nagkamagkapalihang apelido. Ano lang, pagkatubag ba?
1: Kaya syempre, common man sa dangalan nga Jason Gold.
0: Yes, yes, yes, yes. Labi, no? Pasilan. Okay, so, ang pinaka-best niya buhaton ko,
1: para na ako, dili na lang. No? Dili na lang niya dawaton. And para na ako, murag, kung di man galing niya kaya isulti kang Vincent at tinod, at least mulayo na lang siya kang Vincent para wala na lang siya kanang yes. Kuan kagubo.
0: Dili na lang niya sultihan si Vincent nga.
1: Ingani ang nahitabo.
0: Mula na itabo niya. Igno na lang niya nga.
1: Kibulag na lang siya. Yes, dili na lang niya dawaton. Kaya ron, lisod na. Lisod kayo magkagubot. Mas dako siya
2: magkagubot. Pwede igno niya, abin na akong ikaw to.
1: Kabuang.
0: Ngit-ngit ang good. Ano lugar?
1: Pwede day na.
2: Isa pa, dugot lamang.
0: O sige, ibuha ng term. O sige,
1: ikaw na kap. Nanggigil na ka.
0: O sige,
2: ang kuna na. Dawata na ginabil. Ang kuna ng kamotoran nga isa ra kag test.
0: Isa ra kag
2: test magsuon ra. Magsuon ra. Pero nakita na to, no? Boys, isa na pud ni ka kining atong bantayan, no? Tanawan ni kining sulatan po ni Bill. Luhi kay kita mga lalaki.
1: Ay, wow.
2: Dulaan, dulaan rin yun atong kasing-kasing sa mga kababayinan.
1: Ay, wow.
2: Ang ending kita rin po maluoy sa ilaha.
0: Nga naman. Nga nung idulaan man ka nga siya gali ang naburos.
2: Imagine si Bill, duwa ka lalaki at the same time, na kita nga malalaki, dili man taganana na. Kita bitaw, kung naigugmata aning bayana, maura gini, focus sa kita.
1: Talaga tawag di mo kang Jason.
2: Pero kini si Bill,
0: Tigok mo, gani niyo siyang nahigugma lang ko.
2: Yan nga nung nagduwa-duwa mga kapastilan. Boys,
1: lagi naman guni, basta ang kaning lalaki nga, ganahan yun nga, tintalon ka, maning kamot yun
2: nga. Lagi mga babae nga manin. Oh. Actually, ang gitin ang natintala ni si Jason.
1: Ay, wow, bakit?
2: No? Nag-offer lang si Jason o ka ng flower.
1: Sakto ba na, Kap? Minyon, sakto ni Kap. Sakto ba na ang minyon na ka? Mubalik yes. Pa ka sa balay si mong ex, magdala kag bula ko. Sakto ba day na?
2: Dili man tungod kay minyo na ta. Aha. Mga boys, ha? Dili man tungod kay minyo na kita ng mga lalaki.
0: Dili na pwede mo bisita.
2: Dili na ta pwede mo bisita.
0: Pero ano yung motive?
1: Oh, sa intensyon ni mo, nga naman.
0: Nga naman magpakita pa ka, nga naman.
1: Hi, friendship with benefits.
2: Friendship.
1: Oh, nga kabalo kang minyo na ka.
0: Ako di ko mo sagot.
2: Friendship.
1: Kabuang.
0: Amigo ka sa imong ex. Dili gid.
1: Mo na ginaingon nila nga, dili gid okay nga maki-friend ka sa imong ex.
2: Dili kami mangod mga lalaki. Dili mi gusto bawad adog mga friend nga mga babae.
1: Uwe.
2: Mapagmahal ba ya?
0: Mo lagi mo na diha disgrasya. Ang mga babae, the moment ga minyo na ang lalaki, bahalag dadan pa kabi sa unsa ay na pada.
1: True.
0: Kay mo na siya isa okay. Gagahitabo.
2: Daga na ba ikaw gindadan og flower? Pero kanong wala may naitabo tanan?
0: Hindi, ay basag tuon, no?
2: Actually,
0: basag tuon, no?
2: Bill, ikaw rin ang nagbinoang ani sa tanan. Kaba rin ni mo ni, kanong naitabo sa imo ha? Pero kay na may lalaki, nga gusto mga mahan.
0: Dili, lagi pwede.
2: Sa imong anak. Anong di ba ni mo dawaton? Anong gusto ba hindi mo i-cargo ng problema sa tibok ni mong kinabuhi?
1: O niya, sa lugar ng asawa ni Jason, nga kabalo man to.
2: Musugot ka sa dili, mabungkag na maging ang istorya.
0: Sa buto na lang niya si Vincent nga, ang kunang ngayang anak.
2: Ingno ni mo si Vincent nga, ang dugo ni Jason, dugo man ni mo. Isa ka mag-yap, pag-umangkon mag-yap.
1: Oora gyap, lakalain.
2: Ano magmahay, magkag-share lang ako sa imo igsoon?
0: Dili eh. Kung gusto gid ni Bell, no, duha man yung option. Una gid ang pinaka best option is dili siya magpakasal both kang Vincent kay minya na mas Jason. So di gid siya kay delikado og may bawa ni Vincent. Nya na pagid ang asawa ko makabalo
2: nga. Ano mo delikado man kung magbinyo sa ni Vincent?
0: Dili gid, dili gid.
2: Ang si Vincent talaga si Bell.
0: Unless kung dawaton ni Vince ang kamatuoran nga bisan og kanang yung amahan sa bata iya igsuon.
1: So, kanon.
2: Exactly. Dapat before magbinyo iyang sultian.
0: Kay
2: magbinyo magkasakuha mao ning tinuod. Ang amahan ani imong igsuon. Nganong igsuon man ako, abi na kung ikaw man to.
1: Nga naon ra day pagrason kap.
2: O sabay gusto pa kadili.
0: Siya pa imong istog.
2: Oh.
1: Ay nako.
2: Ah. Unsa man mo magsuon mo? Gipuli-pulihan mo ko ninyo.
0: Ay.
2: O karon kay sayo nakaburos na ko. Mga mahan ka na ko dili.
1: Ay kabuang.
2: Pag mga mahan larga. Pabalay. Oh.
1: Mo gini siya kuan ma'am no. Kana marag ang lesson gid kanunay nato sa ingani nga sitwasyon ba kay kita gyud mga babae we should not settle for less.
2: Usa kita nga mga babae
1: ka nga minyo na.
2: Kamo man nga mga babae ang duwa. Kini si Bill man ang duwa ka buok ang lalaki. Ako maglagot lagi ko ba? Maglagot lagi ko ba?
1: Kaysa ngalan nga si Bell, higugma gyud siya kan Jason.
2: Murag kabalo ka nga
1: kumita. Wala pa lang nagparamdam si Jason og wala pa lang niya sa balay. Dili na maokay ang yamagi pang bati.
2: Ang tarong nga
1: babae. So, sa intensyon na ni Jason nga naman yung niya asawa. So sala gyud dili ta mo ingon nga ang babae maninintal, mga lalaki gyud ang maninintal.
0: Correct.
2: Ang sakto nga babae, kaya sa babae og tintal,
0: di magpatintal.
2: Di magpatintal.
1: Ay, sus,
0: ang babae kung dili na ugoy-ugoyon sa kana usa na ugoy-ugoyon sa mga lalaki, kung dili na pangulitawhan, kung dili
1: yes.
0: na sunuro, di na matintal.
1: Oh yes, tinuod. Yes. Kay ang mga lalaki baya ang muad ko ano kanang magnita gyud og kanang paagi, ang lalaki ang magpursu. So, kung wala niya gipursu si Belle, so wala untay na hitabo. Kay si Belle, naka-move on na gani, no? Nagkuana na, nagbuhat na iyang kinabuhi.
0: Correct.
1: O niya, nagdisturbo. Kanig yung mga ex yun nga, mga disturbo kay satanan. Magpuyo na lang gidunta, kay labi nagnaminyo.
2: Hindi naman kita matingala, no? Kay sa karaan kasulatan, si Babitaw, natintal niya po. Mauni nga, history repeat yun.
0: Mo lagi, kanyang mga lalaki.
2: Tintal niya po si Belle.
0: Minyo na gani mo, ay na mo si panitindugin sa inyo mga ex.
1: O, diba? Nga no, mo, ginakong question ka
2: lang na. Salatay ng muhatag ng flower.
1: Ay, salat, mang yun.
2: Salatay ng muhatag taog kanang gift.
0: Unsamay,
1: ay, hanak ka muhatag ng flower sa imong ex. Kung patay na to imong ex, dili kay buhi pa ga. Ga, sige pa kang panuding na to. May tagpatay ni mong ex, kaya tagan ni bulak.
2: Dan, dan. Pila ka buo flower na palit ni mo, dan. Nga, anong sige magkagpaghatag kung ingana, dan. Kining mga babae mong good, mamisinterpret nila ate ba?
1: Ang
2: mga boys, buhatag lang og flower sa babae, buhatag og kuan.
0: Ah, sa ato pa.
2: Mamisinterpret ba?
0: Kung makadawat dito mga flowers or chocolates, no?
1: Oh.
0: Dito magpadala ay sa attic na po. Ni Ana, ano oh. Na
1: po? Why rin yung mga attic?
2: A friendship na siya.
1: Hi, friendship ba?
2: Friendship na siya. Friendship kaya kami nga mga lalaki, manggod.
0: Friendship na gaya, pagkahuman, dili mo baliban.
2: Malipay me kung ang babae, malipay po. No, malipay me, pero di arataman. Karon, after karatagaan o kanang regalo, gift, or unsa diya, niya, ikaw ang nihangi sa lalaki. Unsa ka na karon? Insulto mo na siya magbalibaran.
1: Alo ka no.
2: Mono na itabo, Bel.
1: Alo ka no.
2: Kitagaan na kag-flower. Gusto lang sa imong ex nga malipay ka. Gitintal na ni mo si
0: gipasalila na karon si Bel.
1: Oh, si Bel hinoy sa lak, no?
2: Karon na ilalaki nga gusto mga mahan sa imong anak. Na igsoon sa imong
1: pahita gito.
2: Nakapabuntis ni mo imong balibaran. Another lalaki na po na pasakitan mo.
1: Wow.
2: Duha na. Ang imong sakit mo.
0: Duha na ganyan na pasakitan. Ang magsoon na.
2: Ang sakto ni mo ni mo, isa lang kalalaki, pahit na nga papasakitan ni mo isa. Ayun out na ang igsoon nga pasakitan tanan. Ang ginikaran sakit kayo pamalandugong nga duha ka anak niya nasakitan niya.
0: Wow. Ano siya yung unang minyo si Jason niya pag kumanda pakita kita.
1: Mogyun.
0: Iyan lang gidungis-dungisan ang maayo nga kinabuhi.
1: Iyan rin gidisturbo. Kani mga lalaki, maayo rin ginimang disturbo. Pero yung nakabot problema, wa na.
0: Gani.
1: Ang babae ang magkargo sa kuan resulta.
2: Normal magod niya kanang atimanon mo mga babae.
0: Grabe ka unfair, Hubs, no?
1: Unfair.
0: Ang babae, gukod-gukuron. O niya sige ni kagat na minyo siya. Eh, ang babae yung nabigaon ka.
1: Oo, ang babae ang mapasangin lang. No?
0: Grabe ka, way hustisya.
2: Hindi man ingon niya bigaon ka. Lain man ang term.
0: Asawa may niingon.
2: Oh. Lami ka nga pagkababae.
0: Asawa may niingon.
1: Pero usually, gid, ang blame ang gudgidani kay sa babae ba? Bisan ang dapat nga blame sa lalaki.
2: Ang babae. Katong asawa babae, magkapunto ka. Itinyo, amo na nga.
1: Ang lalaki may nagkuan, nagsamok-samok. So pasabot, siya ay nag-initiate. Siya ay nag-intention nga something.
0: Nadalang
1: si Nadalang. Siyempre, kami mga babae, mga humok kay may mga ilong ka.
0: Labi na pakita kita ang mga flowers.
1: Oh, daghan kay mga babae, no? Aminin natin, dito mo pa kay po kita mga humog, tani agita na mga stages nga, mga humog.
2: Flower lang din, katapat din niyo, ha?
0: Oh, kay ex-baya.
1: Ex-baya, siyempre, na, ganun, nasa lang history, eh. Oh, maayo ilang memory, maayo ng history.
2: Kami mga good yung mga lalaki at DJ Nova, once nga naging girlfriend namin noon,
0: no?
2: Amo gid ang gusto nga malipay sa kanunay. Bisan ex na, amo gid nga flower.
1: So, tanang mga minyo karon sa mga asawa karon, bantayin inyong mga bana basin naghatag-hatag na ng flower sa ex.
2: Diara gid taman. Diara gid taman. Galing lang kini si Bill after nga gitagaan o flower.
0: Ni kagat.
2: Gitintal naman. No?
0: Manilintal yun ang lalaki. O sa aking buhat ni Bill, balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang mga BP na nasa tag 200 over 100 mo yun na then okay. Pagka stroke sa akong mama mo to siya nga hian nga dai paliti ko ani nga capsule kay magaan-gaan jud akong lawas ana every buntag pwede pa siya makakaon mag-inom na siya gyuid og nans capsule kada yung katulog niya usa pa po siya mo inom og balik atong nans capsule og gyuid dunganon yun niya kaloy sa ginawa si Arlene galakaw-lakaw na akong mama dali ra kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke mga 3 weeks lang nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nans.
3: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o lami ang tulog, walay insomnia, NANS Court.

0: our Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Bayo na balita pan syempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Joanne Benson, maka-addict yun inyong programa kadaod to Ate Arlene. Bisag usahay late na ko makatanaw sa inyong live. Regards ko kakap June. Idol jud na ko podcap. Stay guapo watching from Misamis Occidental.
5: From Gaspar Fernandez, Ate Arlene, ganahan gid ko minaw imong tingog nindot paminahon kun magbasa ka sa mga sulat ug mo tambag. Tanaw ko sa YouTube kamong tulo from Cebu.
4: Ayan. From Jennifer Lumungoy, maayong hapon sa inyong tanan diha. Watching from Abu Dhabi. God bless sa inyong programa.
5: For shout out me Ate Arlene si Texon Yoren Lasponia, Banca Intes Pianyar. O sa imo dayon Ate Arlene na nagpa-shout out Andrea Texon from San Fernando Bukinon. Salamat sa pagbasa.
4: Proud OFW Hong Kong. Hi Ate Arlene de Genova o Cap June. Bisag busy diri sa HK. Pading kamutan jud ako maminaw sa inyong replay kay mawala akong kamingaw sa Pinas. God bless always.
5: From Erich Pacquiao. Hi Ate Arlene, guapa jud kayo kaog nice ang tingog bagay si mong Lagway. Watching from Iligan City, solid tig paminawan, jud gold ni mo sa una pa Ate Arlene.
4: Ayan, from Jenny Rose Iscaso Lago. Hi Ate Arlene, sa una pagid ko nagapaminaw sa mga papiro, karon pa ko kita nimo. Hihi, sa radio ragid ko makadungog nimo for me. Dugay ko, mahuman sa encoding na ko sa una kay maminaw pa ko sa imong drama. Ayan.
5: From Jane Cantarona Fongtong, hello, shout out to the people from Zone 12 Upper Carmen CDO, shout out to Fongtong family.
4: Azil Zelminyosa, shout out ko sa Tagum City Banana Q Vendors Association. Ayan, walay adlaw nga dili may maminaw kada adlaw sa inyong programa. Hi, hello. Ayan, sa taga Kuan, taga Tagum, mga Banana Q Vendors Association.
5: From SPH Medical Records, good afternoon, Ate Arlene. Always me, maminaw sa Medical Records Office. Shout out ko ni Ayan Abdik, maminaw aning programa ha.
4: Ayan, from Jen Rabina Sustento. Good afternoon, Ma'am Arlene, watching from Bakusanon, Pangantukan.
5: From Loloy ko, Ate Arlene, Ayan Kadugayan. Kita na dyan ko sa imo sa FB. Shout out always watching from Butuan City, thank you. And from Jenny Lu Kasiple, hala si Kapjo nasad kontra nasad sa duha pero tinuod lingaw gid kayo kay dili monotonous ang programa tungod sa imo.
4: Yes. Okay, imong final nga tambag para kang Bell.
5: Again, Bell, para nako, dila na lang nimo dawaton si Vincent. Mm. Kay again, kung imo siyang dawaton, dili na gid nimo malikay ang imong kaugalingon nga posibleng mga bulabo gid ang tanan. Mm. Mas dako pa hinuon nga gubot. Problema. So, isa pa, kung imo dawaton si Vincent, imagine magsige kana murag isa na mug family ni Jason, si Jason nga naghatag sa imuha aning problema ha. Mm. So, para nako, dili na nimo i-allow ang imong kaugalingon nga musulod pa sa another na pod problem.
4: Okay.
5: For sure kanang kaya na nimo, no? Ayaw na na sure murag mo man ni common good worry sa mga babae nga mabuntisan man ba nga kaya baka ni nako or unsa baka ako ang ugmaan ni kanang daghan tag mga kanabitang ginapang overthink kay dili lalim nga na kay anak. So dili asin mo ni pinaka bugat nga trabaho gyud sa kalibutan kanang mga maburos ka mga anak ka magatiman kag anak dili lalim. So para nako ayaw na kadluki, no? Ayaw kadluki nga kanabitang ingon ta basin wala na yung budawat ni mo or di ba ka basin wa na yung kanang wa na kay makita or yan na ba? So daghan pa kay posible nga
4: professional ka.
5: Yes. Mapaka. Daghan pa kay posible nga mudawat ni mo dawat si mong anak. Ayaw lang kang Vincent. Kay again iksuon manggood sila. Maskin pag unsa ka buutan yun si Vincent, maskin pag may ngunta grabe ka ka-secure kang Vincent persangalan kay iksuon sila ni Jason. Mapadulong gid gyapon ka sa gubot, dili ka magmalinawon and always ka ma-remind kay nasakita na biya kaniya, nasakita na kaniya sa una nga na nagkawala inyong komunikasyon, napakasala siya sa lain niya. Again, nasakita na po kaniya kay nakirelasyon siya sa imuhang.
4: Mas butan pagkatingali siya, si Vincent kay kang Jason.
5: Yes, yeah, sinood no? Mas butan si Vincent, pero mo lagi, dili po deserve ni Vincent nga yung angkunon ang bata sa kanang iya isuon. So, grabe nakasakit. So, para nako, likay na lang ka, no? Sa karon focus na lang sa imong kaugalingon. For sure, one day, naaginay mo dawat sa imuha nga lalaki nga dili na makahatag o kagubot sa imuha. Mura na i-focus imong kaugalingon sa kanabitang imong pagburos, pagpanganak. Ayaw na huna na agnabay mo dawat sa imo dili. Ayaw na huna ka ng as ka ng again, no, namo ko yung mauban nga, ayaw na siya kanang buhi, kay basin ina ka makita, or kanang tungod kay butan si Vincent. But again, lisod ka ayaw nga, isulod niyo yung mong kaugalingon sa kanabitang, murakag ka ng, murakag lupig pa yung naghikog ba? Murakag anak ko ang murakag ka ng pananawani nga sitwasyon kung iyahang dawaton si Vincent. Kaya maskin pag, again, maskin pag unsa siya katarong nga lalaki, sa ngalan niya, iksuon siya ni Jason, gubot o gubot, trigya po'y dalaan ang sitwasyon na.
4: Yes.
5: Sa kanuna, kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
4: Okay. Ang imuhang finale para kang bell cap, June.
6: Yes, bell. Actually, naluoy ko sa imo bell. Gibati yun ako, no? Ang imong gibati sa pagkakaroon. Pero, minaw ka bila. Talagsa lang yun ang opportunity ka kanang nailalaki nga mo-offer sa imuhang minyuan ka. Nga nung balibaran man imo na nga una nga rason, nga nung dili nimo balibaran si Vincent, nanay mangamahan sa imong anak. Ikadawa nga rason, nanay kay Bana. Ikatulo nga rason,
4: masave lugar iyahang dungo.
6: Kay kapoy biya kayo mag-inusara lang. Kung nanay si Vincent, nanay tigkalot sa imong likod. Nanay tigbit-bit sa imong bag. No? Pag mahal ba kayong si Sarian karon bil?
5: Nagyaso man nimong si Sarian mo pagani.
6: At least like kay kaabag. Sagdi na mga istorya nila nga anak sa igsoon.
4: Wa may wa man kabalo ako ban sila ramay.
6: Sagdi na kung naay makabalo pamilya, pasagdi na ang importante nga imong kalipay. Ang imo kagulingon ang siguro. Kung gani adto, ikaw ang namili, at least karon ikaw ang gipili. Happy kayo, ipili pang ka ni Vincent. Buotan mo kayo na si Vincent, sakdi na si Jason.
5: Sorry mo, pagkamali pa yun, nga igsoon.
6: Sakdi na. Ang importante nga, ingnulan ni mo si Vincent, nga, kanang ayaw kabala ka, Vincent, kay ang dugo ni
5: bata. Kadugo
6: ragyapon ni mo. Kadugo ragyapon ni mo.
5: Kabu.
6: Dili ka manugon nga pagkatiman ani, kay anak ragyapon sa iyo.
5: Boy, siguro no nga, muliwat pa kang Vincent. Kay pariyara mag-DNA.
4: Sakto gina. Sa uyuan
5: muliwat.
6: Sakto gina. Importante, ingnulan mo si Vincent, nga kung dili man ikaw nakatudog ani, posible ang tiil, ang abaga. Ikaw man po
5: nagpunta.
6: Be practical na lang ta, Bill, sa pagkakaroon kay...
4: Dawatan niya si Vincent.
6: Dawatan. Kay, so, ang akong punto, nga nung ihatag pa man mo imong kaugaling ng sobang tao, nga na mag-iigsuon niya mo ang kun sa ibuha. Na makigunong din sa ibuha. Di ba? Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana.
8: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daling malimot o mo ng daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Julian City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Genova. Thank you so much, Cap June. Thank you, Bill. Sa mga papadangat, imo sa watampo ni atong tulumanon. Actually, the truth will set you free. Tug-ani si Vincent sa tanang nahitabo. Ing na siya, nga sa wapan na minyo si Jason, uyab mo. Wak mo nagkabulag. Kalit siya niabot. And while nagkauyab mo, wa ka nag-expect nga mabalik pa si Jason kay nasayra ni mo na minyo. Agwa ka kabaw nga igsuon mo. Tug-ani siya sa tanan gyud kanang wa kay gitago nga tukan niya para masabtan ni Vincent. Kung pananglitan, andam siya mga sawa ni mo. At least, kabaw siya sa tanan o wa kay gitago. Mas maayo magyud ng tanan iyang nasayran. Pero kung tanaw ni mo, dili iya kayong dawaton, importante, nitug-an ka sa tinuod. Aron sa ingon ni Ana, dili siya tanto masakitan nga kalit kang nabuntisan sa lain o niya nikalit na nakigbulag niya sa so igong rason. Maayo nang ang tanan imo isulti para nga masabtan niyang nganong nahitabo na nga ang amahan sa iyang anak imong igsuon nga wa siya kabalo nga igsuon mo. E nagkataon lang nga nahigugma pa siya sa imong igsuon sa dihang nibalik ni. So much sa imong pagpadangat, Bell. Again, the truth will set you free. Ihatag tanan ug unsa may desisyon ni Vincent kana diya magsuda imong desisyon usab. Kung andam ka ba makiguban kanya or dili. It's then back around Todd. Alas ng Health Education Program ito, Jen Paul de Asis. Mosunod galing ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ikaw.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng Cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emery Mundo, taga Milaya, Waola ng Resort.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit ko

0: lang eye drops. Kung maupot na akong girekomendar sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata, kung naayaw gudiyahang sambol-sambol o aktan na gudiyahang panglantaw o epektibo gudiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: siyempre, alas sa itong Health Education Program ng Adlang Huwebes, June 4, 2026. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Thank you so much sa mitambong kagahapon sa Dipolog, no? Mm-hmm. Sa in France, sa Barangay Holter na Dipolog City. Karo adlaw makahabol pa mo ha sa Kalamba sa may Barangay Yasolino, Kalamba, Misamis Occidental.
1: Yes, at Darlene, ugma po hon. June 5 sa Oroquita City, sa Lumantas Riverside Garden, Purok 3, Barrientos Street, Tayawan, Oroquita City.
0: And again, 100 ka bottle nga gijig water nga among pang-apod-apod, tag 400 plus ba ang isa na doc, di ba? Panghatag ra nato na, and doon na tayo free consultation gamit atong health analyzer machine ng atong free massage. Ayan. Siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos muna ko 0917-159-5812.

0: dyan. O si tambal. O sahay maghuot ang akong dughan. O niya mo sakit po ang buko-buko. Kay nag-check up ni siya. UTI. Kuno, ingon sa doktor. Mahibalan po kuno yung pika... Hani, maghibal. Maghibal po kuno yung pikas piyan. Unsa man dagway ning iyang sakit, dok. Medyo dali po siya maluya, dok. Ako ni Silingan, dok. Tagatayasan me. Salamat.
1: Okay, ayan, mga kanan. Okay. Sa iyong problema, kumbaga, nagpa-undergo na siya og laboratory and nakita na ay UTI or urinary tract infection.
0: Ah, UTI ba, dok? Makapahuot po sa kasing-kasing or dughan?
1: Possible siya, Ate Arlene, kay tungod involve ang kidney. Ang kidney responsable siya sa pag-regulate sa atoang blood component or sa atoang BP.
0: Okay.
1: So kung naakay problema sa imuhang kidney, there is a possible na pati pod ang imuhang kasing-kasing magkakaroon pod siya ng kompromiso, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay take note, ang atoang kidney siya ang magpagawa sa mga hugaw, mga toxin. Siya pod ang magpagawa sa mga sobra na mga sodium. Siya pod ang magpagawa sa sobra na sugar.
0: Okay.
1: So kung nagkakaroon siya ng UTI o nagkaroon ng problema ang atoang kidney, so dili niya ma-perform ang iyahang insakto na trabaho. Kung dili niya ma-perform ang iyang insakto na trabaho, na ay possibility ang imuang blood component mas mudaghan siya. Mutaas ang imuang cholesterol, mutaas ang imuang sugar, mutaas ang imuang sodium. So once na mutaas kini na mga blood component, there is a possibility yung blood volume mo increase, and then once mo increase yung blood volume, pati ang imuang BP mo taas po siya. Muna siya na medyo muhuot ang imuang dughan. Kay tungod ni sobra na ang mga hugaw, mga toxin sa sulod sa imong lawas. Supposed to be yung toxin ipagawas unta na siya pinaagi sa imuang pag-ihi. Kaso lang, nagkaroon ka ng infection. Namamaga ang imuang kidney, mga kanans. Moto, ingonin mo na nakasulti ka na pati ang imuang tiyan medyo nagasakit siya, mga kanans. Kahit tungod nagkakaroon ng mga muscles spasm, gapang hubag siya. So ang uban po ani ng mga pasyente po, mga kanans, no, magsigi po silag suka, mga kanans. Normal kinisiya kay tungod na ay spasm na ipanghubag ng mga internal organs sa imuhang abdomen, particular na ang imuhang kidney, mga kanans. So unsa ba ang atong angay pagabuhaton kung naa kitay problema sa ginatawag na UTI? Number one, inom kita og daghan og tubig, mga kanans. So daghan na inom sa tubig, makatabang siya kay para mas dali maipagawas ang mga hugaw o mga toxin. Pero kinahanglan, once na mo inom ka og daghan na tubig, dapat naa kay imnon pod na pang diuretics, mga kanans. Kaya nga naman, take note, nagkakaroon ka ng trouble sa imuang kasing-kasing. Okay, kay tungod nagkakaroon ka ng trouble sa imuang kasing-kasing, pag mo inom ka og daghan og tubig, din ang imuang kidney is na nagkakaroon ng pagpaliya sa iyahang trabaho, na ay possibility na mas musamot mo increase ang imuang blood volume, mas musamot mo huot ang imuang dugan.
0: Mm-hmm.
1: So kinahanglan, once na mo inom ka og daghan og tubig, kinahanglan sabayan pod nimo na naa kay imnon na pang diuretics, pang paihi, para maipagawas ang mga excess na mga water sa imuang lawas.
0: Okay.
1: Para ma-appeal, maipagawas yung mga uric acid, lactic acid, yung cholesterol, yung sodium, mga kanans. Dili magud maipagawas to siya kung walay water. So kinahanglan niya yung water, mga kanans. Moto, kung ikaw makabantay ka sa imuang pag-ihi, sa nai mga UTI, sa pag-ihi nila, makabantay sila ang ilang ihi, ang color nila. Grabe ka isog yung color. Orange-orange, grabe ka yelo. Ang uban na medyo pula-pula na siya. Pasabutan na, naanay na samad sa iyang kidney, mga kanan. So mo to, nakinanglan na to na inom og dagan og tubig plus diuretics. So unsa ba ang mga herbal na makatabang para mas ma-improve ang ato ang pag-ihi? Of course, isa sa mga makatabang sa naay UTI ang pag-inom sa UID Herba Capsule. Balikon ko, UID Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. Kay para maipagawas ang mga hugaw, mga toxin sa sulod sa atong lawas, at the same time, ma-repair, mawala ang paghubag sa imuhang kidney, mga kanans. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sa UID, and then sabayan og Nance Herba Capsule. Kay dili nato ikadinay na naay nasamad sa imuang kidney, kay nagkakaroon na siya ng spasm, suga pang hubag siya. So kinahanglan nato i-repair ang mga nasamad sa sulod sa imong lawas. So dako kayo ikatabang ang Nance Herba Capsule, kay para mas ma-improve yung blood circulations. Once ma-improve yung blood circulation, mahatag ang mga vitamins and nutrients and then makabuo kita og mga bag-o na mga ugat para sa pag-repair sa mga na-damage sa sulod sa imuang kidney. So mas nindot isabay ang Nanserba capsule og UID herba capsule sa pag-inom sa naay mga UTI. One capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 7 days up to 15 days ang pag-inom mga kanans. And then, likay kita sa mga pagkaon na makapadugang og acid sa atuang lawas mga kanans. Particular na ang mga soda, mga soft drinks, mga coffee, and then yung mga processed foods, mga dilata, kung pwede lang, minusan sa kini na mga pagkaon kay dili makatabang sa mga pasyente na naay UTI mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, unsay maayong himuon? Labi na ihaplas pod nang gahi akong mga tudlo, labi na kung kadlangon inigmatan ako, pero normal man akong uric, 58 years old na ko.
1: Okay mga kanans, basic yun yung mga kanans no, 58 years old and then gapanggahi ang iyang mga...
0: Yes, normal na siya Doc.
1: Possible mga kanans no, ang nakita nato na hinungdan ani is number one is pagluya sa iyang mga kaugatan sa blood circulation.
0: Mm-hmm.
1: Ikaduwa, nibagsak ang iyang synovial fluid. Mm-hmm. Ang synovial fluid mura...
0: Basta mag-aidaran, 58 na siya Doc, di ba? Okay.
1: So once na magbagsak sa atong synovial fluid plus sa iyang edad mga kanans, ang synovial fluid manggod murag uwil na siya or grasa ba sa atong mga joint kay para maka-move siya. So mauna kay tungod bugnaw ang panahon. So yung mga uwil, mga grasa sa atong lawas mga kanans medyo manggahi siya. Mauna sayo sa kabuntagon makabantay ka, medyo gapanggahi pud ang imong mga kasukasuhan. And then possible pud taas ang imuhang cholesterol. So dili raman po ang uric acid ang hinungdan nga nung masakit, nga nung dili na ito maliyo ka ito ang mga tudlo, ang ito ang mga tiil. Pwede po tungod sa cholesterol mga kanans. So unsa ba itong angay pagabuhato? Number one mga kanans, improve blood circulation.
0: Okay.
1: Repair sa ito ang mga nerves o sa mga ugat. Kaya nga naman, kay bisan unsaon ni muna siya, na paghatag og mga tambal kung dili raman mahatod sa imuang mga kasukasuan kay tungod luya ang imuang mga ugat. So useless gyapon. So kinanglan ang number one nato na i-focus is improving sa blood circulation, di ba? Nang kuyos ang iyang mga ugat. Isa man ni siya sa mga ano, sa mga dala sa pangidaron. Pag naa natay mga edad-edad, dili nato ikadinay.
0: Ang pero Doc, doon nagyapay saktuan ang masahe, ilabi na sa batok. Na ilabi kay usually naka-experience pud ko ana Doc no. Pagtungtong ginakog 50. Yeah, honestly, tingala ko nga mura pug manggahi akong mga tudlo ba. And then i-massage lang sa nas liniment oil ang atong batok, no? Kinahanglan gina siya i-massage kay madili. Mubati i-jud kag pagpanggahi sa imuhang mga tudlo. Isa sa na sa mga rason. Og matud pa nila panuhot gihapon Doc.
1: Yes, at Arlene. So, maut kanino ang ginatawag nato nagkakaroon ng mga cervical pinch nerve. So, mato ingon ko ganina kinahanglan i-repair ang mga nerves. So, naatay nerves na din sa ato ang batok na konektado sa ato ang mga kamot o sa ato ang mga tudlo.
0: Okay.
1: So, kung kato siya ang naipit mga kanans, so naay possibility yung nerves dili siya makahatag og signal paingon sa ato ang mga joint mga kanans o sa ato mga kamot. So mo to siya na medyo mamuypoy, hawoy, manggahi dayon siya.
0: Okay.
1: Yes, dako kayo ikatabang yung paghapla sa nans liniment oil sa imong batok and then kung naa kay nahibaw-an na nindot magmasahi, mas nindot po na ipa-realign kini siya mga kanans. So
0: okay,
1: gamit ang nans liniment oil.
0: Okay. Okay.
1: Then unsa ayang angay pag-aimnon? Nance Herba Capsule. Kaya balong
0: okay
1: nakita ang Nance Herba Capsule kung para lamang sa mga kasukasuan, para lamang sa mga nerves, para mas ma-improve ang atong blood circulation, Nance Herba Capsule, isa siya sa makatabang para mas ma-repair, mas ma-improve ang atoang mga kaugatan, ang atoang mga nerves, and then ang circulation sa dugo nato mas nindot and then mas maayos siya and then mas ma-repair niya. Nance Herba Capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then, Miss Nindot, po sabayan sa UID. Kaya dili man taas ang imong uric acid. Ang UID, pwede lang 1 capsule, 2 times a day, sulod sa 15 days. And then, non-liniment oil, gamita kini siya labi na pagbugno ang panahon and then during sa imuang pagpamasage. Haplasi kini ang imuang batok pati ang imuang makamot labi na pagbugnaw ang panahon. So, non-liniment oil, dako pod ikatabang sa mga pasyente na naay mga arthritis.
0: atong Health Education Program ni Adlang Huwebes, hangtod na lamang magpuhon sa mga takner sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS ug UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa natawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba nimo, anaa ba siya'y benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, las 2:53.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Bakit ang outlaw na may galang na amos kada sigyo? O kapiskay? Kakondisyon sa panlawas? Karong adlaw? Adlaw karong webis may? June 4, 2026. Ah, di ba? Atong tig mo dahil 3,700. Sa gamay, may hangad sa langit. Agdako, midungo siyuta. Ah, amon na sina. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako na, midungo na siyuta. Huwag kami gaman. Pabot na sa batong gandang kuradlawang na sa Jod Bakamo. O atong unang lingaw-lingaw may gala 5. Pabuta ang duha para makompleto. Magsugod na ta, dun sa ito ang pagpataguman.

Kumusta naman mo ba? Ha? Kumusta na mga bay? Medyo nasulbad na may galang gubot, ha, Senado? Medyo nasulbad na gyud, ha?

Ok, diretso baigan lang sa mga tubag. Asa atong digmo long. Ang tubag kay kaya tumiyan sa mga dahon. Sa gamay pa, mayangad sa langit. Pagdako na nindungo na siyuta, Eric. Si Katun na street, Cebu City. Aga, tumoy sa bunga, Eric Gapon. Si Katun na street, Cebu City. Saan may tumoy sa bunga ba? A. Bunga, ang tumoy kay A. Daw tubag kay Odlutan sa mga bulag. Eric Gapon, si Katun na street, ng Cebu City. Kawayan na mulak. Mulak di kawayan ba eh? Ha? Oh, Eric Gapon. Lawag tubag imong tigmo down sa tanom. Nga natagag kay guwang na tata sa Negros. Kumusta man di ata? Lawag tubag si imong tigmo kay tao na nga nagpugas. Og mais lito sa Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Long Sunflower, ninyo ng Asturias, Cebu. Kumusta man ng Asturias ninyo? Og tubag na ko si muntik mo kay Bunga sa Mangga Tata sa Negros. Og long tubag sa imong tigmo kay Agbate. Litos Balamban.

Ay, Carolones, may galak klase na ha. Ang remind sa inyo mga kabataan, inyong mga estudyante. Mano, ang tubag, imutig mo kay Kamote. Alfredo Cosin ng Poblasyon. Tabuilan, Cebu, sa mga taga-Tabuilan. Mga Kurimaw. Mga Tortugok. Uplok. Long tubag kay Lobina nga. Gitanong kaduko pagdako lobby mo hangad ang ataw. Gikan daw kang tiring sa bugo. Oy tiring. Kumusta mang bugo tiring? Long tubag kay lobby nga gitanong dako lobby. Tiring gapon. Ayaw kadaghan na tiring. Pero dito mga tiring. Aga long tubag kay lobby nga tiring gapon day. Ajaw lagi kadaghan na tiring. Ah, das bugo. O para dito magsighangat ani mong lobe. Dawa na long. Ah, lito ng Balamban. Kumusta mga taga? Balamban. Tubag na ng imong tigmo lobe. Kita nung tiring gapon ba? Matiring. Ah, matiring. Tanitiring. Okay. Long akong atubag lubig yapon. Oy, tiring. Warning na ka tiring, ha? Watering sa bugo. Warning nga taga. Long tubag na ko, anay. Imong dig mo. Ay, murag mablak ko yung tiring. Ha? Sige lang, mananghit na kunin mo tiring. Huwag i-block na nagit ka, ha? Huwag din na Jude mag-wanta ba, no? Huwag, akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay Nanoni. Lisos Batong. Ang nag-iiras tata ng Negros. Huwag di abyod. Bakho lito ng Balamban. Lain bang tubag? Flag. Okay mo. Hangad man sa langit ni Modokok ay kuman og ta kuman taga Asturias ni. Oh, si Jeep Jeep daw. Ah, kumusta niya Jeep Jeep sa Asturias? Pio to. Okay, dito may galas unang pasihaw. Ikan daw kang Ginny may galas sa Sikihor. Kinis balong may gala nga. May ato kang Attorney Henry. Mayong adlaw torn. Oy, sumayon to. Akong kasuhan, akong silingan nga si Tikla torn. No, ano man? Ay, gibutahan ko niya, oy. Uy, buang ako ng mayhan, ah. Eh? Uy, nabulohog na ganyan ka. Isa po na ito po, giyon sa kaniya. Kada maligo siya, Torn, ako mga siyang tanggabon, liliyon. Unya, kada liliyon ako, tuslokon po niya barbecue steak, humata. Ang Todro, nabuta na gig ko, Torn. Nangga, mabuday ka po. Lili, mabuga. Paguman ang lili, ang ay duha ka ay sa lili, imong ilisag o. Kamuni bahala, ano? Ikan daw kang Ginny, may gala si Kihor.

Tindok Alfredo Cosi, Poblacion Tabuilan, Cebu. Ah, kumusta dia Alfredo Cosi, Tabuilan? Uso, nahimong bunga akong tubaglong. Ah, si Pipini. Ayan, di abriod. Long saging na muso. Og na munga. Pipi, gabon. Dayon, long piso sa langgam. Magangad kay ngayo pagkaon. Pagdako na mudungo na kay lupad na. From Fred Buhol. Ayan. Pioto. Fred sa Buhol. Akong tubag kay tanong nga hibi-hibi. Or touch minute. Idroy ng Cebu. Ah, kanang makahiya. Wala na ron ba? Wala nang hiya na. Ha? Bisa matumba ni mo ba? Di naging sa mahiya. Ang tubag long kay Kawayan, gikan daw kang Ing-ing. Ha? Sa Cortes Buhol. Kumusta mga taga Cortes? Ha? Cortes Buhol. Tubag long kay Daaw sa lobby ng Gisanggutan. Ing-ing. Cortes Buhol. Madyong pagpuminaw sa mga taga Cortes Buhol. Aga, Bulacs Tanong, Eric, ng Sikatuna Street, Cebu City. Dayon, akong tubag kay Balong kay Sungay sa Kalabaw, from Kang Abok Kuya. O, kumusta? Ah, mga taga Kang Abok. Dayon, tubag dumoy sa Dahon, Eric Gapo ng Sikatuna Street, Cebu. Og dabong sa Kawayan. Og bata pa muhangad sa langit. Maguwang muduko na siyuta. Jun taga Mabinay Negros. Kumusta mga taga Mabinay Negros Oriental? kumusta mo diag mayong pag paminaw ninyo mga kurimaw? Aga, Kuya Tubag kay Kamuting Kahoy, from Litboy, from Sambuan, Cebu. It's me, Litboy.

Og na siya ubos kay maghangad niya og mo. Naog na siya kay magduko. Okay, Moises, San Fernando, Cebu. Kumusta? Laong tubag kay kipuburot og balon. Jose nang Dumagite. Dili kondom. Oh, laraman yung kondom kay magsinaw-sinaw imong simod. Laong tubag kay Dabong sa Kawayan. Leonardo Muniva Cabira. Kamusong Bourbon, Cebu. Ayan. Dayon, long, isa man eh, Villafania, San Fernando, Cebu. Tumoy raman kaya po. Dagat, Gimihunas, nibalik pagtaob, ordi dako. Tata from Medellin, Busbalaw. Oy, kumusta da? Kumusta da, bus sa may Medellin? Pag, plastic balong, gipaborot. Gikan daw kang Jose ng Dumagit. Lahang tubagan natin mo kay punuan sa saging, ha? Naibunga, dudes ng bugo. Kumusta mang bugo, dudes? Caterpillar or butterfly? Ang tubag, Ben ng Valencia Negros Oriental. Lahang tubag kay gapaburot og balong. Gapaburot og balong, karmo. Ha, gikan daw kang Jose Megalas, ha? Dumagiti. Kung sa kinaong ni Balong, maburot, no? Punuan sa umay nga bagong gitanom. Og pagdako na medyo sa iyo tayo kay Gibugatan sa Bunga. Tata from Medellin, Busbalaw. O, kumusta na, Bustata? Ngayon, ang tubag lamok nga gikan pagka. Bata hangtod na imong lamok ben sa Valencia. Bata ni tawag ka ng epa. Ha, anak sa lamok bata ni. Lawag tubag kay sungay sa kanding. Nagamay pa maghangat man sa langit sa naguwag na. Nagduko na si Yuta CF Arnie. Cordoba, Cebu. Kumusta mga taga Cordoba, Cebu? Ang tubaglong kay bulak sa taong sa taong. Sa gamay pa naghangad sa langit sa limong, ha? Bunga ni Duko na Siyota Lukring ng Lutupan, Cebu. Piyotor! Kumusta man Lukring ng Lutupan? Ha? Dayon, ang tumagay buktot nga tao, Alex ng Medellin. Kumusta ni Alex? Sa may Medellin? Ako tubag, Kuya Baso na, Kuya Human, uginom. Ikulob, salamat. Lubok, Bohol, Androni. Kumusta man ni Andro sa Lubok? Ahong tubag kay Orasan. Alas 12 kay ang kamot. At tuoy sa langit pagkahapon alas 6 media. Duko sa Yuta, Wing Sulabar. Nang Bohol. Iyan. Og ahong tubag noong kay Bangaw, Rainbow. Philip sa Bohol. Pio, Otor. Kumusta niya, Philip? Sa may Bohol. Paano, nanguli na mamistahay? Sa Bohol?

Ya. Lawang tubag, bulag sa sunflower. Lukring, lutupan. Toledo City, Cebu. Dayon, tubag long kay number 1 o number 9. Kay number 1, naghangad man sa langit. Sa natiguwag na nahimo lang 9. Og nagduko na siyuta. Claudio Reponte. Cordoba, Cebu. Og law ang tubag, dagdahin na og kamisin. Agtuslok, una sa dagom gamay paghangad sa taas ni Dungop, Guryo, ni Lipayo, The Wind, Negros Oriental. Musta? Lawang tubag kay Bunga sa Kalubay or Badlantiyong, Berning, Sandalo sa Tayasan, Negros o Berning Sandalo. Wagi ko na ilhan anong duha ni Mugi. Ang ingon ni mong duha kabuok pa. Tubag na kolong kay Bulog sa Punuan sa Lubinga. Gisanggutan, makmak ni Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Dayon, Bulig sa Punuan sa Saging, anamunga. Makmak sa Cebu. Ayan. Og, long, ano siya? Akong tubag. Bulok ya po.

Gikan daw kang San may galas buhol. Bay balong. Ay bay. Ano ni mga doktor mag-opera bay ba? O nga naman. Tingala ko bay kay mag-gloves, mag-guantes o niya, mag-putos o na o, mataray, magkita, mag-antipara pag yun. Ay galikay, mangon na sila kaso bay. Si kaso. O masipiat na sila opera bay, mamatay ang pasyente. Dili mailan ilang naong kay giputos man. Wala po yung fingerprint kinaglab. Lusot gina sila permi. Oh, ang suspect, doktor yun. Pero mamayin ang isang doktor. Pagkadoy-doy. Say-say daw may galas dumagiti. Ah, dumagiti ni say-say. Oh, grabe ka playing safe ni mga doktor rin, ha? Why fingerprint? Di makita ang naong. Lusot, birme. Lain naman sila masipiat kay pag-declare ng patay, patay. Di na kayo mga utahan na namatay. Kay matod pa nila, ang doktor mo ikon yung makadeclare o patay ng usa ka tao. Pero di kumutuan ay. Kanang lugar na giputla, gitigbas ang ulo putol. Maguwat patag maingon ang doktor nga buhi pa nagpatay. Laro naman kina.

tumag. Long sa imong digmo kay Pispis Langgam. Piyoto. Ikaduang ligaw-lingaw, numero dos. Ah, number two. Og pabuta, may galang usa para makumplito. Oh, di ba? Akong tumag. Long anang imong digmo. Odlos lobi. Waay pagyapon mga mau. Kompiyoto. Waay pagyapon mga saligan. Og tubag long. Ana kay Martelio. Kandila gidagkutan. Kurimaw. Wap agabaw. Og ang akong tubag balong. Anang imong digmo. Pabo na lang. Piyo Dor. Wap agabaw.

No, sa langit ang dahon, pagdako na mo, mubawog na. Oh, bisag unsa, no? Tao, basta kay maguwang, mabawog na. Oh, kawayan. Sa pati, ha? Bisag ang pungango, may gala, pagdako na, mubawog. Pagdiguwang, muda, mubawog. Long akong atubag kay flag. Gikan daw kang Munik Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay pagyapon. Og akong tubag long. Anang tigmo nimo? Ang tubag anak kay butas na balong. Piyoto. Wapagil Gyapon. Dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Junior Secure. May balong. Dapat sa kalibutan makita ang pinaka high-tech nga flood control bay. Ay, Japan bay. Sa Japan bay, di nimo maklaro nga ay flood control. Ipaglubong man nila sa tagod ang flood control dito. Pero imong tanawin yun, kaluto nimo, imong hilingon, makita gini mo. Oh, lupig sila sa Pilipinas. High-tech. Nga naman. Ug sa Japan, ang flood control, ilubong sa yuta. Di makita. Dari sa Pilipinas, bisang pag di ilubong, huwag kayo makita. Invisible. Ghost gani. Ghost gani.

Ang tubag anak balong kay Kawayan. Piyotor. Piyotor. Long dahon sa gabi. Ikan daw kang Awinis Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo Bugo. Magkamigaman magbugo Bugo. Dari tabi gala sa tuag na sa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Lugar may gala nga di manghubag at tusimod naong kilay mata kay walay bis. Way butsog sila ha mga silingan. Yaya no? Sabi yung saon na pagkuhan sa kanang pollination, di ba? Lugar mga tod pa may gala nga walay butsog or bis. Dito kuno sa Antarctica.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginapit mo ng sahay, ang akong bitin mo, kaka, hindi ko gusto nga mag-mention ko ka nga para sa hindi nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung kami na aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prayat ng herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gi-mention o dagan kita yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinungduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik na pasalagan. Doon sa ito ang pagpatagumat. Long akong atubag anang tigmo kay sa gamay mihangad. Pagdako midungo kung ang umana. Ako angat lagi ka po. Long akong atubag anak kay bunga sa string beans. O, gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mga taga mabinay? O, balong. Akong tubag anang tigmo ni mo kay Pinia. O, niduko kay ikawat na. Akong tubag balong anang imong tigmo. Ang tubag anak kay baboy. Ay kanang baboy may gala. Moro ginihayop nga. Digit siya kahimog hangan sa langit. Digit siya mataas langit. May oh. Iyang tanaw, damo na gidiya sa kuhan. Ano, libel raman. Di gina siya makahanga dito sa langit. Akong
6: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oh, ang kuwang gina, ang oregan ng istorya, nagbaylo-baylo ilang mga yuta, bay, nangabalihin ang mohon. Oh, kabalo na ba yata, basta yuta na isgutan. Lat A, lat B, lat C. Oh, ang daghang mamatay ka na naasto nga ka ng lat B. Oh, maniutlan ng yun, ilang lalisan. Ang lat B. Ang lat A, o ang tagiya sa lat A, o lat C. Mag-away anang utlanan sa lat B. Patay lagi. Long tubag anak kay. Ani? Ang tubag anak long kay Udlot sa mga tanong. Roger ng Bugo. Kumusta naman di Roger? Bugo? Ang tubag long Ilong. Oh, na may ilong nga gaan na ba yun? Murang may magbawag bitaw. Duko bitaw. Katapos ang ibilin sa Kurimao. Dos. Wato oras, salamat kayo sa pagpapinaw. Og mana sa bon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
1: Mapalit sa mga butik. DTX
3: 500. Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pagkakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butik. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine.

0: pagtabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Footnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Dragon Fruit Plus.
7: Ako day si Rodalyn Tora, taga Conconegros, Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yanang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yanang, turming couple, isukad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yanang, din ako batiog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsik.
4: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogo City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayo nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard
2: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod, Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yun ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
5: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binignon, Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
7: sa Embs Flower Shop.
8: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalong mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
6: Oy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia! Ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
7: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Ginalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Fruit Super na.
4: Ang inyong mga alagad sa kaginan, Dr. Alan Altida, Uga Dragon, Mel Galios.
5: Bisaya sa Mindanao, wag ka na pagsawa sa kinesyon sa ato ang programa o sa atong iskutanan karong adlawa. So, ito ipadayon, Dok Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Dok, sa atong pinapakabago, Dok, adugay na dyan natong pinapakabag mga suking tigpaminaw. And finally, available na sa market, ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Dok.
6: Okay, so salamat kayo, Dragon Mel, no, at iskutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nakinis siya, usa ni siya, makatag-usok, lugan-usok, ang gitawag o horny goat na ani-anas ato ang ingredients, no, sa

0: siyam ka magklaseng mga natural ingredients nga mga powerful mga sokit tipe na mabud ni ang mohatag og kadugang kapasko improve sa to ang sexual function mga sokit tipe na and erectile improvement mga sokit tipe na sa to ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaisunan nato nga nagkinahanglan gyud ini kag dragon male no tungod kay di nakaayo mohatag og dugang pagtindog no si manoy nga gitawag nila mga sokit tipe na og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakian no about sa sexual mga higala ana nga ayo kalimot ini nga to ang produkto na mao ang heart max extreme mga sokit tipe na. Okay dili lang usab sa mga kalalakian nga adunay mga problema mga sokit tipe na ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga sokit tipe na sila nang menopausal period no and other conditions mga sokit tipe na and additional mga sokit tipe na sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang hornigot mga sokit na to nga tipe na kung ikaw nag use sa itawag o hornigot no to treat other conditions and clothing mga sokit tipe na madako po siya tabang sa na adunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga sokit tipe na kung kamo nag use o hornigot no pero aside ana mga sokit tipe na di na gyud kinahanglan nga hornigot anon sa pagkaha kakusok o kusgan man ang hornigot alon mas kusok mga sokit tipe na kung inyo na nga gamiton ang usas sa sasya na sa 21 grams mga sokit tipe na sa hard max extreme mga sokit tipe na nga usas sa produkto na to nga maghatag og dugang kusok kapasko kalikon labi na gyud sa sexual life mga sokit tipe na mo na nga dako kay tabang sa paglabing-labing ni Mrs. o Minister no sa ilahang patumbati dako kayo og tabang nga maghatag og dugang kalikon no na ikala ang pinakaimportante ang kalimot na sa pakinom sa to ang lamian nga kape at bago na to produkto mga sokit tipe na mo inyo no mapapalit usab sa nagkaya butika para siya to laban sa inyo mga lugar.
1: Yes mga ka-dragon fruits ang horny goat no sa mga ingredients sa atong hard max extreme dok ala no kani nga ginatawag ko siya dok na epimedium sa kinikahibla nga gamit sa tradisyonal nga medisina sa China sa taas na gyud nga panahon og base sa study mga sokit tipe na kini nagapakita sa potensyal nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction kun si dok og base sa ubang pagtuon nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapakuswa o makapaimprove sa libido sa mga nakalalakihan o kababaihan so kasama sa na mention

0: Mga Mindanao. Mga kasunod ng mga kumpiyas niwala sa bayong pagkakas at merasama dyan sa inyong pagkakitaw o hanggang sa sunod na ngayon.
1: Bacho we. Tala, ato ta sa buntot, bay.
2: Ala, bay. Mag-uusa ta dito, bay.
1: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
2: Ala, sige, bay. Time sa. Ako sa dato na kumpus puro.
3: Hoy. Asa mo mo
1: ato? Ato, sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
3: Unsa? Manunog mo dito? Uy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
2: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
3: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
4: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information. Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio, Star Radio

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo.
3: Kita Balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay Ditribayo o kanang unsa ta isa oi tex 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag imong minaw ba og makatumar kita sa estate ani ma'am. Kuan

0: mag-ubo. Magdalaga na yun ni siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
1: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan. May isip. Gitribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Gitribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 4.29 na lang. Tanawat ko to sa kotsyubar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Palaba, taga Kuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kautsin. Manakang sa alasan na niya. Haya ka makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makalakaw. Hindi, mahalas kayo. Kamu, ganyan, kabagan niya. Kamu, nakalihok naman siya. Tibo, good ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Marites Lawas, taga Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyo tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili. Wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch.

0: drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Isa'y pangani mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Matuong.
4: Pila edad ni mo?
5: Sa 28.
4: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon ka nung mura magmangisog siya. Oh, yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
4: no, kuan. Sa mga yung tail?
5: Nang hubag, siya maayo.
4: Hubag tanan.
5: Oo, kanina yung inyo, abot diri, abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo, nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yung sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod karon.
4: Ya, karon, okay na yung bata.
5: Okay na, maka... Kuan na siya, makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili pa
4: di. Ilan na ito?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw karon ma'am, sa'yo ka istorya ni mo.
5: Okay, umugamit sila ini kang kambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos copy mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos copy ra'y ginong.
6: Sa dalasalamat mga idol.
7: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayoper me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putin. Oo, kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkadungog na ko aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ko sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nans Plus.
8: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
6: Okay,
8: giatake so... ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
9: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services ania aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuod.
11: oray nga pag-alaga.
12: Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros. Ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon.
13: Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
2: Agunlar maakito in retoso. Kalakarangan o kami siyete. Sa tanong akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-un, dinasakit akong kilig. Naayuan din ko ani nga produkto.
1: Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mapali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog, wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banyo sa ayos lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500, mapali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Padayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatori sa Daguhoy, Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra ko kay mangitlog ang hinaran. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang patong nga magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hitlopa. Ila naman pang tuhakon kay nangitlog na ko dayang hinaan.
4: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, kakod
2: yung
3: kayo kausapan
2: din ang
3: among mga
2: ayukan,
3: ma'am.
2: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivit Supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Ano ba'y special nga okasyon?
8: Una ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Sabay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala nami maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Ako si Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
4: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: William Anfone.
4: Okay.
3: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
4: Yes. Mm-hmm.
3: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan ng istura. Mayog yun.
4: Yes.
3: Mayog yun. Mm-hmm. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
4: Mm-hmm.
3: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
4: Mm-hmm.
3: Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
6: Palit na!
5: Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
6: E&C Mart.
5: Your all-in-one store.
7: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
8: Saan ko mangihe? Kaya ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, kurang mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang kurang mga bato siguro to.
9: Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
8: O karon, yun ako sa mga hayaan ako kung mga
7: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yes, yes, yes. Mayong gabi sa tanayin. Yes, mga ka-MRGV, DigiGem, MRGV, Baez. DigiGem, mayong gabi ni Manhead Wala. Masapod sa mga taga-bayawan ng atong Busdoy. Kita ko ni mo Busdoy. Busdoy, pwede ba mga apply lang ko ni mo kuhan, DJ or driver? Yan, sa tanan-tanan nga naminaw palang gaon sa paig ipaabot. At tanan sa pinakaduol nga butika o pharmacy mga ka-MRGV nga naminaw sa pod ni Idol Abay Ray. Asa na ka to si Idol Abay Ray ni Suksuk wa man nagpakita karon. Ay, dana, hinga na si Idol Abay Ray. Latusa ko, Kuya Angel. Diriko, dapita, latusa sa kinaubsan. Asa man dapita Idol Abay Ring anong ganahan magkaskina obsan. Yeah, sa mga taga Negros Occidental, mga taga Kuanya, mga taga San Carlos. Or sa tanan-tanan na lang ang aminaw, here we go.
1: Si Nogre pangalan ta.
2: Frida Milin.
1: Frida Milin, sa diin.
2: Escalante City, Negros Occidental.
1: Escalante City, Negros Occidental. Wow. Okay, pila na edad na tayo?
2: 68.
1: 68. Di dugay ka na gainom sa mga amigos ko, peng?
2: Pag kuan gid pag guwa gid sang amigos kape kape nakabati ko sang radyo pag kuan gid pag balita gay pag balita gid sa radyo sa may amigos kape amo to nga nilita kami sa butik kasi may ara amo to gin interesting nga namon.
1: Eh, bau.
2: Duga-duga na. Sige, mana, daw apat na ikakarto na naman maubos.
1: Dugay ka na galing gagamit sa kamikoskopi. Ano yung gamitan mo, may nakauyon ka, Gid?
2: Patsundan na radyo.
1: Ha?
2: Patsun ko na yung radyo.
1: Sige, patsablanay mo radyo.
2: Okay, gabalita ka, pamati ko isang programa o sa DWG, sa amikoskopi na yun.
1: Oo, dira sa may, ano, dira sa may happy radyo.
2: Oo, sa Gaytite.
1: Sa Gaytite. Ano ti nga na gustuhan mo gina ng Miss Kupiao? Damo ka ginabatsyag?
2: Okay. Ano ang pag-kuhan sa amigo si pag-tugod isang pag-kuhan isang radyo nga may kaping amigo sa motor nag-testing kami. Ito, nakuyon man ako. Pero si Mana, nag-apat din ang kakarto ng amon mamro.
1: Wow.
2: Kaya mo man kami mag-inom. Damo na to, itong mga kwanton, eskapi nga mga...
1: Ay, bayan mo lang
2: natin. Nagindulan ito lamon.
1: Nagindulan na, ginilisan mo sa Amigos Coffee.
2: Ginilisan naman sa Amigos Coffee.
1: No, damo ka ginabatsag, na ayaw ginabatsag mo.
2: Senior na ta, 68 na, damo na ta ginabatsag, mga pasmo-pasmo, te... May kwan man, may hura man nga Amigos Coffee, daw na iban-imbada na nga kung gibatsag. Muto nagsigi kami.
1: Ay, ano mga ginabatsyag mo man?
2: Diri sa suwano, sa hawak sa batis.
1: Hawak sa batis? Anong sakit mo hawak?
2: Oo, dahil sa batis ko, gamol-ngol.
1: Pag-inom mo sa Amigos Coffee?
2: Nabuhin-buhinan. Huwag maging silingan na dula, pero nabuhin-buhinan na ba si kung madula man eh.
1: Nabuhin-buhinan. Tiin ni Bla Amigos Capsule?
2: May ara, magali.
1: May ara na tawa Amigos Capsule. Try mo kasi... Kung why ka sa pero nabuhin-buhinan lang sa Amigos Coffee, manata no bla Amigos Capsule bla.
2: Baklan ko sa kape ara manada.
1: Ara na sa ginbaklan mo sa kape, ara na ato na Amigos Capsule ha. Pero so far tatay, okay gid ang Amigos Coffee.
2: Oo, kay sa ganan nga kape. Daw ini malang nga ako na unang galing kay kundi sa daw pagtawag ka din sa firme kay sige may sinabro na diyan.
1: Ah, okay lang yan. Walang problema yan. Ano lang yan? Pakiramdam mo lang yan.
2: Hindi may sinabro mo na diyan karton sang amigo. So, amo itong testing na kung kakon sa slipon kay may garing man. Pero so, ano niya siya damuunan ng tubi?
1: Ah, damuunan ng tubi ah. Ha?
2: Hindi daw katamis na git.
1: Hindi, amo lang na siya gapon.
2: Pero, huwag giniya ito, kalamay ito.
1: Huwag gina kalamay ah. Ano na, pure na yung stevia.
2: Eh, subong mo, kung isa gadulaan man di ang mga ang namaligas niya. Kung isa, urot it.
1: Orot gate, dali ka nagabakalaw sa pharmacy? Ano nga pharmacy na ginabaklan mo?
2: Why, kung why nagpundi ka, kaya nga kung sila yung nagmakala, nga kung man nasawahon, nga kung man nasawa.
1: Ay, tewa, tewa, kamusta pala edad ni T.I.?
2: Wala, mga 66.
1: Tewa, bakod pa?
2: Dason, nang diabetes na siya, karoon ka matamat man ka nuboya diabetes nga nag-usan siya sa amigos.
1: Ah, diabetes man gali. Tewa, subong, nag, ano man, nag, nag-ubos-ubos man niya diabetes.
2: Oo,
1: oh, nag-ubos-ubos
2: na.
1: Oo, oh, nag-dalit ka po. Ay,
2: sa muna, itangas kasi niya diabetes daw, ang iya, pang iya panalaw daw may diferensya. Pero kung di man adjustment nga, hindi sagad inom mga soft drinks na daw, daw madula man, sabi na ganyan nag-inom sa isang amigos, muto, naglumbo na ganyan, nagpa-kwan siya, nagpa-consulta, naglumbo iya diabetes.
1: Naglumbo na ganyan siya, sugar?
2: Oo,
1: nagmumunan
2: na
1: si Ugar. Wow. Diyan mo gali, no? Nga halin pa sang pag-start pa na sang Amigos Coffee. Siguro mga ano, ano? Mga tatlo na katuig, usargin ka mo?
2: Parang eh, kung yintaguan ko rin ako ng mga karton, may lima ang guro ka sa ako, may nakaguro.
1: Dawa mo gino? Oo. Din ka na natin, Skanti, man lapit nando sa sagay?
2: Oo, oh, mga dosi, halin, pag... Kundi pagtungkos ang halindas sa Boylan, dungo din sa may pulkong kasakay ka sa Aroro. Eskalante na da yun. Doon pagkanto ka din sa syudad sa Eskalante, halin sa syudad, pagkanto sa sagay, 2-6 kilometros.
1: Ah, aray din sa boundary sa sagay ka sa ano sa Eskalante.
2: Oo, oh, aray ko din sa bukiran sa Eskalante, kundi sa kasiyogtid kami sa mong amigos mo, kasiyogtid ang mong budget.
1: Sila na.
2: Ay, ang saon man ato nga nakauyon man mas kailangan kun mga ato amo naman isubong ilagay ka pagapi.
1: Part na sa ano, part na sa aton nga kinabuhi si Amigos.
2: Okay, mangita man kita oras magbuntag, mangita man kita kape yun ya. Ang katong mga kape nga kanang mga Nescafe, mga steak amo na to gibiyahan, nagkuha na sa Amigos kay may so, kung mag, itong mga kapito ng mga pag nga, kung mga stick, ay, pagdug, pagdug, malinunin mo gibatya, gamot itong nga pagawa sa amigos, yung pag-stick namon, kauyon mami, hasta karun.
1: Amigos sagid.
2: Ha?
1: Amigos sagid, hasta karun.
2: Oo, oh, dugay na kayo. Eh, amo na lang ikitig ang mga basyo lagi sa kapi, guro, may lima lang guro ka, pinandahan guro nga sako, guro.
1: Well, thank you, gina. Oh. Salamat din sa pagtawa. Kasi ito ganito pangalan mo?
2: Fred Amilin.
1: Fred Amilin. Edad?
2: 68.
1: Fred Amilin. Oh, Sir Fred.
2: Tawag lang ko ha. Tawag lang ko si Imo ha.
1: Tawag. Gina, bagay ko salamat ha.
2: O, din magkatapit na sa Cebu.
1: Sa Cebu ko, sa Cebu. Tawag ko salamat, Sir Fred.
2: Ah, sige.
1: Tawag it.
0: Yes, daghag salamat, Sir Fred Amilin diha sa Cebu. Adi sa Eskalante, ako na isipo. Ay, naunsa naman eh. Sa pagkipabot, mga palangga, Amigos Coffee, tulo na katuig nga nag-usar or naggamit o Amigos Coffee. Wow, makawaw sa ka sa reason niya. Halos tanan, iyang apo. Iyang sakit nakuha. Halos tanan sila, nag-Amigos Coffee na. So, sa pagkipabot ni mo niya, tara. Yung ang side alabay raid. Tara na ko, Angel. Asam tayo di alabay raid. Siya magkwanta, magkutaw tag Amigos Coffee. Kana idol alabay raid. Para mga palangga, kung lamian, epektibo ang atong Amigos Coffee, sulay sa ninyo paggamit ang atong Amigos Capsule. Ay kani atong Amigos Capsule palangga, dili lang kay lamian. Epektibo kini sa tanan na itong ipangbati, mga pala. Proven and tested, daghanas ang nag-testified. Kung unsa ka-epektibo ang atong Amigos Capsule, muna nga, tara. Amigos Coffee and Amigos Capsule, mapalit sa mga butika o pharmacy, diha tungod sa inyuhang lugar.
3: Hey, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na ito, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, Sir.
1: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo ka napit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
4: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, Ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
4: Okay, so, lumbar pain. O sige, sige naman.
3: Oo, sir, kay last December gini na ako, sir, nako panggipa mati, bali na gyung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir, nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang giagwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang giapuntong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
4: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad, yes, na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
4: na usa ka blister pack.
3: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugdan na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot to nga hing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
4: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
3: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud, maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So ikaduha pug na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pug na napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat jud ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayog tabang, sir.
4: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom mo, yes, Amigos Capsule na normal na sad.
3: Oo, kay since December, sir, 2025.
4: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay edad nimo?
3: 49 ako, sir. So maubito ito nga.
4: 49. Ito angay naging magminopausal, no?
3: Oo, sir. Nagtuog yun ko nga maug yun to'y dalapod sa menopausal na ako. Kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So mauto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maug yun itong ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot.
4: Okay, sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
3: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
4: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Magka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
3: Sir, dako ang ko-answer nun, experience kay nag-normalize na ka nang ako ang menstruation, sir. Nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Bala po na po ang na-experience, sir.
5: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ano, kaning sa ato
3: budag pa. Budagay-day na yun, sir.
5: So, dagay-day na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
3: Kay kadung sa time, kadung wala pa nag-answer, kadung napakwede pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Ano yun, dry yun siya.
5: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagay-day.
3: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement, unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-print, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
5: Dili lang ta ng dagay-day. Kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
3: Yes, sir.
5: So, mami, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, anak ko kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
5: Okay, ang Bisayaan so,
3: ang
5: Bisayaan ang lumbar pain mamaonay sakit sa hawak.
3: Oo, kaning likod yung sir, kaning naagib sa kaliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod, balig yung sakita gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
5: Okay, so, nagkakay salamat Mamilisa, taga-asa ganita Mamilisa.
3: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
5: Arpili Balamban, Cebu, Mamilisa, Abadinas, Lumukso.
3: Yes sir.
0: Yes, nagkakay salamat Mamilisa, so on sa paigi paabot alang sa tanan. Tataw kayo atong Amigos Capsule mga palangga ha, mga kanang mga nanay diha nga kanunay lang magsakit ang buko-buko. Ingon pud sila bus, ingon ay ning chat nako kay Angel, ako ang sakit dili man ing anak ko ya unsa man mo ha. Siya magsakit ang akong buot kay wa mi sudan. Good na no. Ay kabalaka ko nakasbayawan at tulang ni Busdoy. Dito daghang mga sudan ay panghatag na ng Busdoy. Sige na mga palangga, ang sapay gipabot Amigos Capsule. Ato na nadungga ng kaipiktibo sa itong Amigos Capsule mga palangga. So, ang sapay gipabot ninyo, tara! Ay nalagkuhan, ay nalaglangay-langay diha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit na og Amigos Capsule plus Amigos Coffee. Ha?
6: Hello.
5: Yes, sir. Kamusta, sir?
6: Okay na, may na. Okay na, di ba? Sabalay siya.
5: Okay, sabalay si sir. Sir, kita yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko no pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Kita yung pangalan na to, sir?
6: Ako nga lang, Isayas Ilintorio. Niya, pastor ko sa simbahan.
5: Pastor? Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
6: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
5: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
6: Ako diri sa kuan, buong Barangay Tamaw, unya sakop sa lungsod sa Tayasa.
5: Yeah, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental.
6: Yes, yes.
5: Okay. Pastor Isayas, no?
6: Pastor Isayas, Ilintorio.
5: Pastor Isayas, mangutana lang tani mo, unsa may nganong gi-endorse man ka ni Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man jud gibati sa tumbalawas pa sir?
6: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyahang istasyonan.
5: Okay, sa ita parehas.
6: So salamat si Sir Ryan nag-endorse og number na ko diha sa imo ha, kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
5: Hmm, sige sir. Sige pastor. Naunsa man dai ka nganong mo testimony maka unsa man dai? Naunsa man dai ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee? Og unsa experience nimo karon nga nakainom na kag Amigos Coffee?
6: So una na gyugoy gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ning ako ang guan. Manugab ko aslom unya.
5: Okay.
6: Magsuka-suka ko dayong kanang way gana mukaon kay ingon ana magud akong gibati. Taud-taud na gyud ni.
5: Ya nag kag acid, acidic, hyper ka, hyper hala.
6: Hyper ho, hyper.
5: Hmm.
6: Na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbakho bako ba magbakho
5: lalom-lalom na to acid reflux ang siguro to
6: mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbakho na kun unsa naman eh So kadaghan na kong kape gigamit kini Amigos mo gyoy nakapa na tangtang sa akong dibate pero naa po ko
5: nato prostate oy na sa pila ba iya by the way pastor anay prostate pila na edad na to.
6: Well, pero kung edad ka daw na ako sa 69, nag-irog na ko.
5: Padong na 70?
6: Na 70, oh.
5: Ah, oya, gawas atong na kay acid reflux. Ato na itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maraglaom-laom na itong acidity. Gawas na, na kay prostate, pastor.
6: Na kay prostate nga. Sige kung pangihi kada, magkanang magabihi, hindi normal ako pangihi, na ayosay, kasiyam, kapulo.
5: Wow, pertinis terbuas katog, sudi ka katog, katog tarong.
6: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogo.
5: Mm-hmm. O niya, sa pag, lugay na sa tunin mo, giantos-antosan.
6: Oo, tayo, lugay na.
5: Mapila na katog-katoing.
6: Na, ay, umiyong siguro nga, pulo, nga kung pag, ikon ako itong sakita ng sakita, pero karon anam-anam na gamit ko Amigos, nag-anam-anam naman o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
5: So di na para sa una kasiyam kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
6: Oo,
5: lili na ko. Mga tanak ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
6: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diyan ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Unya, kita na ko na may Amigos diri. Naku sir, na ba kay baligyan ni sir? Siya discipline. Pastor, pero nga kuha dyan nga kuha ito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
5: Okay. Kaya,
6: nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayongon.
5: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
6: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
5: Pila na kagato yung pinalitan, Pastor?
6: Ayun, bago pag-inoon eh, napag-iit ko sa mga tulog kabulan akong gamitan eh.
5: Ayun, at least no, tulog kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
6: Na solusyonan. Karon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
5: Ay, nahutdan, no?
6: Mabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit?
5: Karon
6: kay naguol man ko kaasa kung magkapalit din eh. Pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
5: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
6: Oo, dito ko nagpalit, sir.
5: Onya.
6: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am.
5: Oo.
6: Mga itong na, karon mauna po yun, mauna po yung mong gisigagamit kay, wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa Ayungon o sa Tayasan. Nag-uol kami ato karon yan itong isasimana na diri ang ako ang mga egsoon, diri kikagkabangkalan.
5: Ah, taga-Negros dahi ka?
6: Kabangkalan, Occidental ako ang mga egsoon ito.
5: Ah, Occidental ka niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
6: Eh karon nakatilaw sila. Ingon sila, asa man takapalitan eh, wa man dito sa Kabangkalan.
5: Naagya po, naas pharmacy dito.
6: Naa dito?
5: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
6: Wa pa sila kadumduman na, sir?
5: Sige, naasa Apple Pharmacy. Halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
6: Ako na sila sugilan nito, makalaboy ko nito.
5: Oh, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
6: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
5: Okay. So okay ra nimo, Pastor, tagaan tikag na pulo ka box na kape.
3: Okay ka.
6: Sir, lipay ko ra, sir, kay mura go na kami. Speak ana ba ya nga maka hatag day kakaroon ako ana.
5: Oh, maron Pasko maron. Pero dili sa diha-diha na ko mahatag kay lagyo man ta.
6: Okay, okay. Oh.
5: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi diha nga tao nako pahapitan tika.
6: Okay ra sir.
5: Oh, rebili na nako ni Sir Ryan.
6: Okay, pwede.
5: Ay, pero saan din, araw mga kadiha, i-update lang sa ayan, kaya ako na ipabilin.
6: Okay,
5: mga kami nahutan sa mixed tax karon, ron, inig-abot. Mubiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging simana.
6: So, sir, nga, dili ginang mawala ng kapiya, sir, kaya mo ginang maintenance na mo dire.
5: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka max na kape, nga, pagkapinan sa natong 5 kilong bugas humay.
6: Wow, salamat yan na, sir.
5: Ginagmay nga kuhan, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
6: Ito mo. Ito mo dito sa kong silingan, sir. Dagan may kayo gikonana, kanabang gisukinlan yun yung kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
5: Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
6: Okay, sir. Salamat.
5: Pangalan, Pastor.
6: Sir Isaias Ilintorio.
5: Di asa kuan kayo, asa to nyo, ha?
6: Barangay Tamao.
5: Barangay Tamao.
6: Tayasan.
5: Tayasan, Negros Oriental.
6: Pero naamin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
5: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
6: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
5: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
6: Salamat kayo, sir.
5: Masama lang karoon, di kini mahuman ng tuiga.
0: Yes, nagasalamat sa mong testimonya. On sa paigi paabot, ha? Amigos Capsule and Amigos Coffee, at tataw kayo mga palangga. So ay naglangay-langay sa tanan-tanan nga naminaw. Ewan na tayo kong oras, doon lang mo sa mga butika o pharmacy palangga. Pangutana lang mo Amigos Capsule and Amigos Coffee. Or magkabali mga gani, Amigos Coffee, Amigos Capsule, Amigos Capsule and Amigos Coffee. Tara! Adto na ta sa ubang dapit mga palangga. Dagang salamat sa tanang naminaw. Kini na lang si Kuya Angel mag-aingon, basta kape, tatak, Amigos Coffee.
7: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, 6:32.

0: si Lenin Bulanda, si Tangoro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, TTX, coffee. Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapo nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butik.
0: Ako ay ni Roseline Mbulana, si Tangoro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Ang galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tarawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makamulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalisa mga

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
3: sa Embs Flower Shop.
4: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
6: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
7: Okay.
6: O de yun, lami po ang katulog.
7: Karoon?
6: Katungo pagkatilaw.
7: Pagkatilaw?
6: Sila ka ng capsule o
5: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na nuts o uid o minamins oil o nasin coffee o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang practice manggod ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Sada ka siya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, kung ano, sisagit na tipo, ganit po si Ani kay, makayo man dyan, hindi na ba siya anong iyang product ni Ma'am Aileen. O, di ko din mo pagpabulag, anak, sige rin nung Japani. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, na ayaw dyan mo sa food.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, kapakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
3: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na. Dayon, puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: hubua akong panty.
1: Oh, hubok na.
0: Hubua akong bra.
1: Oh, hubok na.
0: Sunod ha? Ayaw na panulog sa akong gamit ha? Bayot.

0: DJ B Wolf on the mix.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang Ditri gamay Visio. Ang Visio gamay Ditri.
3: Papalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na nami anak ko nga daw ti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistance.
8: Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: sangkap nga kailangan sa atong kalawasan. Para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and say
1: ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, oringog sa kumalang 74 kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
5: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
4: Nagkakay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka siya. Iko ka tabawa. Iko pangit.
5: Sadya na kayo ka sa... Sadya na kayo ng Dragon Fruit Capsule o kape. Manindot na gindi mo paminaw.
4: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so dok.
5: Okay.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nilang sa radio.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule.
5: Mm-hmm.
4: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
6: Testimonya sa Wonder Iswalin.
7: Kasi wala sa Tamora, Chief Tamungan sa Lawero, yung Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingo mo po, Jill, Sunray, Wonder Iswalin, kaya hayahay yung lukas ko. And hindi po mo, titik-titik yung lukan. Wala po ng kagoy. Kaya amo na yung isulayan. May ito siya. Sulayan lang sa Wonder Iswalin, kaya mismo give ko may kasinatin sa Wonder Iswalin, kumalim mo. Lamig yun ang makapamati.
6: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Okay, mayimbuntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong pangalan, no?
9: Ako, di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod og sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo lang.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, carrying for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 7:21.
12: What's up, y'all? This is Apple the App, and you're listening to my new single, Wind It, right here on Star Radio Tayasan.

0: Francisco Marquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibilis sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo, hello, hello, hello, hi! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. It's a happy, happy day ha, sa tanan na to, nga mga suki, nga mga tigbalamati. Sa ilahang mga paborito nga mga simian, nag-tune in karon sa tuang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. Sa gihapon ninyo makauman, Doc Hans Zalim Manolo. Kumbati na pod, no? Ning ato ang programa. Of course, hopefully nga naa ganunay sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Maayo ang ato ang adlaw. Ay, nakakapin na ba? Mga penata, mga higala sa DTX Coffee Mex. So, boss, muna'y kape, mga higala, nga paborito kaayon na to. So, labi na yun kung karamitong medyo galain na nga tuntian. O, ganto may mga butod-butod, no, hangin-hangin sa tiyan. Aron ka bang gawas ka na mga hangin-hangin. Oo. Inom sa DTX Coffee Mix. And of course, kalimti ayaw kanunay. Ang ato ang patsanda kaayo nga herbal capsule. Pangontra na to sa may mga diabetes. DTX 500. O, nainom na ang Mighty C. Ikauban ang D3 Bio. Ang ato mga Clinica products, mga higala, ayaw galimot na ang kini available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.

0: sense.
1: Anyway, para sa mga gusto mo join ning ato ang programa live, pwede mo mga higala makasend sa inyong mga concern o bangutana sa itong mga linya sa cellphone. Hello sa itong mga viewers, maya Facebook Live, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Hopefully ha, ganaan mo kanunay kahimsog, kabaskog sa panglawas niya. Nainom na. No, nakatumar ng DTX 500. Nakainom ng D3Bio. Ang ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Sabun ako 0981-654-8967. Anyway, let's talk about mahitungod mga higalaan ng atubitaw mga ugat. Ang pagpa-improve o pagpa-healthy, pagpahimsog sa ato ang gitawag nga arterial health. Isang tasa ng kape para ang ato mga ugat. These are the byways and highways sa tuang lawas. Muranig mga dalan, muranig mga alagianan, mga highway, kanaa gasubay sa tuang lawas. Ang atong arterial health mga higala, ga-refer kini sa kondisyon sa function sa atong mga ugat, arteries. Mga blood vessels kini siya nga ga-carry, gadala og oxygen o niya nutrients gikan sa tong kasing-kasing ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tong lawas. Keeping these arteries healthy is a crucial for overall health, especially ang cardiovascular health o proper organ function. Okay. Kini mga ugat na to, dira mag-agi ang dugo. Which is ang dugo, mga higala. Galala nag-oxygen, nutrients, hormones, o guban pa. Even immune cells, naanas atong dugo. Gaagi na sa mga ugat na to. So dapat healthy, nindot ang ato ang mga alagianan sa dugo. Kay kung dili healthy na siya, pwede nga na ay pagbara, pwede nga na ay paghinay sa sirkulasyon. Kumbaga kung magbiyahe ta mga higala, kung ang dalan ng atong giagian, gubaon. Daghan guba. No? Daghan checkpoint. Kay guba mga higala, dagan stopover, malangay yun ta. Kung malangay ang dugo, no, dili kaabot mga higala ang dugo sa mga organ, sa ngato mga organo mga matay. So nga na kaimportante nga naagi maayo nga ugat, healthy himsog nga ugat para na ay maayo nga sirkulasyon. Number one, ang role mga higala, ang iyahang pagka-importante aning himsog ning atong mga kaugatan. Kung himsog ang atong ugat, healthy, walay problema, na ay efficient nga blood flow. So, ang healthy arteries, flexible na siya. Dili na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang kinaiya ana, no? Ang senaryo nga gakahitabo na ay mga parte sa brain. Na ay mga parte sa ato ang kasing-kasing dili masuplayan og husto nga dugo. Munang mag-occur ang gitawag nga heart attack. The same sa brain. Muna nga mahitabo nga na ay brain stroke. Kung dili masuplayan sa enough nga oxygen or blood ang ato ang brain. Ang asukal na to, ang sugar, usa sa mga main source sa itong energy na apo na sa itong dugo. So, kung natay healthy nga arteries, layo ta mga higalas pagbaton ng cardiovascular diseases. Yan. Layo ta sa atherosclerosis, no? Layo ta sa heart attack, stroke, o high blood pressure. So, importante nga natay healthy nga mga ugat, mga arteries. Nya, makatabang usab ni siya sa pag-support sa brain health. Ang atong brain, mga higala, nagkinahanglan ni siya steady supply sa oxygen, rich blood. So, dapat naagi enough nga oxygen ang atong brain. So, mahimo ni siya mag-compromise kung ang atong mga arteries, mga higala, kuan kanang barado. So kung hinay ang sirkulasyon sa dugo ngadto sa brain, ga-increase ang risk sa pagbato ng cognitive decline and dementia. And also, kung naay healthy nga mga ugat, healthy nga mga arteries, pwede nga maprotektahan ang ato mga vital organs gikan sa pagkadaot. Like organs, kidneys, liver, ang atong eyes, ang atong mata. So, kinahanglan ni siya og heavily good blood circulation. O kanang atong mata, na, dapat na aginay maayo nga supply sa blood. So, kung dili maayo ang atong arterial health, no, dili maayo ang ato, dili healthy atong mga kaugatan, mag-lead kini siya sa mga organ damage o failure over time. And of course, kung naantay healthy nga mga ugat, mapa-improve na to ang longevity o quality sa itong life. Makapataas kinabuhi ni. Quality of life, mga higala. Healthy arteries, it means, mga higala, maayo po lang itong physical performance. More energy ta, then reduce ang risk sa pagbato ng chronic diseases kung natay mga healthy nga mga arteries. No, dapat healthy ang mga kaugatan. Usa sa mga patsada kaayo bitaw nga imnon. No. Yun din. No, kung sa may maing imnon, para nga magkabaton ta ng healthy nga mga arteries. Number one, mga higala, kini nga to bitaw D3 bio. Oh, D3 bio kadaanlaw. Tungod kay sa pagtuon, ang D3 bio na ani siya medium chain fatty acid. Ngagikan sa cold compress extra virgin coconut oil, which is gahatag og maayo nga suporta sa arterial and cardiovascular health. Natanaw ha, it improves the lipid profile. Di ba? Kung magpa-blood test ha, makita na to ang ato ang mga lipid profile. Makita na to tong total cholesterol, HDL, LDL, even ang triglycerides makita. So kung naay tay maayo nga supplements, nindot nga supplements, nga taas o medium chain fatty acid, pwede nga mo normalize, mo improve ang atuang lipid profile. Tungod kay nga naman, tungod kay unang-una ang medium chain fatty acid nga naa sa dito.

0: tribayo. Paingo na siya diretso na pag muinom ta ana, mahimo na siyang energy source nga ginabuhat sa tong atay. Ang atong atay mag-process ana as mahimo siyang energy. Rather being stored as a fat. Dili siya mapundo na mahimong fat sa lawas. Himoon siya nga energy sa lawas. This, kung mahimo na siyang energy, this leads to lower the total cholesterol. Muubos, mukunhod ang ato ang total cholesterol by decreasing the LDL or low density lipids or bad cholesterol. While, ginapa-increase niya ang ato ang HDL, good cholesterol. Inga na kanindot. Kuna atay di tribayo kadaanlaw. Mga mamis, ato mga daddies na nagkainan. Besides that, mga higala, reducing LDL by using di tribayo. Di tribayo. Ga-prevent usab niya sa oxidation. So, dakong tabang ni siya kay kung muubos ang LDL o niya akuan, ang mahitabuan ni ang build up sa plaque baraba sa arteries, ma-prevent po nato. Tungod kay ang D3-bio, taas ni siya og antioxidant like ferolic acid, caffeic acid, og naapon ni siya'y vitamin E, which is the counteract sa LDL oxidation. Iyahang ginapugan nga dili mahimong bara o dili mahimong mubara ang mga cholesterol sa imong mga ugat. Muna yung nagkanindot sa antioxidants nga naa sa D3-bio. Iyahang ginaprevent ang LDL oxidation. Additionally, ang D3-bio pinaagi kay naa siya'y medium chain fatty acid. Gina-enhance niya ang nitric oxide. Wow! Production. Gina-pa-improve niya. Gina-enhance niya ang production sa nitric oxide. Pinaagi sa pagpa-improve sa mitochondrial function. Iyahang gina-pa-reduce ang oxidative stress. Ang mahitabo, mag-lead kini siya sa kuan maayo nga endothelial function. Mga lining sa blood vessels nato diin mga higala ginaproduce ang nitric oxide. Ang kanang nitric oxide munay usa sa mga gikinahanglan aron nga muluag ang agianan sa atuang dugo. Muluag ang ato mga kaugatan. Pag muluag ang ato mga kaugatan, nindot ang sirkulasyon sa dugo. Ang gapaluagan na number one is kanang kuan. Kanang mga lining sa tong blood vessels, endothelial function, endothelial wall, nga ga-produce mga higala og nitric oxide. O, di paglangay, no? He's good ganitag pagpahimsog, pagpahealthy sa tua mga byways and highways. Mga kaugatan, mga arteries sa tuang lawas. Number one, D3-bio. D3-bio ta. Okay, lahi mang good mga higala ang uban good na. Actually na may pwede nga mga medication pero ang D3-bio lahi siya approach. Naturally, yang approach mga higala is very friendly sa lawas. Very friendly, no. So, kung naantay D3-bio kada adlaw, nakuntabang ni nga ma-prevent nato ang mga pagbara sa cholesterol sa ugat. Ma-prevent na to ang constriction, ma-prevent na to ang hardening sa itong mga arteries, makabatundag artery atherosclerosis, maka-prevent ta na, makalikay ta na. In short, mga higala, makalikay ta sa pagbaton ng heart disease, heart attack. Makalikay ta sa pagbaton ng stroke or brain attack. O Overall, mga higala, ang medium chain fatty acid nga nasa D3 bio, makapa-healthy sa tong cardiovascular health. Gamit kadaadlaw sa D3 bio. Ginagyan ko magkaedad na ta, Mostly yun na, basta magkaedad ta. Ang ato mga ugat, mga higala ganipis, na yung mga bara, na yung mga cholesterol deposit, ga-constrict, ga-gahi ang ato ang ugat, ga-kawala ang elasticity sa ugat, basta magkaedad ta. So kinahanglan ta og medium chain fatty acid og antioxidants nga naa makuha nato sa pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Sa mga nanguta na dok, kapila man ta mainom ana, pwede ka duha or katulo sa usa ka adlaw. Sa mga bata pwede ka ayo, sa mga buntis pwede ka ayo, sa mga idaran na, sa mga may edad na pwede kaayo, sa mga mamis nato nga very stressful kaayo ang ilang buluhaton kada adlaw. Mga daddies nato no nga mas stress man gyud ta. D3 bio kada adlaw himo ang bitamina sa imong pamilya. Oh, ha? Available mga higala nga itong D3 bio na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ano may standby sa katagaan sa natunig pagdagan ng itong mga consumers nga naayon ang natabangan mga higala sa itong mga produkto nga naakaroon mapalit na ito sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: GX 500. Balik sa mga butika.
1: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsikar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 1.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noon ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po GTX 500 para sa mga pigado, maka muli kag makapapan sa lawas ng tao.
0: GTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa ulang pagka naginuman ng Ditribayo o GTX 500?
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra kang maayo sa kanan na ginom ka sa GTX 500 o Ditribayo?
4: Talera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: GTX 500. Mabili sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni Mister.
0: Extend. Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko. Buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayas, Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapanin sa mga buti. Mighty C,
9: pag Mighty C para aron mo.
10: Mag Mighty C na aron nga ikaw, mohimsog o mubaskog ka. Ang alkaline base nga vitamin C nga naangkaroon sa mga butika. The best. The best, pinaka-the best ni siya nga form sa vitamin C. Ako, kabalo ko nga ang mga nagkaedad. Gapangita ni sila o ganang vitamin C. Gainom ni sila o ganang vitamin C kani mga may edad na. It's because ang vitamin C is very effective, labi na yun sa mga may edad na. Kay makapabata mangguning vitamin C. Oh, makapabata, makapaputi, makapahamis, pugong sa edad ng vitamin C. Binig yun so kung magkaedad-edad na ta. Mo tinuod na. Wala daghan ka ay mga senior ga inom gina sila og vitamin C. Ga palit gina sila og vitamin C. Usbo na kuha na ay patsada ka ay yung vitamin C. Alkaline nga vitamin C na nasedik ni siyang vitamin C. The best, gamit mo mga higala. O Mighty C, naa sa pinakaduol nga butika. Naa sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Alitas, maghatag o pagdagan, may tungod sa pag-inom nato sa DTX 500. Kung kamuro na amoy diabetes, the best choice ng buhato ninyo is mao ang paggamit sa natural na suplemento nga gapakunhod or gapaubos sa diabetes. Not only diabetes but even hypertension. Ginapakunhod ni DTX 500. Bukol-bukol sa lawas. Kani magkaedad mangunta na natay daghang balatian. So dili malalis, dili malilong, kinahanglan og suporta o kinahanglan og tabang ang ato ang lawas. So best recommended na to isang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Pwede kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Kada humanong kaon, yan. Pwede na. Pwede gani po duha. Duha sa buntag, duha sa hapon. The best, nindot kayo. Duha ka DTX 500 and duha sa hapon. Dali kay mga higalang effect. The same with D3 ba yun? Duha sa buntag, then duha po sa hapon. Mega dose. Kaingong kagwaw. Lahirag yun kung nagka DTX 500, no? Lahirag yun kung nagka D3 bio. So, kanto may mga skin problem, katul-katul sa panit, skin diseases, isang tasa ng kape para gamit mo og DTX Beauty Soap. May mga lesion, mga skin problem dira. Bugas-bugas. Gamit mo DTX Beauty Soap. Whitening soap po na siya. Makapaputi nga sabon, no? Ang liog, ang ilok nga galagom, ang siko, ang tuhod nga galagom. Hala, gamitin ninyo ng DTX nga sabon, DTX Beauty Soap. Dili na siya po, dali nga mahilis. Oo, masabon. Si Manoy nga galuya. O, nganong galuya man si Manoy? Ha? Ano yan against Manoy's performance? Di pagkalimta na atay X10 Herbal Capsule. Kaling atong X10 Herbal Capsule, parang yun siya sa mga lalaki nga. Kanamang ikawata na bitaw's performance panahon sa kagabion? Hindi na yun mo, ana ba? Oo. Oh. Yan ang yun. Ang atong X10 Herbal Capsule naas butika. X10, naas mga butika na. Try to ask, Saber Smart, you try to ask na. Available ba na ang atong X10 Herbal Capsule? Anyway, murag mo say, babay ko mga higala ka itong oras. Limited kayo. Kung mapon, the same nga oras, the same nga sibiyaan, mag-uban-uban gapunta. Sa gapun, yun naka-uban, Doc Hans, Lima Nolo, sa programang Kas sa Yurans, may panglawas. Time to say bye-bye. Ay, sa mga mahiligon na kape di ay, no? Kalimti ayaw. Naatay patsada kay nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. The best nga mga kape na mga higala. Ganahan mong walay asukal nga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Oh, ha? Sige. Anyway, ugmabon, mag-uban-uban ka punta sa mga mahiligon ng kape, ha? Tara. Oh, maganda ang buhay. Basta naka-DTX Coffee Mix. Mga penata!
11: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
6: Yes, maayong adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome, Visayas Uga Mindanao. Niya na puti sa ato ang usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong isgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa atong lawas uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 6-in-1 600 milligrams o atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ubanimin ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Maying adlaw and of course sa Kadragon Mail. Maying adlaw din. Maying adlaw sab sa mga listeners sa ato. Bisaya sa Mindanao. Nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ano yung nasabi niyong ubo si Galag-alagad sa kahanginan mga soket itong tigpaminaw? From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahiga yun o kaninya mga nagkaniyang produkto like a kapsula o guban pa niini para usap maprotektahan ang ato usap nga maayong panglawas. So doon na kita'y prevention higala. Dili ang ngayang gabalakan ha ka Dragon Mail. Dili ang ngayang gabalakan mga soket tigpaminaw. Kaya niya na ang produkto nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa ingredients o nutrients, no? Dasok na po kini sa insakto nga mga nagkadaeng classes vitamin C. Puro herbal, mga natural ang naasa, ang sangkap o sa ato usab mga produkto mga sokin tigpaminaw. Sama usab sa ato usab mga lami ang kape. Ang kape, mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Mao ni ang kape nga walang palpitation. O ang ato usab mga Dragon Body Oil. Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw. Gidisin nyo pang whole body massage, ha? Ay makalimot nini ang kahumot. Nindot kayong kahumot, mga naukanaw, mga sokin tigpaminaw. Like a lavender, ilang-ilang o sampagita. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung gusto mong mapalit sa ato ang Dragon Massage Oil. Ay mong kalimot usab sa ato usab nga kape na mao ang Heartmark Stream. Mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Heartmark Stream Coffee for Men? Kini siya ang pinakanindot kayo sa ang performance nga mulahutay sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Pag ikaw naka Hardmax, maksarap, maksaya ang tao nga nakainom sa Hardmax, no? O ato usab nga Dr. Pujisop mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot niya itong doon mga minor skin disease, ha? Mga apapun e oban pa mga sokin tigpaminaw. Kini siya ang dakog tabang para sa ato ang pamanit na on Dr. Pujisop abag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap Hamis Kutis ang resulta. Basta hamis gani, anindot kayo na mga sokin tigpaminaw ng klase sabon. Muhamis ay mong aping o ang imuhang itiro kalawasan. And of course, no, ay magkalimot ha. Basta at produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit inyo sa nagandang butika o pormasya, Bisaya Soga Mindanao. Atong i-try o discuss mga gala mga sokin tigpaminaw. Ubanin kami ninyo ka Dragon Mail ha. Ay, try na to og discuss. Atong i-discuss kung unsa man gyud ang pikatinuoran sa mga hinungdan nganong ang tao magkasakit, no? Magkasakit no mga kaigsoonan nato nga wa gyud kabalo kung saon, ha. Ona og kung unsa ang mga hinungdan niini mga sokin tigpaminaw, no? Ato gyud hatagag pagtagad na. And of course, no? Unsa mga causes o unsa man naka experience naman kanini nga mao nga mga problema. Niini ang pagtaas usab sa ato ang risk factors, no? Mga treatment option o prevention. Mana nga ato gyud nang ma-treat o kinahanglan dunay treatment option mga sokin tigpaminaw. Mga sokin nato nga nagasunod kanunay. Now, let us talk mga sokin to about a reason for difficulty feeling sleep og ang ato usab dapat nga masayran kung ngano nga nagka-stress na ang tao, di ba? nagka-stress na, nagka-anxiety na, nagka-depression na, nagka-chronic pain, no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw nga ato na siyang maagapan agad atong maprevensyonan na amang kay sakit wala pwede kang motek sa atong kapsula. Ah, isa sa Dragon Gold o sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg o 700, pwede nyo na sa ipagsabay buntag o tog hapon 1 hour after meal. Mao na siya pinakalindot kaayo. Walang overdose, walang side effect mga higala. Bag ikaw nakapalit sa atong produkto sa nagkinabuti ikaw para mabisaya sa Gumilinaw, basta Dragon imong tamaron mga higala, sigurado ang imong lawas ligunon.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg grams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta nakastar, sikat!
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
10: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga

0: gabi mga bay. Adlaw karong nga Huwebes, Pizza 4. Nimaw nga bulan sa Hunyo Tuig Dusmal 26. Pero sa bungog nga sa itong tulumanon ang mga lamas sa gaghapon. Okay mga bay, alang sino nga mga comments, mga greetings o suggestion, pwede mong magka-text sa itong text lines sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-6647-734. Hala, i-type nito yung mga greetings na mga bay. Ito nga pagbasahon karon uban sa itong tulumanon nga mauang
1: mga lamas sa gaghapon.
0: Naglaybot na mga bay sa ito ang panag-uban karon dire sa ito ang kaugalingon ng account ang Rone Lebrado. Hala, timbaya na mga bay. Kaino nga mga pagtimbaya, daghang malipay dihana nga mga higala mga bay. Basta kay ilang madunggan ang ilang nga pangalan diha sa kahanginan. Sige dito maglangay mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga unang mga pagtimbaya sa itong mag-exunan karon ni ining takna ni ining kagabihon. Okay mga bay, ana naglantaw tumabtikon nga election officer na itong lungsod sa Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion S. Asentista. Matod pa ito niya, mayong gabi and more power kanunay. God bless always sir. Magabi pa rin mo Sir Mark o mayong pagpuminaw uban sa mga pamilya. Samtang napod si ECEC. Okay Dol, shout out ko sa taga Kambay nga mga Baydur apil ang gabasa Dol. Muna yung Baydur Baydur Dol nga usaray asawa Dol. Basta, apil po ni, apil po Dol, apil po na nagsulat Dol. Murag, numero unong Baydur ning nagtimbaya ni ning attack na ni kagabion. Si Isi Isi. Kila kabukbay ni mo Dol. Nya, doon na pailain ng mga pagtimbaya. Nining tag na nining kagabion mga bay o mga gandos. Ania si Bay Ariel Diretso. Atong higalang kanunay mamasayro. Kanunay Diretso Giyod sa pasahiro. Okay, si Bay Ariel Diretso. Matupad ni Bay Ariel Diretso. Mayong gabi eh diha, bay. Padayon lang diha kay nakastar nako. May na gabi na ni mo Bay Ariel Diretso. Nakansang pagmahal o paghigugma sa iyang asawa. Diretso lang Giyod. Dili pa rin ni easy-easy nga daghag mga bay. Sa tanan-tanan nga naminaw karon, good evening o maayo nga gabi ka na itong tanan mga bay o mga kahandos. Okay, matubato ni easy-easy nga Baydur Kunusya. Yang ipangtibaya ang mga kalakinan sa barangay Kambay nga daghan kuno og mga bay. Pwede yung tana, para na ako, by easy-easy, kung sa kanta pa tao, nga nagtawag o kung malaya lang ako. Dili ito nga malaya, nga kanabang malaus ang dahon. Lain-lain raba o kahulugan ang malaya o kininga malaya. Kaya ang malaya sa Bisaya, kanabang, kanang, usay tawag anak, kanang dahon gani, mulaus, dahil mupaki mo rin malaya. Apan sa Tagalog, kung malaya lang ako, kanabang kung gawas nun lang ako. Sige, silbing sinugatan ka natuntunan. Ano yung kining kanta ni Kles? Kani Kles naman, Kres di ay. Sa kung imbis nga Kres na Kles mahinoon. Murabag ka ito bang sa sinultian pa sa mga inchik nga imbis nga karate, kalati. Okay, ano yung kining kanta ni Kres Lawrence nga naguluhan kung malaya lang akong.

0: Lorong Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamuli, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butil. Tribayo.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
3: Tribayo.
2: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Sorga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa utiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya diligid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mutultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Huwag ka mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Dragon Fruit Plus 650 mg.
8: Pero ay barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Pro Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
7: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayus Avon Beauty Soap wala no mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang Ayus Avon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pagong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All Healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawaagyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay nai Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Mga penata!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata!
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o hago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among liba.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula.

0: Bethwel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai. Mga lama sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos nang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tag naghatod kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar. O ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip di gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula pagdumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila ila ang pinakaepektibong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, may gabi diha o may pagpaminaw diha ni Ma'am Len Tugdang diha sa Mansihe Bindoy. Kansang pagpaminaw mga bay, walay undang-undang. Samtang diha pod sa Barangay Kambay, diha sa Tagbon. May diha pagpaminaw diha nga nila ni Inday Ibi Tanaid, Inday Angelina di Bagyo Tanaid Duran, samtang sa mga Jokento o Francisco Pamili. May gabi diha sa Barangay Kambay, labi na gudiha sa Manghimpong. Sa matuog ni Ma'am Christy Taobdil Monte, may gabi diha Ma'am Christy, kaoban ni Ma'am Alma Escarpi. Maayos sab nga gabi. Yes at mga bahin sa lalawigan sa Sugbo, ani by Leonard. By Leonard Poner. Maayang gabi diha by, o katong nga makaigsunan karon, ala comment lang mo sa itong kapanag-uban, sa itong katulamanon, sa itong text line sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-6647-734. O niya mga bay, ato makaigsunan diha, kung doon na mo'y gihambin nga panakit sa inyong kalawasan o sa inyong mga problema diha, kabayan sa inyong health o panglawas, ay magkabalag kay Ugmang Adlawa, MLS Caravan, adere sa Barangay Lutay, mga bay Bakandos, kay ang puwersa sa provincial government o LGU Tayasan, kay panguluhan nila ni Governor Checo Sagarbaria o Mayor Ben Roberto, mabagayon sa medical, legal o services nga caravan diha sa Barangay Lutay. Kinsa may ganahan patuloy, hala patuloy mong mga adlaw. Kato po nga magpataod o ganang mga Arius, hala, yun mga anak, pataod ang Arius o mga adlaw, ay daghan nga mga serbisyo ang itunol. Doon ay mga problema, ay magkalabaka, kabalaka. Kalabaka namin noon, para magkalabasa kay kalabaka. Ay magkabalaka kay adunay legal team nga inyo nga makonsultahan kung unsino nga problema mga bay o mga gandos. Sige unya, katupod ganahan nga musakay og tren nga layo kay matog Manila to pa dito ng tren sa Manila. Ay magkabalaka. Aray mo sa Tayasan kay naadiha ang Chuchuchaco tren nga gidala ni Governor Checo Sagarbaria dere sa Tayasan para makasakay tren ato makaigsunan nga mga Tayasanan. Unya, katong mga ganahan po mga okay, hala, soroy mo sa Tayasan kay nagharging okay-okay. O gawas na, daghan po nga mga rides mga bay. Nay rides nga gitawag frisbee. Ubon sa badihan nga mga kalingawan, hala, soroy mo sa Tayasan kay daghang kalingawan rin mga bay. Gani magabi eh, gahuot itong plaza sa mga kalingawan diha mga bay o mga kandos. Sige, alain nga musika, alang kaninyo mga bay, naguluhan kini o Where Do Broken Hearts Go? Nga gikanta ni Whitney Houston.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme mga yes. Suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya maghatag lugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o duga nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Nga doon na usab kini sa mga kababayanan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga sokin nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga sokin tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, ha, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang nga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Una nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
3: yes.
2: O kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok, no,
3: yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
3: Okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: by Ronnie Bay.
1: Adang oras mga bay, 8 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tagna, gihatod kanato sa Amigos Capsule nga motambal sa mga nagkalandaing mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog ni sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa matagal size, hangtod sa alas 6:30 ang tagna sa gabi, Lunes hangtod Sabado ba ni Kuya Angel Blaziason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chon Chon Pharmacy o Sinovate Pharmacy, Sinatilan with Your Pharmacy, MPG Lex Toro a Pharmacy o Shelmo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malabiok Sinsuad Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bituan Pharmacy, Sipura Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga mga pharmacy sa kalungsuran og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Ayu Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mupaputi o mupahamis sa mong kutis naturally. Deray sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, laing musika alang kaninyo, gikan kini ni Jesus Saragusa, nga naguluhan siya ba ang dahilan?
0: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
5: Isay pangani mo nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Matuong.
5: Bila edad ni mo?
6: 78.
5: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na mad yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
5: no, kuan. Sa mga yantil?
6: Nang hubag siya maayo.
5: Nang hubag tanan.
6: Oo, kami yung inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha?
6: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
5: Ya, karon. Okay na yung bana.
6: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magtungkol-tungkol pa hinoon. Apan dili
5: pa. Kailan na idadad to?
6: Kuan. 79.
5: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
6: Okay. Mugamit sila ini. Kaya tambala kayo. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayot sa iya.
5: Amigos ko, pe. Ragino.
7: Salamat mga idol.
2: Nabay special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay
7: sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya, kaya nakuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
3: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bugos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Malayong Yatabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 34 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga atak na gihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Mao sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mopatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio datos medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstiocids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, nawagto sila si Ma'am Len o si Ma'am Edna, kauban ni Sir Juvenel. Unya, wala naman kabalik kong tawag mga bay, ginako niya. Balik lang tawag mga alas 9.30 kapin ha, kay nag-advertise pa ta. Nagkibasig nakatulog na sila. Sige mga bayan, muna itambag si Ma'am Lentugdang atong hatag na pagtagad karon ni ining atak na ining kagabihon. Unang pagtimbaya ni Ma'am Lentugdang iha sa Mansehe Bindoy. Mauto pa to ni Ma'am Lentugdang. Good evening Bayro ni Bay. Bay request kong song, Balihog Bay, ang title, Pasabta.
2: This is Amapola Broadcasting System.
1: Aha, katong ipatukar ka.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless
8: Life Funeral Homes.
7: Naamhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
11: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo lumalipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

Lindy Acuna. Ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kungkus o permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 55 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinmangatak na, ihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday tambal, sulay natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagol, adun antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical anti biotic, tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Carinal og sa Malaboyog Cebu sa Bit sa kon sa Bit sa Reserve Store in front of New Malaboyog People Palas.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, matubato ni Ma'am Lintugdang ihanga tambag mga bay nga nagkanayon. Akong tambag niya bay, sakto ang iyang gibuhat bay nga iyang giuli kay mga pagsulay ra sa ihanga kinabuhi. Bay, naiplano ang Ginoo para niya bay. May dagko pang panalangin nga moabot sa iyang kinabuhi bay sa iyang pagkamatinud-anon bay iyang po ranas Ginoo ng iyang asawa bay isalig lang na sa Diyos bay. Okay, mauti tambag ni Ma'am Lintog daw. Kita po mga bay sa way paglangay at itong tambag ni Ryan.
0: Bay Ronnie Bay Paliog Tambagi ko.
1: Okay Ryan, saludo kay ni Mubay. Ni Mubay Idol Ryan. Sa imong pagkamatinud-anon, diha sa imong pagpamasahero. At tinuod mga bay maghandos nga adunay mga driver pod mga kanang buluyagon, nga kanang kaskasero o sa diha nga termino, mga chicks boy po. Muna gitawag og basta driver sweet lover. Dayon doon na po yung kanabang pasandahang matang sa driver apan. Kana sila, pipila lang na sila. Kay mas daghan giyot ang mga driver nga tinud-anay sila nga serbisyo mga bay sama ni Ryan. Kung diin, si Ryan kapila na kahigayon mga bay nakakita o ganabang nga bag diha na bilin nga bag sa iyang tricycle apan iya dyan ang gihatod sa police station mga bay. Ang problema lang kay kining asawa, paan man po kini pa nga medyo may pagkanaong pukwarta. Kaya e bato-bato niya, grasya na kung nang nabilin. Akong tambag ka ni Mubay, kaya gihatagan man ka o kondisyon sa mga asawa, nga matod pa to, makiguli ang mga asawa niya kanimo, basta kaya magama mo kasabutan ba, nga sunod gani ko no, o makakita ka o ka na nga bag, doon ay bag mabilin si mga tricycle, ay nag-iuli. Warag dili na maayo bay, nga maong kwan si mga asawa. Warag ato nakita ba, nga ang mga asawa, ang gihuna-huna kanunay lagyong kwarta. Alang sinong kasayuran sa tanan mga bay, ang tinuod nga bana, ang tinuod nga asawa, dili na magdepende sa kwarta. Kay tinuod kan higugma, bahalag tumang kapait, tumang kalisod, anda makigunong ka. Kay ang gwagma, dili na mapalit og kwarta. Muna'y tinuod, nga lunsay nga paghigugma, nga di mapalit og kwarta. Diba? Dili lang mag-usay katos kay gayon. Nakakita ko diya sa YouTube, diya sa Facebook. Kada nag-trending rong usuron nga mga dato kayo, mga bilyonaryo, mga trilyonaryo na, dahang kwarta, nagpakaroon ingnon, nga pobre, kaya nangita og ilang mabana og maasawa. Kaya matupato nila, nga pananglita, makita nila sila nga bunga kayo, nga kwartahan sila kayo, daghan kay mahigugman imo. Labi na yun kay kanang gwapo kang pagkatao, kwartahan ka, daghang mahigugman imo. Maul nga sila, nanaog sila sa pinakagamay ng hutong sa katilingban, nagpakilimos, ang sabi nga trabaho para mangita og babay o lalaki nga tinud-anay nga higugma. Muna mga bay, ito nakita, nakakini yung mga asawa, wa na higugma na nimo. Muna nga, pasagdaan na siya, makakita na po ka og nga nga babay nga tinud-anay nga sama kanimog kinaya ang pagkamatinud-anon. Kay ang bililhon karon ibabaw ng kalibutan, ang mangita ka og babae o lalaki nga matinud-anon nga anda mo panggag mo mahal kanimo bisag unsa ka pa. Okay, mauto atong tambag diya kanimo by Ryan.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon atak kay buntag na. Oras-oras na para mangmata. Oras-oras na para ibuka ang ato mga dagko nga mga mata. Balag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Ay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rin yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa Kanginad Pirate. Na kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 5, bulan sa Hunyo, tuig 2020, sa Yes. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy, happy birthday.

0: birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated, happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Ora ginay pinakana best sa atong birthday abtikos ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre ra gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar the best gid kinagagasa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday makaingon gyud ta.
1: Alami gid na siya.
0: Alami gid na mag birthday kay siguradong maka panog abot sa lubot. Okay, to last 28 minutos sa makalapay ang alas 4 sa kabuntagon. O, na natin pa-promo rumbuntaga masikat gikan sa Sasan Herbal Capsule. O, sa mutawag rumbuntaga, mugretra sa mga saman sa mga pamilya. Mugretra mo sa inyong pamilya, sa inyong mga friends, special someone. Automatic, hatagan tamog usa ka stab nga astasan. Ogi ka na sa owner and management sa astasan. So, sa ganahan nga, huwag mo inom astasan para himsog. Tawag mo niyang taon-taon. Para maka-astasan, os ka stab, isir kayo. Wala na yung nagkampangutan na. Atong pangutan na, kuandra, kinsay nagpatay ni Magellan. Maka-answer mo na, automatic astasan. Sa kastab. Okay, to last. Kunti na yung minuto sa pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagod. Sa ganaan nga mo tawag mo text ng kabuntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. O na itong call and text line number nga pwede nyo tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida, gamatag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan mo ni Gatas para mo bright manambok inyong utok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makaisay pud makadaot ta og manabi mangani kana lagi ang makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Kumusta sa batong kasikpit ng kalungsuran labi na gini sa atong lungsod sa Tiyasan. Good morning, good morning.
2: Bangon.
0: Yes, si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon.
0: Yes, Ayongon, Bindoy, Manoy, ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon.
0: Ang pagbangon, importante gina para kita makapamahaw, makalaag og makatrabaho. Inanglan nga mo bangon kada buntag. Wake up early in the morning. Because you know, wake up, it's very important to continue your work, to continue to eat your breakfast. So wake up early. Pagkatawa, kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kining ako Bodbod og bingka mga sikat, asa may inyong ganahang paliton? Bodbod or bingka? Ako ba, arin ako siya. Bingka na ko bingka, basta init pa. Pero bugnaw na yung bingka ba, arin ako sa bodbod na lang, bodbod. Labi, magiging ang bingka, basta init pa, kay humil-humil ba. Pero mamugnaw na, paskig naman. Ato lang, tas bodbod. Nagiyon ka ng bod-bod, lami po na ipares tsokolate. Bingka, lami po na ipares tsokolate. Nagiyon, pili na mag-usin yung ganahang palituan. Kay business siya para sa buwan. Saan para sa pamahaw. Para sa snacks ba, sa sayos kabuntagon, para mainitan atong tiyan. Kinalan nga, may namog kape na po'y partner. Partner pa mag-likid. Pabulhot. Ang siya likin pa, ayan ang likin kay makadaot na siya. Smile lang, sigarilyo na lang, ayan ang likin. Ayan kaya na si Guerrillo po kay mahal kaya na si Guerrillo expenses kaya na sa tuwang bulsa na si Guerrillo kada adlaw mas maayo gundangon na lang ng bisyuwa makatipid pa mo o nagingon nga kada inyong gipalit og si Guerrillo o gitigong pa na sulod sa 20 katuwig yung tinabako or nakapalit na mong sports car. Ya ikaw ba wala ni Guerrillo ka ba? Wala mong kuma ni Guerrillo. Ya asam na yung sports car. Ang wala na kapangutan na niya. Ang wala mo ni Guerrillo. Wala mo ka pahit ng sports car lagi. Unay giyon nga, wag yun. Tumas giyapon. Ang ni Guerrillo na lang yun kay mora mong giyapon kawasa. Ang na ni Guerrillo. Ang ila pa, gitigom pa, kapahit sports car. Wala mo ni Guerrillo, matay wala mo giyapo yung sports car. Naa, karosa man itong Guyurons Kalabaw. Guyurons Kalabaw, kargag kumpay. O kagag mga sinakong mais, sinakong humay. O mora gini na palit na ito. Okay, tara, 54 minuto. Suman mo kalabayang alas 4 sa kabuntagon. Diyas sa Pikas Isla, kita og Sogbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyas dumanog, gronda, aligria, badyan, inatilan, malawayok, sambon, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon attack kay buntag no. Ang pagbangon, importante yun na. Para kita makadigamo sa kusina. Makapangapi, mubangon kada buntag. Kumusta, kumusta sa matong matindirag tindir sa itong matagsatag sa mga public market. Atong matindirag tindir is daan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta, kumusta sa matong mga bus drivers, pinikab drivers, samalhabal drivers, eco-bike drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon attack kay buntag na. Kumusta, kumusta, kumusta usab? Atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uma sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon attack kay buntag na. Pagbangon, importante gina para kita makakaligo. Kita makapadayon pa sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Kinanglan mo bangon kada buntag. Makapadayon pa mo sa pagtanog mga video. Videos yung mga silpon. Okay, tora, 55 minutos. Suman makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Des, barang kayo magtotoyasan. May buntag dedor yung diboy hinoong nga nga pinarod. Ano nga nga nga sipa-sipa ang staridyo din na napita siyahang kamalig or siyang small hat. Galano nga nga sipa-sipa ang staridyo. May buntag din nung diboy hinoong kauban siyang kapikas sa kinabuhi. Nga kada buntag magtimpla ginis lang kapi. Samtag mag-atubangay silang duha. May muntang usabi niya ng Mernay noo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: May lang may Francis Dia. May Imad Mayra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Nagiyon nga. Kailangan tayo mabangon para mo trabaho. Mabangon para mukaon. Mabangon para maligo. Mabangon para mula. Yung dagan kayong rason nganong kita kinanglan pang mubangon kada adlaw mubangon kay mamista mapit ng pista sa lungsod sa Tayasan busy na kayang mga atong mga katawahan ro nagpreparar na para sa pista ang uban daghan na kayong napalit kay daghan ang baligya dyan sa lungsod sa Tayasan o daghan ang mga okay-okay daghan ang mga butang ang mga baligya o nagiyon sa mga ganahan nga mula ag dire visit mo sa lungsod sa Tayasan kay daghan kayong baligya. Anay mga rides po Dias Plaza, Kiryahan. O lagi yun nga, complete. Kanaan mo sakay og tren, naapod tayo tren dire, libre. O nai tren diyan ka magtuyok-tuyok, gikan sa plaza, paingon sa tuyok, paingon doon sa boulevard. Yung balik na po sa public plaza. Bayre ganin, plano punta mo sa kay ane, masig available pa na gawin. Kaya nato istorya nga, karoon na kuno koto, pizza 5. Mabalaan na siya kung sa inyong katinoon. O pizza 5, karoon na koto, paimulos, dahin mong sakay kay... Nagigong talagsaragod na siya. May dalang pahangin o ginagmay ba? Makanto mong suyok, may bulipard, kita mo nitong dagat. Dagat nga na ay... Naay floating cottage. Ako ang paak kataw ah. Special ang imong bibingka. Mas lamikining ako ah. Aray giyon dai kung special ang imong bingka. Mas special po di akong bod-bod. Kung di din siya mahalin dai ah. Ito lang kurang boson. Kitang dua magkain-kain. Okay, from Nalidja, Patinya. Good morning, Idol. Pakiplay sa manok na pula. Og pabisbis. Salamat, Idol. Mayang buntag diyan mo na Nalidja. Atong higala nga pirming guapa. Og pirming gapula. Tungod kay ang lipstick. Grabe kapula. Nalidja, Patinya. Ang kauban siya ang bana diyan na pita si Boss Sunny Patinya. Good morning, good morning. Diyan sa may... Anibong or pansil anibong.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon at tak kay buntag na. Manok na pula. Ito lang pangitaon ng manok na pula ron. Basig available na rin. Narama din ng manok na pula. Pag wala'y manok na pula ron, mangitatag manok nga talisayon. Barier, mangyapo na siya. Manok line lagkulor. Mangitatag manok ron na lidya. Pag wala'y manok, makita na ito na lidya. Basig na itik. Anak na lang nagway. Gusto ba kini sa timpla? Okay, ito na. 52 minutos sumunod makalabay ang alas 5 sa kabuntag. Okay, sa dipatang parensya naan masikat, minaw na buntag mga awit. Ay play a song entitled Manok na Pula by Bec de Socata. Request ni siya ni Nanay Lidya Patinya dia sa Pansil Anibong Ayungon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
8: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
8: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag hard mama. Extreme na.
9: Ako si Yun sa Nicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stockful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag sa nunay mong gumasakit-sakit. Anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mau gininte na ako, Nance. Daghan tayong salamat sa Nance na mau inakap

0: Paminanda ang testimony niya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: It will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Malalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede rin din mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon na nyo'y gala sa Kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun. Okay, ito ras 31 minuto sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Atong malulog-lulan na nagtatay dudong o ginday.
2: Bangon
1: na ta kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alagdag mata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Okay, rita sa itong kapalanan karong buntaga. Paminaw pamati kay ato ng iyatag ora orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng ton Abril Sinibi Aris. Makaayon ka sa madunggan ni mo nga istorya. Swerte niyo mga color to et one og silver. Abril 20 ang tuwad Mayo 20 Tauros sa poton ka sa una nimong kahigala. Swerte ni numero color 348 og green. Mayo 21 ang tuwad niyo 20 ono Gemini. Donay masoya sa imong life. Love life. Swerte ni numero color 319 og violet. Onyo 22 ang tuwad niyo 22 Cancer makasugat og tao nga magdala og negative vibes. Swerte ni numero color 493 og orange. Olyo 23 ang tuwad Agosto 22 Leo. Dunay tao nga makumpleto or makumpleto sa imong adlaw. Swerte ni numero color 724 og pink. Agosto 23 sang September 23 Virgo. May ubos ka sa imong partner, swerte ni mga color 361 og green. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga or katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod. Balik ta sa di na good kumuusap. Di na good kumusap, kausa na lang. Gantong mong kapalaran gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Kadalaga, gibyaan sa trato niya. Tambal, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso, andilikaitritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin prada kag ipakusgan kauban. Ang Astasan din organic seaweed. Mas tasog santo in purite, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makasto. Para makangko ng bayong panglawas, tungod ang Astasan Baratula. Ang Astasan ang palit sumasuking butika dool sa inyong lugar. Yes, barangay Bago Tiyasa na bilabolo sa mga itong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyax na biyog ka rin na. Sa ganahan nga magwapa mo puti mga misang panit gamit na kayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap ang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahumok ug makahamis sa panit adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A lecithin collagen ug nutrients nga maoy mapaputi og mapamis sa imong kutis naturally ayo sabon beauty soap mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, tara, 35 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong mga lulog-lula na nagtatay, dudong o ginday.
2: Bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para manglayat, manglokso. Paingon sa kusina. Okay, mga tayo sa tag-weather update sa itong panahon. O lakat sa itong panahon karong adlaw. Kaganinang alas 2 kadlaw, Hunyo 5, ang low pressure area nga gimonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Naimo ng usa ka tropical depression. Naimo tangkini sa 240 kilometers west northwest sa Lit or Itbayat Batanes. Doon na kinihangin nga gikusgon nga 45 km per hour o gunos nga 55 km per hour. Nag-irog sa direksyon sa northeast ward sa gikusgon nga 20 km per hour. Magkadong atong weather update karong buntaga. Naay gyon nga kanunay lagi tang magbinantayon sa matag karon og unya. Nagkumausap lagi, kausap na lang. Okay, standby, standby. Sa dipatang panayon sa nan, maminaw na kitang pangkabuhayan, syukin.
3: Okay, si Rodrigo din Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
4: DTX 500 mapalis ang mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod abiktado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix mapasaka Victory Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
8: Victory Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Gita Balagosa.
10: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
9: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DX 500.
10: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
9: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
10: So wala pa siya niinom anak. Unsa diyang gibati ma'am?
9: Nang luyahon siya.
10: Luyahon.
9: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
10: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
9: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
11: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug may branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: tayo ng tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Mga penata!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biago dok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
6: Merna bro mo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod
6: yun. Sugod oo.
5: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Okay, sa una day na yung
6: 180, 200.
5: Muna yung blood pressure ni mo.
6: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
5: Karon wala na kailangan gino.
6: Wala, Jun.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
6: Wala pa ituig kay Jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Asa dapat ninyo adere sa taya?

0: Malipayo from Zone 4 Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo igala sa kangidad. Og na moy utang Byray, og mopalit Byray. Ngun ana rin ka simple ang atong kinaboy dinhi sa kalibutan og natay kwarta mopalit. Og guay kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron nang isabot sa ali. Aling ngag-ngag. Okay, ito oras, 50 minutos naman pagkalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong mga lulog-lulan na nagtatay, Dodong Agunday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Kaning alas 5 ron masikat, hayag na kayo. Ngayon kita na kayong yota. Kita na kayo ang mota. Okay, ito sa itong Swertres Result kagapong adlawa. Sa mga nakataya, tanawa tutukin yung tiket kay Basi Lugusambo sa mga banadaog. Sa itong resulta kagapong adlawa sa last 2 sa hapon, 460. 460. Sa alas 5 sa hapon, 454. 454. Og sa alas 9 kagabi, 900. 900. Pagkado atong Swertres Result kagapong adlawa. Sa mga nakadaog, congratulations. Pagkado mo ang Swertres gatod grato sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga barato, epektibo na. Adina sa tumasoking butika, ang nabanto gugmas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala po'y digid kang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas, huwigay panalip di ka doon ay pag Dragon Fruit Plus. Usbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Aplit sa masoking butika dool sinyong lugar. Alka-sisodium ascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhon, malutan o gagpagbato ng arthritis, rayoma, guban, patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Kung sa mga nanay, tatay, pagtumar, karoon ay sa masaligan ng vitamin C ang Alka-Sid Alkaline Vitamin C. Mupatin o sa nahanap niyong mata sa Alka-Sid Protektado kanda sa pamanit, hamis pagyod ka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Katilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan ka coffee? Ano yan na? Gipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dosi ka mga herbal ingredients, kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian, mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o Sabli Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa itong masuking butika o tindahan. Mayang buntag there ni Mamel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay buntag na. Panghipusa na ang mga ilipuson sa inyong higdaan na nipusa ang unlan, habol o banig. Para sa ilang taon ang inyong higdaan na. Anegyon, keep your pillow. Keep your mat. Keep your blanket. Unig yun, Paul, dear blanket. Lokot your mat. Say lokot, bay. Lokoton ko ng banigod, lokot your mat. Mauna siya ba? Muna yung new version sa English, lokot mat. Lokota ang banig. Mag-share that my picture ako yung milang redware. Fold your blanket. Pick a ang habol. Muna siya sakto ba? Oke, pedayan serta satung kepalaran kerempun taga kaya tungras gedagan sama satung kaugmaon gedagan. Ini tong kaugmaon wak takabalo. O saksis ba or pilior? Ngamun na yun, dipindi na ninyo. Huwag magsigir ang lingkod, pasinaw sa lingkuranan. O saksis dyan yung kaugmaon. Pero maning kamot mo nga galiyok mo perme. Pilior gin yung kaugmaon. Mau na siya. La la la la la la kodol lagi. Kaya maris na sa itong kapalaran kaya itong oras. Okay, itong tiwas ang gatag niya itong kapalaran ka ng bundaga. Paminaw pamati kay Masig Madato tarong bulana. Dato tarong bulana kay magkakaon man taglitsyon kay Vista Biastayasat. Dagan man yung maka panog-ab. Okay, sa kipanganak sa bulan, sa September 24 hanggang October 23, libra. Dili ka matandog sa mga suyaon. Swerteng numero color 412 og maroon. October 24 hanggang November 22, Scorpio. Masakitan ka sa motumaw nga intriga. Swerteng numero color 519 og labender. November 23 hanggang December 21, Sagittarius. Doon ay mangumusta kanimo. Swerteng numero color 761 og yellow. December 22 ang tuninir di sinibi Capricorn. Doon ay musupak sa imong ideya. Swerte yung numero color 463 o green. Enero 20 ang tun February 18 Aquarius. Ganahan ka nga mulaag sa layo nga lugar. Swerte yung numero color 235 o mint green. February 19 ang tun Marso 20 Pisces. Wala na ka makaoyon sa batasan sa imong higala. Swerte yung numero color 816 o brown. Og gadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Gadong mong kapalaran, gatod gratos sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee, Amigos Capsule, aduna kini vitamin C kung tambal usab kini sa mga nagkalinlain nga mga sakit. Ang siya pinyong ipaabot, gabit-gabit ang Amigos Coffee o Amigos Capsule kada adlaw. Yeah, sa South Cebu, available lang ito Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Des Bajan Boutique, Santo Niño, Aligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Micure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Ilbo Pharmacy. Diyas na lagi, Trade Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Balboyok, Sinsun Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Lison Pharmacy, Boutique Camarga. Diyas tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Boutique Camarga. Mantalongon, Boutique Camarga. Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Jack, Reshare Pharmacy, Ogdiya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magida ang mapharmacy ang available ang atong Amigos Coffee din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Capsule, Amigos Coffee sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan available sa mga atong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Okay, ito na. 58 minutos na gano'n makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Napupos na po natong tulungan pakurat sa Kabuntagon. Muna na kapaspas ang orasan. Muna na ipod kapaspas ang atong kinabuhi. Kadaadlaw gatuyok. Kaya ginatong kinabuhi, mura negligid. Usahin mo pababaw, usahin po mo paubos. Nanam na mo tuyok, kailangan magsigira kag lalom pababa pug kausahay. Kailangan pug pirmira kang palalom. Maapoy panahon nga pababaw pud ka. Di po tanang pababaw ka, na panahon pud nga palalom ka. Ano ba, balance ra ba? You need to balance your dream. Okay, ito sa itong balitang sports ka naman daga. Yan itong ligay na ito ng iwas-was kanginan itong balitang sports. Kaya itong paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat po sa puso. Next, sa Game 1. Patuloy pa rin ang ratsada ng New York Knicks para makauna sa NBA Finals. Bumanat si point guard Jalen Brunson ng 30 puntos habang nagtala naman si center Karl Anthony Towns ng 18 puntos. 12 ka-rebounds sa score nga 105-95 panalo ng Knicks laban sa Spurs sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Championship Series. Binura ng New York ang isang 14 puntos sa second half deficit sa San Antonio para sa 1-0 lead sa serye. Nagdagdag naman si Oji Anunoby ng 17 puntos para sa ikalabang 12 sunod na panalo ng Knicks sa playoffs games. He's a gamer man, sabi ni Coach Mike Brown kay Brunson. In the biggest moments, he shows up. That's what MVPs are supposed to do. Miscore si Brunson ng 13 puntos sa fourth quarter at ang kanyang spinning jumper sa huling 38 segundo ang sumilyo sa kanilang panalo. I think we know what we have to do. Wake up ni Brunson. I think we're pretty together, bro. Kumulikta si Victor Wembanyama ng 26 puntos, 12 ka-rebound sa panig ng Spurs hanggang may 60 puntos naman si Stephen Castle kasunod ng tag-16 puntos ni Holian Champion og film arm Dylan Harper. Mga kanto, nakatakda ang game to. Bukas, ugma, game to na po nila. Mga kanto, atong balitang sports karong buntag. Napili ang sports gapon sa New York Knicks. Naigyan-igyan ba siguro lagi ng... Uhaw, muna giyon, uhaw na kayo niya New York Knicks. Muna ning kamot, ginis lang ang mudaog. Kay 53 katuig, baya nga wala na ka-champion. So karon ila gining paningkamutan nga mo champion sila balik. Una giyon nga lingin man bola. Di po masiguro kay kusgan biya ang Spurs. Nabi ay the giant Victor Wembanyama. Kanis Victor Wembanyama mo ni nakaingon nga napildi ang Oklahoma City Thunder. Nag-goal siya Oklahoma sila on time float sa finals kung wala na si Victor Wembanyama. Ganis Victor Wembanyama niya, babag ini, babag sa Spurs. Babag sa Oklahoma City Thunder. Okay, katong malita sports, gatot gratos sa Shibay Sinchal Uwel. Sakit ang kalawasan, tumaray na yung tambal, sulay na tulog na pamagi, pagkumasay gamit ang Shibay Sinchal Uwel. Ang Shibay Sinchal Uwel, limo sa Virgin Coconut Uwel, kukuna... Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malonggay Leaf Extract ang mga masagol at doon ay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay doon na chloric acid nga makita sa BCA Plus ng kinis apektado nga parte si mong lawas yung bananong masay si Vicential Oil ang plus nga mo tugipik di mo si Vicential Oil apalit siya masuking butika o tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasan, available atong Shibay Sinchal Oil diya sa Tayasan Pharmacy or Curie Pharmacy o diya sa X Pharmacy o diya sa Malabuyok, Cebu. Available lang itong Shibay Sinchal Oil diya sa Vitsarisari Store in front of yung Malabuyok People's Palace o diya sa Barangay Bago Tayasan, available sa matong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyak Slabiog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta itong kabuntagon niya, sir?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: I know, sir, you always wake up early in the morning because of your beautiful wife. Kaya, Sir Boyax, umata, ginig sa'yo sa sa'yo sa kabuntagon kay siya ay manisya. Siya ay magdigamo kada buntag niya sa kusina. Muna yung nakabinta sa bat sa buotan nga bana. Magsayo yung mata. Kay mo ay magdigamo. Mo ay magluto o sudan. Mo ay magluto o kanon. Inanin ka buotan, Sir Boyax. Ay, buntag po ni Sir Makin Lindo. Tinigala po niya ako gihan kay magjagig. Sir Makin Lindo, good morning, sir!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta itong kabuntagon niya, Sir Makin Lindo?
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sir Makin Lindo po, nangapi na ron. Kaoban niya po siyang asawa po. Basta botang ba na? Botang po ng asawa? Awa si Maki Lindo ba? Botang kaya ang asawa? Ngayon, ana rin na siya. Yag dili dai botang ba na ba? Di po botang ng asawa? Depende na sitwasyon. And again, it's depend to your situation. It's depend to your attitude. What is your like to do? Bad or good? Okay, tapos alas 5 or alas 5 na good sa kabuntag. Sa tanan-tanan natong makigalarang na minaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tanan. Mayang pagpaminaw dito ni Madam Jocelyn. Madam Jocelyn. Kalyaw Finferte. Diya sa Barangay Gumintok, Ayungon. Galanog-danog si pa ang Starinyo din na dapita. Og ni Madam Josephine. Madam Josephine Garces Aguirre. Usa sa mga tag-iya diya sa Endless Life diya sa Tampukon, Ayungon. Good morning, Madam Josephine.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Nailayan na ito ni Madam Josephine na itong naging adlaw kaya nakasuroy mong gutari na pita. Katapod si Madam Jocelyn. Ni Madam Jocelyn pa, lanog kay ang Star Radio dito ba? Sipa kay tinaw kayo, tinaw pa sa akong kaugmaon. Legion, basta naka-star, sikat. If you always tune in Star Radio, you're famous. Para famous na kanadlaw mag-Star Radio. Para ang lawas, guapa o guapo. Okay, das barangay o das sa Tayasan o Dijel Bisayang Manok. Mayang pagpaminaw nilang Jojo dia, Jojo Sirinyo. Ilang Joy Sirinyo, Jessica Sirinyo, Fighting Katipay, og ni Boss Chanon, og Ina Kamanso. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Sa mga Kamanso pamilih, mayong buntag ka na itong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon at tak kay buntag na. Para wala ko rin magmahay, maghikog sa kamunggay. Maghikog ko, maghikog ko. Nya bay, maghikog ka niya. Naam lagi ni mo si Tiel Giyokot. Ang aris liog, pwede sakita. Tiel ra para, dala-dala na pa. Legion, masikat ka ng paghikog, paggutlo sa inyong kinabuhi. Kaya gitaw niyo nagbata kay Legion, di kita bayo. Dili maunay kasulbaran para masulbad ang inyong problema. Ang kasulbaran, ana, ang pag-ampo, Legion, o pagsalig sa atong labawang makagagaho. Sulbad na itong problema, basta hugot ang atong pag-ampo. Ampo lang ta kadadlaw, maugay na giyon nga mga pig kita kadadlaw. Mga pig mabuntag, mga pipag mga bie. Okay, ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon every day. Legion, bisag unsa kadako sa atong problema nga gipasan. Gipasan or gilokdo. Basta hugot og ang hugot ang pagsalig or pagampo sa atong labaw mga gahom, wala na imposible masulbad gid na. Basta kay ningkamot rapod nga masulbad. Sige rapod maglingkod. Saan pagsulbad sa problema? O na yun work diligently region. Trabaho nga makugihon. Og you need to industrious. Kinanglan nga magkugi kita. Sa mga klases kugi ba? Magkugi ta. Magkugi og jogging kadadlaw ba? Okay, nagiting oras. Napupos na kita itong tulumanan pakurat sa kabuntagon. Wala na ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. Naningog na gano'n itong mga kanding. Aning kanding? Agay, pista na mahapit. May sigurong naging mag-ihaw aning kanding. Pero labang yun, basta pista, baboy may madalig ihaw. Unig yun, kaning baboy, mag-all ginis na. Basta na'y pista nga magpadulong. Okay, sigurado man yung katay man yung labas. Mga baboy, sa man nga pista man yun, dek. Atong patinggo na itong dik-dik dire. Sinisa kay baboy, sigurado man yung ka. Nga, makarni na man yung karong dilong pistag tayasan. Aron Okay, lagi tayo koras. It's time to say bye-bye. Sangalan sa station manager, Mr. Ayan Hania Lahato. Og sa atong kabanan sa buhat, handos to bintayot sa bayar ni Bailey Brado. Nga mandos og madlaw, mandos pod og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige na.
1: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax Labiog Karinan. Ako nalang mingon atong alagaran ng labang makagagawang sa mas pag-alagad. Kaniya dinik ka na to. Og panapunpon, magdungog-dungog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only, right turn your favorite, registration star radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, gita bye-bye, and God bless everyone.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, lasais, 11.
6: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
8: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
9: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
8: What do you want to be when you grow up?
9: When I grow up, I want to be a doctor.
8: Wow.
9: Because doctors are really nice and cool.
8: Mm-hmm.
9: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
8: Really, really?
9: And my clinic, and staff who will make everyone feel welcome. I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 13. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya

kay sa makausap pa mayong adlaw na sa kanatong tanan mga kaigsoon ha? Mga kaasta sa niya, kumusta naman mo? Dahil ni aking engkanto? Kumusta nga to mga pagpanauban niya mga kaigsoon ha? Nala, sige, bugnot. Ayaw mo kalimot na kinitong tulumanon, gipalayuhan kita sa...

sa mga nagkadaiya karon nga mga balatian nga muhamag ug mutakboy sa mga tao, mga kaigsoonan. Dinataangay ang kabalakan o dinataangay mabalaka, mga kaigsoonan. Kaya doon na naisolusyon ni Ana Pinagi sa pagtumar kanunay, mga kaigsoonan, sa astasan ang pinakakusgan o pinakabago karon nga herbal sa Pilipinas. Dili na ito mabalaka nga lain na niya'y mamintana. Yeah. O pagtumar mo kastasan, ha? Na kay... Nagarap ang mga earring karon na ini, ha? Unang ginanglang, basko kanunay ang itong mga lawas, mga kaigsoona. Unang atok yung apalikunan ng itong lawas, Pinagi.

katong kagahapon. Nga naman pong nidagan. Pong taon. Pong baliko na mga dunot ng anib sa asoy sa atong mga kagahapon.

Inaabong ko na sa kalimot ang matamis kong pahiyom. Ang kanon ay lamang naghandom sa napasagdan kong paglaob. Ipugnan ko ang pagtulo ng mga luha sa akong mga mata.

0: Char. Iyo. Ayan ba, at basahin mo, Bla. Mga naman kung imamanggibiyaan. Galas, sige, karong taon-taon, mga igala, standby mo itong isgutan kining dinggi. Ingola na raba. Ala, standby mo diya, umalaman nining mong painom-nom.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon, IU Sabon. Tinuod ni, what ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

inahan ng anak. Amo na yung nahitabo. Hoy, ikaw babuyak sa makalangkot kay ka, makasapot na kay ka. Ano manay, ano manay? Ikaw ba, balabak tingali ka og tungol. Ano manay? Ikaw sige kakaon ha, pero wadyo ka manambok. Ah, nanay be, ay, ano malagi ikaw nay? Okay nga naman. Sige magkag make up, wa malay ka mo gwapa. Amba ba? Sige kag make up, magkag mo gwapa. Ay, gidangat mga kaigsoonan. Sige, padayon tano. Ito ang isgutan.

unsa mang galing dinggi mga kaigsoonan sumala sa ato ang pagsabot mga kaigsoonan. Kining dinggi is a viral infection caused by dengue virus which is transmitted to humans through the bite of infected female mosquitoes, primarily Aedes aegypti and Aedes albopictus. Amo na siya mga kaigsoonan, it is common in tropical and subtropical regions of the world, including the Philippines mga kaigsoonan. Kining dengue, viral ni virus, viral infection eh. Tungon nini, huwag mapakan ka mga kaigsoonan, mubalhin ni sa tao, kung mapakan ka sa bahing alamok mga kaigsoonan, nga gitawag og Aedes aegypti o kining Aedes albopictus. Kini magong dinggi o kini magong mga lamok mga kaigsoonan.

or headache. Grabing kasakit sa ulo, mga kaigsuunan. Ay mong ulo, mabuak, murag mabuak, mga kaigsuunan, sa kasakit. Onya, pain behind the eyes. Dunay kasakit nga bation, mga kaigsuunan.

imong ilong o diba sa imong lagos. Unya dali kay kang murag babunog mga kaigsoonan. So mo ni siya ang kamaturan may tungod sa dinggi. Now, severe dinggi mga kaigsoonan, ang gitawag og dinggi hemorrhagic fever or dinggi shock syndrome can cause bleeding, blood plasma leakage, low platelet count and organ failure.

pira mga tao nga gibaliwala ra. Kadingaw-dingaw na yung mga ilong, mga kegsoon. Nangugat, dagko na kay ugat, o siningit, o sinulti ng taga DOH. Pero kini mga tao, mga kegsoonan, gadingaw-dingaw na yung gadingaw-dingaw na yung mga sungo, digir mo to'o. Anara sila mo to'o, matapta na o dinggit. Okay, nana mga ganyan tao, mga kegsoonan. So, saan mo na ito, malikaya na ito, mga kegsoonan, ang dinggit. Una, eliminate standing water. Puksain.

Onya lain aron nga malikayan nato ni eh, mogamit og mosquito repellents. Gamit og mosquitero. Pero ra bang mosquitero mga kagsuonan ug musulod garito perter bang galhan. Taganahang mo mang mosquitero mga kagsuonan kay perting galhaan. Igang kayo. Napay asawang masigig pananday. Napay banang sig panghalog bisag igang, halog sig igang. Sige pag panghalog bisag igang kay ning panan. Oh, mo gawas gyud kas mosquitero mga kagsuonan, mas maayo mo gamit na lang kag mosquito repellent. Onya magsuota og kanang mga protective clothing. Kanang makapaprotect sa to ang panit mga kagsuonan. Onya ang labing maayo

ang silingan, wala mang limpyo. Muras gihapong istoryahan. Kini man kong paglikay niningdinggi mga kaigsoonan, maghiusag yun ang komunidad. Ang katilingban, mag-usag yun. Namay uban mga kaigsoonan, oh, mag-clean up drive ta. Okay, mga nawi. Dilara kabuk ng mga pin. Katawaan na ng mga barangay officials diyang magkuhan, maglimpyoan ang krasada, maglimpyoan ang kanal. Kanyang magsakit na, doon lang mga barangay official. Matapta nagdinggi, lukop na magpanduol ng mayor, doon sa ISB, doon sa kapitas, mga konsyel, kaya magpatabang niya, kanyang magpatawag taog. Clean up drive, dingaw-dingaw na ng sungo. Nanahala, sige, no? O, magtinabangay, ta, kinahanglan doon na ta ng community clean up drives. Ha? Huh? Nangasaba, kakol. Wala man, nagpahinom-dom lang.

Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon

0: tulad ng mangustin. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din nito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
1: Oscar Leon na mga Ikson, nag-istoryanes, Buyaks, si Boroy. Amo niya na itabo. Buyaks, muto ka ng love can wait. Ansa Broy, ansa Broy. Muto ba ka ng panultihon nga love can wait. Na, ayaw yung to ng panultihan na Broy nga love can wait, Broy. Nga naman. Na, og muto ka ng love can wait, na. Akong angkol. Na akong angkol, Broy. Na ulit akong gulang na lang. Og hinulat kay love can wait. Hantod ka ron. Wag yun, liabot. Manang ayok to, anang love can wait. Nagulang na lang akong angkol. Wag yun, liabot. Butang eh. Okay, ongoing kiyat mga kaigsoonan. Balik to. Okay, ganiha. Totong kisikutan mga kaigsoonan.

reduce maibanan ang pagpanghubag o pagpanakit diha sa ato ang kalawasan. Tungod kay doon na ni siya kitawag og natural anti-inflammatory compound mga kaigsoonan. Ikatulong ay katabang sa astasan mga kaigsoonan di na ang mangustin. Boost immunity. Boost immunity. Vitamin C and other nutrients in mangosteen can help strengthen the immune system, aiding the body in fighting the virus more effectively.

sa mangustin mga kaigsuunan nga makatabang batok nining pagkasakit nining dinggi, maka-improve og platelet count. Maka-improve siya platelet count kay kuya mong guning dinggi mga kaigsuunan kung muus-us nang maayo ang imuhang platelet. Muna yung delikado kay mga kaigsuunan. So some traditional health practitioners claim that mangosteen juice or extract may help improve platelet count, which drops during dinggi mga kaigsuunan. However, doon na pa yung mga pagtuon.

Nabasik mi ingon mo nga, ay sirbuyak sa ingon nga. Maka wala d'yo kunong dinggi, tambal kunong dinggi ning astasan. So, dili ni panghambong nito ang mga kaigsuunan na, dili pa si Atang. Ang astasan mga kaigsuunan, makatabang sa ito ang mga lawas. Pinaagi sa pagpalig-on sa atong immune system nga dili dayon ta matapta ni anak. Mga balatian mga kaigsuunan. Una nga karon pa lang daan, uy batasan na ang pagtumar ni anang astasan mga kaigsuunan. Barato ra kayo. No, barato ra kayo to ang astasan mga kaigsuunan. Mga sa may ganahan nimo nga magsakit na ka o sa baka mo tumar og astasan. Walahin na mga kaigsuunan. Una nga karon pa lang daan ato nang paliguno ng ato ang immune system. Okay, moro kini atong puhunan mga kaigsuunan. Maglisod naman tagsaka o punuan sa mga prutas o mga uha po tagprutas. Mamay, mudikta na naman tagpalit o kastasan. Atong tumaro ni kadaadlaw mga kaigsuunan, solve na ang ato ang vitamin C. O muna diyan mga kaigsuunan. At walay ang kabalaka, kaya ang astasan mga kaigsuunan, FDA approved. O muna ibantayan gini nyo diha. Ang taon gini ang

ato ang astasan mga kaigsoonan, FDA approved unya halal certified ni. Apa pwede ni magamit og matumar sa ato mga kaigsoonan diha nga mga Muslim. Oh, munay ato ang bantayan unya ang ato ang astasan.

0: Malig-on kanunay ang atong lawas mga kaigsoonan. Himduman nato nga lawas ra atong puhunan. Ang lawas ra atong puhunan mga kaigsoonan sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Oh, labi na ang mga amahan diha, maoy nangita diha sa konsumo diha sa panimalay mga kaigsoonan. Kung diha kang amahan, maunay magsakit, problema na lang. Oh, ang inahan po, umuwi ang balatian, problema sa na. Muna nga, karon pa lang daan, ato nang batasano ng pagtumar sa astasan. Ayaw mo kabala.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Ato mo kay mahala po niya.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Buyaks labyog, mingon na lang. Lawas na ampingan kay Mauro Yudni ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 300001064491.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal.

0: Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is sige, getry na ko ang astasan nga herbal. Og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar. Og nagpa-check up po ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko ani ang astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko.
3: Tagayungon?
2: Sa dumanggit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
3: Okay.
2: O de yun, lami po ang katulog.
3: Karon?
2: Katungo pagkatilaw.
3: Pagkatilaw?
2: Sila ka ng capsule o
1: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
6: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
7: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suway Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
1: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
9: Hard Mama.
1: Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-hard mama. Extreme na.
10: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstofi. O, bili lang Nanstofi. Apil pa ang Cervicare, Nanstapsol. Kay Mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanstapsol. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa pilit ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma.
11: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mudamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Tadong Baminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Larry Maria Gabriel ng Cagayan de Oro. Nakasuway po sa pag-amik sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang nila ko. Sa una nga, wala pa ko nito-string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsamay kina ko aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa ito namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ng Wonder Animal Vita, ipikibog yun.
0: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Ipektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors dari sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
4: DTX Puffy Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Magtumar bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
10: Oras sa Star Radio, alas 7, 1.
11: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
12: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
11: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
13: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
11: What do you want to be when you grow up?
13: When I grow up, I want to be a doctor.
11: Wow.
13: Because doctors are really nice and cool.
11: Mm-hmm.
13: If I become a doctor,
11: delivery
13: din. And my clinic, our home friendly nurses and staff will make everyone feel welcome.
11: Okay.
13: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa maabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karoon sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Alatang sinakang!
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili balik ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giyatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
6: A message of concern from this station.
7: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Oras sa Pilipinas, alas City, 8.
10: Matag hantok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
11: Handos balita!
10: Handos balita!
11: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karunong unya.
10: O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Kining maong talamanon nga Handos Balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga labasok tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Anya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos Balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Negros Oriental Provincial Government o LGU Tayasan, may nitong nagdapit sa publiko nga musalmot sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong adlawa, Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cabercourt.
1: Balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Mga activities sa Dali Tayasanon o Fiesta 2026 sa LGU Tayasan nakahanay na.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Headlines. Our teacher John D. Malipaunon, padayong nagpahibalo nga ang Tayasan District 2 nagpahigayo na sa enrollment sa alternative learning system alang sa mga out of school children, youths and adults alang sa school year 2026 hangto 2027.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sanitary Inspector Neil Hainar nagpahibalo nga ang DOH o Tayasan Primary Care Facility mubahigayon sa pagdeklara nga ZOD or zero identification sa Barangay Poblasyon karong adlaw, Hunyo 5.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Chuchu Chaco Train naabot na dere sa Tayasan. O garon, daghan nga mga Tayasanon ang nalingaw sa pagsakay nga libre.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Canlaon City Mayor Batsyu Cardenas nagpangulo sa MKNP PEMB meeting.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Resulta sa bird flu test, matag shipment sa NIR wala una kinahanglan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Child First Seminar sa DepEd Negros Oriental malampuson nga napahigayon.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Bypass road sa Baes City inugurahan na samtang temporaryong pagsirado sa dalan ipatuman.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa Baes City lang gihapon, naaktuhan nga nagdula og hantak 42 anyos gisikop sa kapulisan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Sibulan, 28 anyos nga SLI nadakpan sa bypass operation sa PNP.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Valencia, 30 anyos nga babay patay human gituuhang nagheko.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Santa Catalina, 36 anyos nga construction worker gisikop sa bypass operation.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, 63 anyos nga wanted person gidakop.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Sa Pamplona, kapin sa 3,000 pesos nga balor sa gidudahang shabo na recover gikan sa 29 anyos.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Hapitanan sa Sugbo, sa Dakbayan, sa Bugo, formal nang gibuksan.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Kapin sa 3,000 ka mga buguhanon nagkadawat og calamity assistance sa Kapitolyo sa Sugbo.
1: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Senate Blore Bonhereng sa flood control scandal, gipanguluhan ni Pia Cayetano. samtang disiutsu ka ex-marens niatubang o mitumbok sa pipila ka mga senador o congressman nga nalambigit sa nasampit nga anomalya.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Senador Jenggo Estrada adunay komento sa dusi kagingong majority sa Senado.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Minority Black Promoters of Bending the Law on Bending the Law, matod ni Senador Rudante Marculita.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Mga kanhi miyembro sa Marens, ipadayag nga dunay sa lapi nga gipadala ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez aron ilisan og US dollars nga gitumong alang sa mga sakop sa International Criminal Court.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Senate Media mialma sa pasangil ni Senador Marculita nga sila gipangbayaran.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: 18 ka ex-marens gitanyagan og kas aron mutingog bahin sa kontrobersiya sa flood control matud pa sa NBI.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Konsumo sa kuryente og tubig alang sa EI ginaingong madubli sa tuig 2030 matud sa UN samtang Israel og Lebanon nagkasabot na sa hingpit nga hunong buto.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Guided missile frigates sa Philippine Navy liadto sa Hawaii para sa RIMPAC 2026.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Sa basketball, ahan Missy nabalhin sa SNB samtang akon nabalhin sa SMB gikan sa jeep.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Alex Ilacad nakulbaan sa kissing scene nila ni GC Alcantara sa bagong I Want series nga Miss Behave.
1: Andos Balita
2: Headlines.
1: Andos Balita
2: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Nagihandos ka na to sa astasan.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tang tanan ang balatian.
1: Andos Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Adlaw karong Biyernes, pitsa 5 ni maong bulan sa Hunyo 2026.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager ng Cebu Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenyo.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Pai Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matag karon o unya.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Andos Balita.
2: Andos Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balitang lokal. Ngadto na sa balitang showbiz, ato na karong aninahon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Sir Reynaldo Tambong. Sir Reynaldo, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o bayong buntag diha kanimo.
1: Handos Balita, Weather Update.
5: Pagkakunta, gumimbo sa kasaba sa kanang ipaminaw. Kini ang atong weather update karoon lang na Biyernes, Hunyo 5 to Desmeg 25. Ang atong gimonitor ng low pressure area sa amihan ng kasadpan sa Batanes, ang nahimo na kining bagyo o tropical depression, alas 3 gamong kadaon o ginganan kini o Esther. Kini tropical depression Esther, ulay kini nakita sa gilayong 225 km kasadpan sa Itbayat, Batanes. Dala niini ang gigusgong tangin na 45 km per hour sa sentro o pag-cross na mabot sa 55 km per hour. Nag-aero kini padalong sa amihan ng silangan na direksyon sa gigusgong na 20 km per hour. Tungod niini maong bagyo, adunay nakaalta nga signal number 1 sa Batanes. Sa atong forecast track, kini si bagyong Esther, mapadayon kini nga mairog padalong sa amihan ng silangan na direksyon. Iimposible kini nga mulanfall sa may southwestern coast sa Taiwan karong adlaw. Dayon so, pala yun kini mo iron generally padulong sa amin ng kailangan nga direksyon o posible kini makagawa sa Philippine Area of Responsibility o sa buntag o sa matadulong sa southern Japan. Samtang ang habagat may naka-apekto sa northern o central region. Sa laing bahin, opisyal na nga nagdeklara ang pag-asa o tadulan. Inhuman nga dunay natala ang panagsang at sa kanunay ng pag-ulan sa minamay at sa minabay nga lima kaadlaw na dunay kalabingitan sa habagat. Bisan pa niini, posibleng lang gihapon na dunay pagkunhod sa ulan, inibitawag o monsoon break na posibleng balungtad o pipila kaadlaw o simana. Para sa itong localized weather forecast, kita din sa Laluigan, Negros Oriental, lakip na ang Dumaguete City, bukas na si kita panagsang pangaroon nito sa malagumon ng kalangitan, dunay tsansa o isolated na pag-ulan, dalgaldo pagkilat, kita din sa hapon ang kutsulabi, tungkol kini sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadalatan, kini nga sa kasarangan nga pakurus hangin, gikan sa habagatan nga sa habagatang kasadpan, ang Bukoslavi, Cebu, Kalaluyan, sa Negros Oriental, din kini nga sa kasarangan ang pagbalod sa kadalatan. Nagpagiling wala na paalas ang gilwarning, magamping o dilin nga pong mukumpiyasa ang atong mga iso ng mananagat, kada din ito nagamit lang o gamit ng sakin ng pandagat, tungod kaya nagabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybunan mo taong, kung yung alas 12:49 sa hapon, tunay kitas on nga 1.8 meter, samtang muna sa unang gabi, alas 8:59, tunay kinubon nga 0.2 meter. Samtang forecast temperature na to, karadawa, bigan sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Ang adlaw sa alap, kung yung alas 5 sa hapon, ang silang, ugma at alas 5:26 sa buntag. O gamag niya itong hour update, ito mo rin sa pag-asa, dumagate, kini si Rina Gutambong,
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat sa Renaldo Tambong sa imbang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo, ayaw na kabalaka kay ani ana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid ka mong makatumar o ayaw hulata ngayong lawas mo bigay panalip degaj sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o uban pang mga balatian ka ng tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi nga mapatinaw sa hanap ni mong mata, sal kasi protektado ka na sa pamanit hams pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw o indiyong batsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nagatilaw na ba kamo salamian humot og herbal bagyo nga coffee? Ani ana, gipaila ila ang pinakaibiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Saruna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog. Tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Aduna dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butiga diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam. Reservance divider, mumulding motor na bakarving. Muare parasap sila sa mga sala seats. Mudawat usap sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mabalay. Pinagisipakyawan sa stem. Nga window without material sa pagkakaroon. Aduna sila ibaligyang kawayan o goo. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya nag-iya o ginumala nila ni Chairperson T, booking kita o Jopri. Booking Keto. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. SA Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulongata Street o ang branch 2 na imutang diha sa Bromo Street, Poblacion Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si JR Bincoy o Jericho Palagteo Branstow, Chief Mechanic Rodrigo Kayakap o Assistant nini nga si John Loyal.
2: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:25.
2: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita, Andos Balita.
0: Ang Negros Oriental Provincial Government uban sa pakigtambayayong sa LGU Tayasan, mainitong nagdapit sa publiko nga musalmot sa ipahigayong 2026 MLS Services Caravan karong adlawa Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cabar Court. Kini nga inisyatibo nagtumong sa pagdala sa accessible og di kalidad nga serbisyo nga medical, legal og sosyal nga mas duol sa komunidad pinagi sa musunod nga libre nga mga serbisyo. Medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia og adults, dental services, surgery, minor operation, tole, blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage, hair piercing, reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic, sama sa vaccines, anti-rabies, deworming, ug uban pa. Agricultural crops distribution sama sa vegetable seeds, crafted seedlings ug uban pa. Legal services, livelihood training sa piso ugad. Ang kalihukan gihimo ubos sa pagpangulo ni Gobernador Manuel Checo Sagarbarria ug mayor sa munisipyo sa Tayasan nga mao si Mayor Susano Antonio Bimbo de Roberto III. Isip kabahin sa padayon nga pasalig sa paghatag og responsive ug maluloy-on nga serbisyo publiko sa matag Tayasanon. Palihok timan eh, nga limitado mga slot ug kini dawaton base sa first come first serve nga basihan.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga activities sa Dali Tayasanon og Fiesta 2026 sa LGU Tayasan naghanay na. Kung diin, huwag na mga nakalinya nga mga activities. Sa Hunyo 4 o gahapong adlaw, exclusive pickleball tournament. Hunyo 5, karong adlaw, sa adlaw blessing sa Tayasan Bantawan, Agro Fair Opening, Medical Mission. Karong gabi eh, bahandi sa Negros Oriental Tour sa Garbarias Night o Disco. Hunyo 6 o ug mga adlaw, sa adlaw Open Pickleball Tournament. Sa gabi eh, Lido Night Variety Show uban ni DJ Micah Balbacua diha sa Boulevard. Hunyo 7, hangtod sa Hunyo Jazz Elimination Round sa Tayasan Tinball Open Billiard Tournament. Hunyo 8, sa adlaw Agro Fair Closing. Sa gabi, boxing sa mga bayot o amateur boxing tournament. Hunyo 9, Cultural Night Presentation featuring local talents. Hunyo Jazz, SB and EBC Night, live band o disco. Hunyo 11, Championship Tayasan Tinball Open Billiard Tournament. Dali Tayasan Festival, alas 3:30 sa hapon, street dancing. Alas 5 sa hapon, shoot town. Alas 8 sa gabi, Disco with DJ. Onyo 12, Whisper and Independence Day. Alas 5 sa buntag, Fluvial Procession. Alas 7 sa buntag, Flag Raising Ceremony. Alas 8 sa buntag, 128th Independence Day Street Parade. Alas 8 sa gabi, Battle of the Bands. Onyo 13, sa buntag, Fiesta Mass sa Tanan ng Simbahan. Sa gabi, sa alas 9, sa Takna, live band uban sa Spanskula.
2: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
2: Andos Balita. Balitang lokal. Andos Balita.
0: Gipahibalo ni Alstead Chajon de Malipaw noon nga ang Tayasan Distrikto. Nagpahigayon na sa enrollment sa Alternative Learning System o ALS alang sa mga out-of-school children, youths and adults alang sa school year 2026 hangtod 2027. Samtama kin mga ALS program, basic literacy program sa nagidad sa 12 years pataas. A&E elementary sa alang sa nagidad sa 12 hangtod 77 anyos. E&A Junior High School alang sa nagidad sa 16 anyos hangtod sa 77. Mga requirements, photocopy sa birth or baptismal certificate, photocopy sa marriage certificate. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, kontak lang sa mga ALS teacher nga sila si John Ray Abelia sa numero nga 0927-151-7525 o John D. Malipaunon sa numero nga 0993-726-9171. Samtang sa lingbahin, gipahibalo ni Sanitary Inspector Neil Hainar nga ang DOH Tayasan o Tayasan Primary Care Facility mapaygayon sa pagdeklara nga ZOD or Zero Identification sa Barangay Poblasyon Karong Adlaw, Biyernes, Hunyo 5. Sa nasampit nga ZOD Declaration, lauman nga daghan nga mga personahe sa Provincial Health Office ang mutambong ang pagdeklara sa poblasyon nga usa ka ZOD. Kanguluhan nila ni Municipal Health Officer Dr. Jeng Suniga, Mayor Ben Roberto o Sanitary Inspector Nelu Hainar.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Naabot na sa Tayasan ang Chuchu Chaco Train. Kondiin ang maong Chuchu Chaco Train nagtanyag kiniglibreng sakay para sa tanan. Gikan sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Tudin ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barbeto nagpasalamat kang Gobernador Chaco Sagarbaria sa pagpadala sa Chuchu Chaco Train nga naghatag sa mga pahiyom ug kalipay sa atong katilingban.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
2: Andos Balita.
0: Mga kahandos, kagtumaw nga mga balitang lokal, gihandos kato sa Harbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee UAID, Nance Liniments, Nance Eye Drops, Remain Capsule, Remain Chugo, Tawa-tawa si Sir Bekermi Gaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alaw na Media, antak na sa hapon o paghuman, musunod ayon ang Balong Dagri.
2: Andos Balita. Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ganato sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagwan ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas ng misda o garne, ang D3 RB Store 1 na imutang diha sa Bulangata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2, anadya sa National Highway, corner Brahma Street, Poblasyon, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor anadya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kaya panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulonggaita o Dihito Bulonggaita. D3 Bio Food Supplement may isang natural, antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaas sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyong triglycerides nga mutabang sa pagbalig-on sa resistensya sa awas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalay Lips, Chess, It's and Sugard, Sugar Cake Extract Powder, DTX Capamex, May kape ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, double chest pump, disc cabinet, floor mat, rapal, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Oblasyon Tayasan, Gakaraiya Store og Ami Angels General Merchandise, gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Free Omison na Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil, nindot alang sa mga katawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babayeng buntis, batasana, ababang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo ko galingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa iyong nang paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab, among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta, unang-una tungod, humot yung mga haplas, busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog-dilig ka maulaw, kay tungod din sila, manimahong masakiton. Ang kabog na ini, ang siguradong bahot, suhot kayo sa kinahalad mang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungun sa YNA Pharmacy, og Butika Girls, sa Himalalod, sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy. Sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.34.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Nahimong presiding officer si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas atol sa gibahigayon nga Mount Canlaon Natural Park Protected Area Management Board kon MKNP PAMB meeting sa siyudad sa Canlaon DN. Gitambungan kini sa mga delegado og representante gikan sa nakalandaing lokal nga pangagamhanan nga sakop sa Mount Canlaon Natural Park. Lakip sa mga mitambo ang mga representante gikan sa Canlaon City, San Carlos City, La Carlota, Bago City, Murcia o La Castellana aron isigutan ang mga proyekto o programa nga may kalabutan sa pagpanalipod o pagdumalas sa Mount Canlaon Natural Park. Usa sa mga agenda nga gisigutan atol sa mong meeting mao ang paghangyo sa MKNP PAMB resolusyon nga mo endorso sa mga proyekto sa Barangay Pula, Malaiba o Lumapaw sa Canlaon City nga punduhan pinagi sa lokal government support fund kon LGSF nga to sa DILG isip clearance. Gisikutan usab ang aplikasyon sa MKNP PAMB resolusyon nga mudorso sa 20 ka proyekto gikan sa maong nga mga barangay. Ingon man ang hangyo sa pagtugot sa ADAP 3 hectares reforestation project o fun run activity isip kabahin sa pagsaulog sa Charter D sa Canlaon City. Gipadayag sa mga delegado ang ilang suporta sa mga programa alang sa pagpanalipod sa kalikupan o pagpaligon sa paningkamot sa rehabilitasyon o konserbasyon sa Mount Canlaon Natural Park. Ang MKNP PAMP padayon nga nagpatuman sa mga pulisya o programa aron mapreserbar ang natural nga kahinguhaan o bayo diversidad sa protected area nga nahimutang sa Negros Island Region.
1: Balitang Provincial. Andos Balita.
0: Temporaryong gilibkas sa Department of Agriculture ang kinahanglanong avian influenza o bird flu testing matag shipment sa buhing manok o bang matang sa langgam, itlog, poultry products o byproducts nga gikan sa Negros Island Region alang sa lokal nga transportasyon. Kinisubay sa negatibong resulta sa surveillance o monitoring aghimo sa mga probinsya sa Negros Occidental, Negros Oriental og Siquijor diin wala pay natala nga kaso sa highly pathogenic avian influenza. Apan giklaro sa memorandum circular number 27 pinitsahan niya tong Lunes Hunyo Ono nga walay labot niini ang mga buhing itik samtang ginhanglan gihapon nga mutuman ang mga poultry farm og negosyante sa bang dokumentasyon kon dokumentaryo nga requisitos alang sa transportasyon sa ilang mga produkto. Epektibo kini hangtod sa September 3 ning atuiga apan mahimong kansilahon dayon kung adunay makumpirmang kaso sa bird flu sa bisan asa nga lugar sa mga probinsya sa NIR.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Malampusong gipahigayon sa Schools Division sa Negros Oriental ang Child First Division Seminar for Learners' Rights and Protection Coordinators. Yadong Hanyo Trace sa usa ka hotel sa Dumaguete City. Ipalig-on sa seminar ang kapasidad sa mga coordinator sa pagpanalipod sa bata, mga inisiyatibo batok sa bullying, pagtaho sa katungod sa mga estudyante, o pagpatuman sa gadoors.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:38.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ipahibalo sa lokal nga kagamhanan sa Bay City ang tanan. Ngayon na'y temporaryong pagsira sa bypass road atol sa inaugurasyon ini sa Lunes, Hunyo 8. Ikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Ang National Highway maoy mahimong alternatibong agianan sa tanang motorista o mga biyahero atol sa maong oras. Samtang gihangyo sab sa maong LGO ang pagsabot o kooperasyon aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa maong kalihukan.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.

0: Kinemos sunod ng mga police reports. Yan doon ka na to sa Amigos Capsule ng matambal sa mga nagkalanay mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule managungagre sa Star Radio taya sa nilang programa. Mga tag-alasay sangtod sa alasay si Mediantak na sa gabi noon sangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blasia Son sa Sogbo. Mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño sa Alegria, Ed Chonchon Pharmacy o Sinovate Pharmacy. Sinatilan with your Pharmacy, MP Direct Store A Pharmacy, o Shelmo Pharmacy sa Dalagit, Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, Samalbeok Sinchot Pharmacy, Sarunda Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy, o Butika Marga, sa Alcantara Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog Bitoon Pharmacy, Zipora Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crystal Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran, o dere sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy, si Og Angel Pharmacy. Sancho and Nessie Dry Goods Trading. Maligyo sa mga RTW sa ubus kayong presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sancho and Nessie Dry Goods Trading. Di pa nag-iya og dumala ni Jose Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Rice Cookers Refrigerator guban pa. Doulay lang usabang Sancho and Nessie Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Nahimot ang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More Kanito. Nga karon ilanasab gagablihan nga laing brand sa Sancho Nessie. Samtang padayon gihapon sa pag-operate ang Blue Baker and More nga anaa sa tunga sa duha ka Sancho Nessie. Ingon man, padayon usab sa pag-operate ang lain nilang brand sa Sancho Nessie diya sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise ngilang sa Batusan o Chinulasan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga police report. Nasikop sa kapulisan ng 42 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa ilegal nga sugal dito sa sitio San Jose Barangay 2/City, Negros Rental nito nga Miyerkules sa gabi. Gilas sa kapulisan ang suspek nga si Shernan Ulitao o residente sa Barangay Katakgahan 2/City. Pinanguluhan sa mga intel operatives sa 2/City Police Station ang operasyon batok sa ilegal nga sugal nga lokal nga nailhan nga hantak o kara i-cross diin resulta sa aktual nga pagkasikop sa suspek o manbaktuhing nag-appel sa illegal nga sugal. Na-recover sa kabulisan gikan sa suspek ang tulo ka sinselyo nga gigamit isip antugon o pusta o kwarta nga nagkantidad sa 190 kabesos nga gituhang pusta sa maong sugal. May kaligaw kung nga misibat ang uban nga mga mananaya o man nakamatikod sa presensya sa mga operatiba. Gidalas sa mga pulis ang suspek o ang mga ebidensya ngadto sa 2/City Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law. Nasikop sa kabulisan sa ka 28 anyos nga lalaki nga gilista isip street level individual on SLI atol sa Baybas Presyon nga gihimo sa Sibulan Municipal Police Station dito sa Barangay Maslog Sibulan ni Grosorental nito nga Miyerkules. Gilas sa kabulisan ang suspect nga si Jen Ulitao residente sa Purok Dao Barangay Tobtobon sa Naasoy nga lungsod. Di pahigayon sa mga operatiba sa Sibulan PNP ang operasyon isip kabahin sa kampanya batok sa legal nga drugas subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Sa operasyon, na-recover gikan sa suspetsado ang usa ka medium-sized nga plastic sachet nga doon na gituhang siyabo nga may gibadaban ang gibukaton nga usa ka gramo o garoon na standard drug price nga size mail 800 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang usa ka 500 pesos nga buy-bus money. Human sa pagkasikop, gipahibalo sa kapulisan ng suspect sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon o sa Anti-Torture Act sa pinulungan nga iyang masabtan. At bangon karon sa suspetsado ang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: This is Amapola Broadcasting System.